0: Oya kuro nu ajaga.
1: Amen.
0: Oya kuro nu gbeku.
1: Amen.
0: Oya wonu ogolo.
1: Amen.
0: Agbara igbeku to gbe account emi. Ti ojo ko le ba won gba owo gidi. Mo pase loruko Jesu kuro nu ajaga ye.
1: Amen.
0: Mo gba account owo e jade. Kuro ni igbeku awon agba. Loruko Jesu oya gba ke pa.
1: Amen.
0: Oya gba para.
1: Amen.
0: Gba para.
1: Amen.
0: Ajagaru lorun omo re oya ja.
1: Amen.
0: Loruko Jesu won ni ko mo eleru.
1: Amen.
0: Won ni ko won leru.
1: Amen.
0: Won ni ko won leru.
1: Amen.
0: Omo re araye dide.
1: Amen.
0: Wa rogo re lo.
1: Amen.
0: Wa rogo re lo.
1: Amen.
0: Ibugbe awon agba tu won ti pe iseda re si tu je ko gore o si ru o ta lo go wa o de gbo nipa e o ri iran nipa e awon alaso tele won so nipa e bo to rogo ye lo ninu igbeko ti ogo re wa mo pase o ya jade wa
1: amen
0: jade wa
1: amen
0: jade wa
1: amen.

0: Babisa, you are my padelala, tabatin kede febai, wamamura, wamamura, esuo kife ke yese gadada. Mama kaza kwe, daddy mo feri yo, ya, se urso bani bak bongba mi, o majakoro kwe. Ogora wanya, to mamba yanu, wani woli, kopa wansoro, wan wolo kan, wan de tap, wan de nyeri. Eni gante zo yipe, on fè ni kalowo, tori kon leri woli. Ah, vè ni kabaza kwe, ko leri woli, komo wa uwa magoni. Eh, yo. Woli se, woli e usolon. Rara, olon ni woli mpe. A fè pe olon, ni tororo re kusokale, kemi ati waka basoro. Beni, kajo soro pe do olon. Japa olon soro. Oru kasosoni, ode mani agbarasa. Mo gbadura ta ba ni igbeko ton da duro loruko Jesus ti nsa si igbeko yen ja
1: amen
0: igbeko yen ja
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e ma gbo wa ri pe mama yi ori woli ri sugbon ori iyanu ko se kire o ko ri woli ri from nowhere but ori iyanu ti e nipa to gbagbo bo ba ti gbagbo o ma nje ki iyanu pe eni kan so pe 1.7 million won gba kuro ni account e but nigba to gba bo lairi woli ori yanu en to travel no si meka sugbon ti won so pe deja wa lara e ororo to mu dani e gbo latenu won
2: emi omo ijo yin lori afefe ni o lati kiti baba mi mo ti mu ere wa o ah adura mi gba le ni baba o sele wi pe akobi mi o gbe owo ni inu account ni bank ni ilu ilorin owo yen is 1.7 million o lo activate account ni igba ta pada si bise bayi o kan de debere si ri alert ni won ko gbe 1 million kan o tun gbe 700 kan omo yen wa pe oko e o sare pada lo si bank yen oko e ba nbe ba se bere si pariwo ni yen pe o pato wo ti wa lori account ko si nkan to se enu gba to wa activate lo sele ba pe boya o fun iyan kan ni app elu n fe ni body ni app n kankan mo sa bere si fa won lo report ni station omo e o kan so fun mi oro yi ti sele lati February last week lo se fi to mi leti bi mo se san re ma je mu mi lo owuro yin mo wa lo si bi calendar yin ti mo ra ni lufu ape igba birthday yin mo wa koja lo si be mo ni mo san re ma je mu mi bayin olorun baba se bi oba angeli to ba baba se bi oba sise mo wa lo si bi calendar yin mo wa gbo wole mo gbo wole iya se bi oba mo gbo wole baba se bi oba mun angeli to ba o mejeji se o ye koja lo e lo arrest eni to gbe owo ninu account ko da owo yen pada ni kiakia pe mo fe ni eri tori omo yen awon owo ton ya ton ko sinu account ton fe fi se solar sile won inviter o na lo gbe omo yen de tin so wo yen lati February gbogbo kan wa le wa le wo olorun to ba ye pe lotito ati lododo lo wa lori ite to n ba baba se bi oba sise mo fe ko koja lo si bi ti eni to gbe owo yi wa ko lo ba ni arrest e ko da owo yen pada baba mi ninu oluwa ni role yi lomo mi pe mi o mo ti e ke pele o salafia le wa o bo sa ri pe ohun eyen o sweet man abo ti rowo eni oni mommy emi n ba yin sise o hey oni mama ti da owo yen pada o oni woman to n pe won to je ndc ton report lodo e tori won report ni fcc won report ni ndc won gba lawyer won lo court won report ni station oni woman e sa ma n pe won pe won ma n sise le lori o pe won ti e pe eyan kan pe niyan so wipe e ma ma da lohun o nigba ton trace account yen pe won ni pe microfinance leko na gbe owo yen lo sati gba e na tin trace won get number eni yen won pe oluwa so pe e ma ma da won lohun owo ise ton se ohun na san fun won oni woman yen wa pe won pe se igbese fun yan ni won so pe awon igbese fun anybody o iro na pamo won ati gba en bo tin gbadura eni to soro yi kolorun ko lo arrest loni baba mi bi mo se dawo le calendar yin ti mo gbadura yen ni nkan bi after 5 yen lomo yen pe mi o oni mommy mi o ma ti da owo yen pada o 1.7 yen won ti da pada baba mi e ma se o arugbo woli lọlọrun ma se yin ifami ororo yen yi ko ni gbe loruko Jesu ogo yin ti la agbaye ja loruko Jesu ogo na oni rele e ni foku omo sise ranse o ni foku aya sise ranse e se gan o eri mi niyan o emi omo yin lati kiti ni o
3: oruko bi ni Jumoke Olaniyan lati ilu Mina mo tun ti leri o ipe yi ipe mi Olorun Mustafa n gbadura fun mi o tun ti se fun mi bo ti ma se baba wa si ilu Mina wa ba se 2 years anniversary gba ti baba si si re sayi baba ni ki lo mo se bi oba ninu aye emi na tin se bi oba o e dakun mo fe gba wa ni moran e ja ma san re ma jemu wa ojojubo le mi san re ma jemu mi o ko si tin ba ti dide nle bayi ni e fun mi ni phone e je san re ma jemu tin ba ti se okan mi o bale be la awon customer mo wonu shop mi e ri mi akoko lori anti mi to lo si mu to lo si meka ba ba ba mi pe america fa won lororo mo ni ki le fe phone ro se won la won mu lo mo ka kin dakun si mi mo pe awon like baba se bi oba mo ni a se ba dua le long ban bi ta fun mi

irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin kori oke o han ketekete ikani dati 12 gudosu o letente obala arin awon kan ni dati 12 94.9 ikani ade ni ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mu araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja mbakan nu ere idaraya lese kuku ati kakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu oni loni ojo kerin le logun. Today is 2407 odun 2026 systematically mommy ati daddy osu ina ma nlo bi a se kowe e mommy laju e o tun ti ji si imole alaye ah daddy e wo se se bi nipa agbara yin ni anu lo ji yin si imole alaye ninu awon ojo to se pa

0: boye just how you yen kankan wo mo fe ka fi gbadura laaro yi inu adua inu testimony iben testimony ti e na wa mo si mi gbo ninu adua ninu testimony tenikan inu eni ti e na wa enikan ni bi bawo when you listen to other people's testimony your own testimony will also come and when you pray accordingly to ba gbadura bi nba se ni ko gba mommy ti e na o jade a fe si awe wa laaro yi on lo je koju mi o le kankan kan ti mo fi wa sinu studio mo fe kan kankan ninu iwe first king chapter 17 eje nkuku ka ni chapter 18 first king chapter 18 eje ki n gbo nti bibeli so eja jo gbo n to so ni verse 37 gbo o farabale gbo ma ka 37 ma si ka 38 now oni gbo temi oluwa gbo ti emi that is repetition for double emphasis Elijah woli ni gbadura nbi emi na gbadura olohun gbo temi loni gbo temi gbo n to so oni ki awon eniyan yi ki o le mo pe iwo oluwa li olorun ati pe iwo tun yi okan iwo n yi okan pada ki awon to n gbo mi li o le mo loni pe iwo ni olorun adu ati mo fe gba fun won loni olorun mo fe ko fi eran gege bi olorun gbogbo eyin ti won ti te ise eyin mole gbogbo eyin ti won ti te oju re mole eyin te n sunkun pe kini ma je kini ma mu eyin te n sunkun pe kini ma wo enikan da ojo re siwaju ojo ayo sugbon wo bayi pe si ojo yin oni yi danu bayi fokan e bale olorun ran mi si olaaro loni oloni e wa gbon ti verse 38 so oni nigba ti elijah gbadu ayan to wa gbon to so ni verse 38 nigba na ni ina oluwa bo sile ina bo sile loni gbogbo bi te tin gbo mi e kigbe ina oluwa o ya bo sinu aye mi ina oluwa o ya bo si ara mi ina oluwa o ya bo sinu ise mi bibeli ni ina bo sile lati orun ko si nti eniyan fenu pe ti olorun ki gbo maya labadush se bi e gbo testimony omobirin yen o lo na mama yen so pe awon na ose soke wo ise meji ti ose se lara won alakoko nigba ti won na ose soke won lawon fi fo oju ara kabalia manasha to ipo so leti oluwa number 1428 ni bi e ba se wi loju a leti mi be ni emi oluwa yo se se can you imagine that you want na gbo testimony ta gbo ten eja lo sile agbara mo fe ka sari gbo testimony yen eja gbo enikan wonder oni ah oya mi lenu na woli wa ah ti gbo testimony kan mo fe ko gbo yi so that wa le mo pe to ba le gbadura olorun si ngbo o ngbadura bi ti gba yen adura marun la fe gba e wa gbo mi adabi to ba gbadura yen loku olorun ba ngbo nkan kan sele imisi kan kan o lara ategun kan fe si oni bi to ba wa nibi to ba wa e gbo mi o gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi e ja gbo testimony obirin yen yes
1: hello baba mi e ka ro sa e de ku ijo meta sa emi lara awon member church olorun jiji ni sa mo dupe fun ore tolorun se ninu aye mi oruko mi ni tolulope adegunju ore yen o ya mi lenu nitori wi pe kini olorun comfort life mission o ra mi pada lowo ku ojiji o de tuntun edun okan mi ojo to ti pe o tun ba mi mu kuro ni ojo ti eni ka mu ose ta ma nfi we pe ka de gbe omi sile te gbadura si fun wa ni gbogbo time yen mo wa ninu aisan gbogbo tin ba sun bayi alabi ku bi ku ni ma nri ni ma nla so gbogbo ìgbà yẹn gan ẹrù máa ń bá mi ipe ṣé kìí ṣe pé máa kú báyìí mo ṣáà máa ń gbàdúrà pé wọlọ mi máa gbọdọ dá àwọn ọmọ mi sílẹ ẹni ẹlẹni ò máa gbọdọ ṣèyà fáwọn ọmọ mi máa gbọdọ dokú obìnrin àjòjì ò máa gbọdọ ṣèyà fáwọn ọmọ mi mo ṣáà máa ń fọkàn gbàdúrà so bó ṣe di ìdájí ìjọ yẹn tí mo tan rédíò tẹni ká mú ọṣẹ tá a fi ń wẹ àti omi mo ṣe dìde nìyẹn gbogbo prayer point tẹ ṣe pátá àfi bíi pé nítorí mi ni mo dẹ gbàgbọ wípé ogun yẹn ó ti di ṣiṣẹ lọjọ náà bí mo ṣe bẹrẹ sí ní fi ọṣẹ ìwẹ nìyẹn àti omi ní ọjọ náà ìṣẹgun dé bá mi bí mo ṣe bẹrẹ sí ní fi wẹ títí ó ṣe di pé àìsàn àtàlákàlà bó ṣe di àwa tí inú ayé mi nìyẹn bára mi ṣe yá láì lo nǹkan kan mọ́ nìyẹn ogbogun alaiku bi ni se la mo ni ati gba yen ni mo ti dominera lowo ku ojiji aisan ele keji eri mi keji ni wi pe ti emi atoko mi ta ba jo sumara oju ara mi ta ba jo setan oju ara mi o ma run ebi pe mo ti lo ogun si orisi awon ogun ni mo ti lo si kini yi o lo so ma nje dun okan fun mi gbogbo gba pe lai se pe boya abi kini mo mi sugbon si iyalenu mi ose yen na ni mo lo fun bi mo se nlo we mo wa mu ose yen mo wa gbadura si bi wo olorun baba mi odekunle e ti lo nkon ta ba bere pelu ose yi pe nkon ta ba so pelu ose yi a di sise iwo kini nipase ose ti mo fi nfoju ara mi fe iru orun be mo lati igba yen titi di bi mo se nba yin soro mi ri n to jo mo be mo so ona ogun meji lo se ati omi to se ninu aye mi o ba mi se ogun iku ojiji o de se ogun oju ara to ma run so lati igba yen mi ri nkan to jo mo
0: e kaabo gbogbo eni to nlanfani ati bo mi bi se mo se lawonu bo nu niyan enikan ni why testimony ti won send si mi nle laja abale ni now you want to know your testimony loni mi omo oluwa lenikan gbo mi oni aisan you have a malaria in your body I stand as a prophet of the Lord tori pe ma gbo temi ofa buku ti en pe ni ofa isan malaria kalaba di hele bodosh oni ko jade lare lowo lowo bayi in the name of Jesus now nibi to duo si yen oya dide oya napa oya nase foke ni igba meje ofa buku yen jabo ale in the bush ni boni menstruation re lo bi n ba je wole olorun o ya gbe owo le ikun madu abile o se nto ba ri abata shan take a haladish loruko baba to ma ti temi mimo gbogbo n to n be ninu kun e to wodi jabo le loruko jesu elijah gbadua oluwa gbo temi ki awon eyan o le gba pe iwo ni oluwa ki awon eyan o le gba pe iwo n yi okan pada aja ajada ezedubinash oh owo wo ni da inu re ru ti gbogbo nkan fi nse gudugudu ki won pe ni fibroid ki ni won pe ni fallopian blockages I stand here and kan ni fallopian blockages yes I stand here as a vessel I stand here as a prophet of the living God of abuku yen mo ni ko jabole in the name of Jesus gbe owo lekun ta lo n fi eda ti fi n da ire danu mo lowo ta ni fi eda ti o je ki omo duo ninu re ta lo duo ti nlo eda ti o je ki pon o le gba omo duo ah oya so tele mi won bi mi ni mo gbodo biyan mo fe adua marun ti o mu iyanu re jade nkopo iwasu adua marun ti o mu iyanu re jade engineer eja lo
2: e ku ise oluwa oluwa ma se agbara do tun ibra lo soro lati alalu mo fe je ise agbara olorun pe ni igba ti mo darapo mo ijo Olorun baba mi Olorun oji ati bi odun meta ni mo ti nwo ti mo ti nlo ti mo ti nbo ni mo ti nwo kakiri ti mo ti nawo lo nawo bo mo dupe pe ki ti pe osu kan ti mo darapo mo program ni ipade obirin ni mo kokko fi join program ni ko to di pe mo tun wa mo tun wa oni ni mo so fun mi pe ki n wa mama ni mama ba mi romi mo lawun ni ba mi romi e ki sa mo wa fun ami ki sa mo wa fun ami pelu ogolowo ola ti mi le soro ju mo sa ti loyun bayi o je nikan ti eda ma nda lamu eda yen ti won mo fanu digbona ko je ko yun duro lara mi ti ma ti e ma to kun oko mi ba ti n laje se po ba mo mo wale mama ti ogolowo ola ni mo ti finu si oyun bayi
0: e wo testimony omobirin yen ko ti join church josu kan lo bayi o ni o n koko mo ran won ni e lo ba ran omi wa mo me to da iya daada o wa so fun iwo na oju awo lawo fi gbobe adu ataro yi oju awo lawo fi gbobe ni o na wa gbera fun re o na wa bere si wa o so program yi ta won obirin se last o n lo fi loyun yen o e da ni oji oloyun olufe e wo testimony bo se n lo o Elijah gbadua gbogbo eyan ti n gbo mi loni dide gbogbo eyan e dide bo ba gbe radio re gbe maya Boba mu phone re to ba se pori phone lo tin bo mu dani o ye dide adua ta laaro yi je n saye kan kankan e dide duo ni enikan ni ah o le mi o tun sun bibeli ni orun die ogbe die ikawojo po gbera die emi o ni so tan o ya e gbo n to so o ni nigba na ni ina oluwa bo sile e ki gbe ina ina oluwa je won mo gbo ladugo olufe adua lo ngba a se adua aro ni bibeli ni eni to ba jiwa oluwa laaro kutukutu yo si ri oni mo bi fe ko dide duo bi to ba wa e wa gbo n to so oni nigba na ni ina oluwa bo sile o si sun ebo sisun na ebo sisun na iyen tumo si pe awon maalu ti an ko si ori bi won ti fe fi rubo to ba ka lati oke mo n ka ninu we first king chapter 18 eyin omo kekeke mo gbo o maalu ti awon woli bali fe fi rubo oni woli olodun tun so pe ki won o tun ko sori bi ti ori pepe ti an fe fi rubo yi wa mo gbo o si sun ebo sisun na eni 1 ati gi o di meji eni 2 ati okuta e so pe tiri okuta won ni ati erupe 4 o si la omi 5 tin be ninu yara na yara kan won gbe kale ebinu yara na lo wa yen ninu yara bi to wa yen o le mo pe won fi nkan sise won kan gbe nkan gbe yen bo ba joko to ba gba ninu yara tabi to ba wa ninu yara ti en ti so di oju bo nkan re o le wo be eni kan ni woli ko ye mi ibinu yara won ton kan yi wa duun ti en ko be e bo sisun awon maalu ai maye yara ti awon nkan ifo to le foju ti en ti so di yara yara bi ti en ti rubo e kigbe ina oluwa o ya bo sinu yara mi ina oluwa o ya bo sinu ile baba mi ina oluwa o ya bo sinu palo mi gbogbo eyin agbara tin sonu ile mi dojubo e gboro oluwa o ye yadanu mama olo ni mo fi se eleri nkan ko tele adua yi wa mi ni bi to ba wa so ri bi radio se ndunnu ile re nkan ko sele mo ran ti awon iranse olodun ti won record oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu won record e sinu cd won wa gbe lo sinu igbo aiwo laye baba lola won gbe lo sinu igbo aiwo won gbe oruko jesu won record e sinu cd won inu cassette won lo laye igba yen won wa gbe radio yen lo sinu igbo aiwo won lo gbe sibi ti awon ebora awon iwin awon alujenu gbe won wa lo gbe sibe won wa nkigbe oruko jesu inu cd la se inu cassette ah bibeli ni oruko oluwa ilu isu agbara ni olododo wo be o si riye eyin olufe bi won se nkigbe oruko jesu gbogbo awon ebora nkan lorun eji owo gbo lo nwo gbo lo iwe itan gbe wipe loju ese ni won fi gbogbo agbegbe yen ele e kigbe nle o le mo nti won se won a ma so yare eyan di meeting o loju ola labuku yen majumo sister yi oh my god di awon eyan bayo gbogbo en to ba le pe si adua yi kin lo de ti won bo lo po nu yara re inu yara yen na lori tin fo mo be inu yara yen na ni alakala ijakule tin wa eke oruko jesu agbara to nyo mi lenu nu yara yi oya wole lo dindi kada ya dabali abaduse ri katana ya enikan ni woli wa ki mo ngbo laaro yi oro ni sa mo njade si olona otun e pawo yin mejeji po mo joko tin ba tin ni ogun oso gbogbo atepa won mo teni ogun oso gbogbo ogun oso gbogbo ogun aje gbogbo ogun emere gbogbo ogun elebo logun o sise ninu leyi o ti eni to ko le igan mo eyin emi ojo pipe to so yara idi yara abami bayi loluwa wi enikan ni ah se nu le to fa inta kun daada ile jejubo ah oju dara dara bibeli ni etan ni omo joko ko mo se mistake because pe le fine o tumo si pe won o le so dojubo kin lo dating nkan mo rin ki lara re ah iyara re ile adua lolohun so pa mo pe kin lo de ti owo wa bo mi to duo si ejo kan be ti npe ni oka ibi oba duo si lowo ti mo wa ba awon kan sagbele pawo inu ile re ni oyi pada wa kigbe eyin ebora eyin agbara odi te ngbe ninu ile yi mo doju ko yin loni loruko jesu olorun ojiji dide oya gbe won mi loye eisa to ba se pe awa ba won eyan le gbogbo owo ni so ku so agbara si nka won eyan le bi won duwo si yen oya gbe owo yen lori mo fe setu sile fun o agbara tin be lare to fi dabara meji emiti ojo simi budu abida shanto ba hi abadi sheto ali abada shanto bosh rekada ya dali abada shanto boli abadush agbara ko ni le lojiji ofa buku tin be lare oya jade lojiji adua meji pele loku enikan ni e mo wasu mo ma binu nso iwasu yo tan lola ase kankan mi lojiji na ni wa keni bi to wa wa kigbe eyin owo aye tin be lara mi eyin owo aye to nbe ninu omi ateje mi vada kaku kadile bodosha egboro oluwa

awo bo ri se nse wele wele wo bi ase se nbo o feel e laaro yi olohun gbe iwo lo kokko pe mi fun testimony ma si pari program awon mi asito mo pe mi e gbadua fun wa adua kini o tun fe gba iran lai ni gbagbo ni o o nilo adua kankan mo gbadua bayi eh ti n ba fi number mi sita nkan meji lo fi se loni alakoko wa fi so eri elekeji wa fi send di into of every dash radio program to ba ile gbo mi Monday ibi owo joto denu o mo si e gba yin bo mo gba yin bo iti wo na ba ni fi dash radio program meji olo o ri n ta n se nle ni e kigbe eyin owo aye ninu ile wa ninu yara mi sanitize ile re owo lo n fo ofo yara owo won ni omo fo won mo pe bi ti nkan go si omo kan so fun mi o ni woli agbara mi abiya mu fi pamọ si eyin melo le le fo abiya yato si gba to ba nwe oni tin ba ti debi tin ba ti five operation tin ba ri pe woli be buru ma gbe agbara tin be lara mi ma gbe si abiya elomi ha oni tin ba se be mo mo fi ko tin ba fe sun si lori para yara wa eke eyin agbara owo aye tin be nu yara yi e gbo oluwa o e wo nikan bi se n ba mi so bi mo se n gbadua wo ri e bi se n se giri in ti mo ri e se giri ni pe awon agbara buku ti an fi awon emi airi won jade nu yare brother kan gbo mi lowo bayi oko letter si mi lana oni nigbati mo n gbadua ori facebook oni be mi ati yawo mi se n gba ni agokun oru oni eye n buku kan fo wa bagge brother yin na gbo mi bayi eye yen fo wa bagge oranju ma won mo ni se loju ala oni no loju aye brother yen dide lati lo li eye o lo tobi baje ngba ti o daro ojo keji brother ti accident okada won wa pani sugbon nitori po bag bi ibon o bambi adua won bambi adua o bon ati yawo e iku to fe pani to si ni nfila o ya mo dupe ni eke agbara ti nbe nu yara mi agbara ti nbe nu le mi ran se si shop we eyin pastor ten gbo mi ran se si church yin pastor kan so inu church e ni so di center meeting bo ni so se o se dagba e ki gbe agbara to nbe ninu shop mi agbara to nbe nbi ise mi o ri ti o sele e gbi na oh inside me outside me

ẹnikan ni woli ki la nse bi woli re se ri niyan so ro ba le se soju ori afefe ni le ola ma se soju ori afefe ẹnikan ni ki le wi yen ni agbara olodun tete ji a bere soju ori afefe lati ola lo iwo na sendi nkan sori radio program yi ka fi bere soju ori afefe in to ba ni o si n to kere o ye tewo eyin wo le fe rowo loni so san da mewa ko to da le tori pe nkan kan ola o le le awon abara meji po nu le ki nkan mo sele e gbo gbogbo eni to ngbo mi lati oni lo mo duro mo soro bi woli re kan si ami ke foke ni igba 21 gbogbo eni to ngbo mi le loruko jesu owo re wa orun owo re si ko to da le lo pade owo ko to da le tare oya ko to da le ki menstruation lo de gbogbo n to si o oya mo ri mo in the name of Jesus oya jupa juse oya joko ko mi kan le

0: Gary Kivo, 3-in-1. Omini koloku ko fi kun.
1: Kivo. Gary Mix.
2: Lopo iba, awon eyan ki mo bi data awon se man tete joton. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa. Je kin je si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun. Ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo. Apere ki n sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara. Ise bere niyan, ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3. Gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo n to ma nwi.
3: Yay! Mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
2: se mi o so fun e
3: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba kugba
2: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti n je data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
3: je igbadun data re ni welemu live it 100 mtn

0: fe pe si ojo na ti ticket yen ba si ti tan a fe ta ticket lojo na gangan yo rorun fun gbogbo eni to ba fe lati darapo mo wa lati ra ticket ka to kuro lori eto ma fi number ti a le pe si te ti le book ticket yin sile to ba kan ti dojo na abi te ba tin koja na e kan rora ya si wa ti e gba ticket lero ona ni e seun adupe egberun meta naira ni be ina ba wa si je pe e fe je onigbowo abi eyin na fe
1: se atileyin
0: oh my god eh amala ni o pelu obe ewedu
1: ati gbegiri
0: gbegiri eja
1: yo le ran
0: momo eran ewo le yin fe
1: fi apejopo alafia gan tun wa ni bo jo mora wa jo rira
0: wa be ni e ti ejo gbogbo ronu pe pelu eh eh
1: emi gan tin se practice bayi
0: ki biru practice ewo
1: ah tin ba bere orin bayi
0: fun se fun ra re
1: e kan ni mo mo kan lodun
0: se to do e kan lodun
1: ta ni o pe release orin eh papo le kan na eh amopin amopin peter olasupo mu ki amopin yomi ogun lo la kaabo la

eje ajo lo nte sugbon iroyin so pe awon ti won je bi minority caucus won ni awon bota awijare ti won si ni wi pe awon lana tele won ni due process eto ye ko je titele won ni o ku die ba kan gege bi erongba ti ti won alo to la npe fun idasile olopa apinle yoruba ni pe a ki ran ni nise karan ni nise mo se baba ti da olopa apinle sile isoro eto abo looto se yo jerodo lore emumi abi agbara o bo yo mu adinku de badada ni ka to wa pe idasile yi fun awon eyan won yi kini awon ilana tele ti o fini dabi wi pe awon to wa nile isoro ti o ti yanju imi ta ba tun pe mo yo tun wa lo dabi isoro aladipele kilo ye ka se be gege o na ni e ka eto abo ti won ti so wi pe ile ise omo ologun won gba awe eyan sibe lopo yanturu bawo ni a se moju to awon eso alaabo wa igbaye gbadun won ti o fi je pe wa je gudu jera ta tun ni mo tun fi lo re ko orin mi lapa atibe ati bi pe nipa gbigba eyan sise lorilede Nigeria awon eka kan wa to je pe a ki

0: apps to ti sisile le mi ama refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibani soro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n tun ma nwi
1: yeah mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibani soro la so le mi o kokoro tin je data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
1: je igbadu data re ni welemu live it 100 mtn
2: Ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n gba 32 fm
4: 32 fm 94.9
5: e ka bo pada sori iroyin baba vendo laro amofin yomi ogunlola
6: amofin
5: se si wa nbe amofin awon na tun mu coffee lo
6: seyin na tun mu coffee ni
7: mo n dare lo
6: akiwa kaabo pada akiyin le kan si iroyin kan wa ni inu we iroyin vanguard laaro yi ni oju iwe keso oni won wa gege bi article bi won ti fi oro kan sita fun isejoba to wa loroye labe are bola me tinubu pe kini titi isejoba won lati lo re ya owo tulu tulu ti won pe ni billion 22 naira o le bi esun me dogun 22.15 billion naira pe ki won o fi mo ko awon afin won ni kini titi won egbo owo kini ka pe leyi ta ba gbagbe wi pe lati bi ose to koja lo lojo isegun o ni iroyin ti saju bosita wi pe won wi pe ki 1.91 billion ko wa fun awon si akanse ti won fi tun awon itoje ti bi source bi meje ikeji na lo bi 6. Point something billion wi pe ki won fi se masalasi to je bi 52 mosque leyin igba na ni ojo aje monday na la tori ojo segun tuesday la ri apapo pe owo kan ti won pe ni 30.2 billion naira leyi ti won tun fi se afikun re pe onu o wa fun afin iwe iroyin vanguard to wa ko laaro yi o da ti tafin ohun na yo pelu awon isele ohun to ku gege bi article ba won ti fari woye won sita egbo awon masalasi wo gan afin wo oni won so pe ka ko bawo lo wo yi bawo lo se nde inu isuna ati pe ba ti nse agbekale eto isuna wa lodun so moyan lori to awon omo orile ladugbo lagbegbe to ja wi pe awa gangan la le soro nipa pe awon nkan ta ni lore ona wo ni won gba lati mo erongba wa gan lati le so pe o da o iye ta na re awon kan ti e wa so wi pe oro oselu ni won wi pe won fi ndogbon kan fi ba le segbe leyin are lodun 2027 lati je ki won ja wi olubori ni sugbon sa tun nilo adua lorilede se ko ye ka toju lade lade ki wa loju se awon ijoba abile pelu pipe ayin pelu awon afin ati sosi masalasi ojuwo o le yin fi wo iroyin yi ati owo yi lati ya soto fun won
7: seri atokun gbogbo nkan ta ba nse laye won pe ojo kan ama give account nitori emi gboro yin yo bi mo se mo

0: يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من التجارة خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين أعانكم الله.
1: Gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń bá àwọn afáwa lọ lórí n tí wọ́n ń bá ní tẹ̀síwájú lórí rẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kúrò lórí ẹ̀ n tí wọ́n ń tẹ̀síwájú lórí rẹ̀ òun náà ni tó ní bá ṣe pẹ̀lú zaka lọ́sẹ̀ tó lọ́wọ́ bá a sọ nípa tó ní bá ṣe pẹ̀lú zaka oyin ǹjẹ́ zaka ti ń bẹ lórí oyin àbí ò sí lórí oyin wọ́n sọ ní ìtẹ̀lé àwọn nǹkan tí a ti ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ètò tààrọ̀ yìí yọ fẹ́ pe a mọ lọ sí abala bòmí ṣùgbọ́n àkúrò lórí ìtẹ̀síwájú eléyìí náà sábà wípé lọ́jọ́ jẹjọ ẹnìkan béèrè ìbéèrè kan tí ó sì jẹ́ pé ìbéèrè yìí ó ń da ẹni ẹlẹ́mìí rú tí wọ́n sì tún ń dírẹ́ bẹ́ẹ̀ pé kí àwọn àfa ọ̀dàkun kí wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ nítorí pé ẹ̀mí àwọn ọ̀balẹ̀ torí abala àlámọ̀rí ǹjẹ́ islam sọ pa nǹkan tí islam bá wa sọ pa rẹ̀ kán dàkun kán bá wa ya nàná ọ̀rọ̀ pàbí yọ àbìdún ọ̀rọ̀ kí ni nǹkan náà òun náà ni kí wọ́n mú omi ara ọkùnrin kán wá lọ gbé sí ààyè ibì kan tó yẹ pé kìí ṣe ara obìnrin inú obìnrin tí ẹ̀tọ́ jẹ́ ìyàwó rẹ̀ ǹjẹ́ islam sọ kankan pa rẹ̀ òun ni béèrè tí ẹni yẹn béèrè lọ́jọ́ jẹjọ òun ni àwọn àfa wa kọ́nà ọba ni san wọ́n lẹ́sàn rè ni wọ́n bá ni yànnà ọ̀rọ̀ lórí ohun tí islam ṣàlàyé nípa ilé ìfàlẹ̀ tafadal mashkuran majura tí wọ́n ń pè ní IVF
2: IVF
1: التلقيح الصناعي
2: الحمد لله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: أقبلني فوبرة تسوى مسلمي
0: الحمد لله
2: أتنطر لكم كي الله أجغري فان نبي صلى الله عليه وسلم أني أبادة دارن لا تبع ما جاك في مقبوية أي أبادة داري كلو قلنا النبي ما جي أجايا فواهو داكم ننو يرو توكي نيو جاوا ما جي أوا نو يرو توفي في أجي أبادة داكم الله برانيو يوالو نيد إدا ton deda iwo na lo lase ton pa feda dakun wo lara ni kese re iyo nu re ni o fi ba wa lo ma fi binu re ma fi ba wa lo
0: amen
2: jamaa gege bi afa wa agba ashe al fadil abu ibrahim ustad eru ala bien se insalaye ni panta n ba lo na ni zaka ori na la si wa sugbon ibere kan jejade ni jejo ta wa so wi pe ah ibere ko se dan baun o si ti di n to je wi pe ama bihi elibaluwa so wàhálà ti gbalé gboko lórí àlámọ̀rí tó ń sì ń da ẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ láàmú tó ń kálukú fẹ́ẹ́ mọ ìdájọ́ lórí rẹ̀ jẹ̀mọ́ ẹ kọ́kọ́ lọ rè mọ́ yìí pé alìsílámù dínú shamil alìsílám lìjẹ̀mí ìṣúná hayatul insan tí wọ́n bá ti ní nǹkan kan rè tó ní bá ṣe pẹ̀lú sẹ̀mí ọmọ nàbí adama ìsìlámù ọ kárí gbogbo ẹ̀ kò sí tẹ́sìn ìfilẹ̀ nítorí pé ọ̀bẹ̀rẹ̀ sọ fún wa wípé ohun ọ̀ràn òdìṣẹ́ míì wà mọ́ lẹ́yìn ànábì sọlọ́lọ́ àlèwọ̀ sálámà a jẹ́ wípé ìntàfisẹ̀sẹ̀mí tí ó fi di ìgbà tí ọba adẹ́dọ̀ sọ pé káyé ọmọ jàyé mọ́ a jẹ́ pé ọ gbọ́dọ̀ ti wà nù tó fún ànábì sọlọ́lọ́ àlèwọ̀ sálámà jamaa nínú sálámù yìí ní n tó clear nínú àwọn nǹkan tí máa ń bí ọba adẹ́dà nínú pípọ̀ òun náà ni ìdìhọ́ọ̀lù man laisa fi nasabin fihim eni ti o sinu ran kan wa man laisa fi baitin enti o sinu na ka ikhtilat al ansab ki kwa kama gbomo ba fosun obadada omo ko yare pipo o koda hadith wa lori e bo ti e je pe ifese mule ko sinu hadith yen nusun nabi daud wa ayyuma mraatin adkhalat ala qaumin ma laysa minhum falaysa lillahi fi shay'in wala yudkhiluha allah li jannati yawm al qiyamah eikeyo beri to ba lo re gbe omo ti e si omo oko re wonu e bi oko re ah ko ni ni nto an tolorun ojo papo yo gba le kiyama be omo to ko nkan kan ba ta le fi sanu re lo ti to hadith ko fese mule sugbon oro to ni agbara o nbe lori awon labari ko esi se nto ba deda to se kini o to sugbon jama abukata la yi awa muslimi won ti gbe wa dinu si islam ti pe ti pe lori ka ma so wipe an sogun taja ki an so bo ba ta na na ka ti e polon ti e sanu to sogun taja tan bo ba ta na ati wo atoja ijo olon ba ni o ma bo
1: abi so ko gbogbo nkan lo waju olon ni
2: ijo olon ba si de bi se de pe ah won pa igbada fun o won gba en won gba oja yi lowo re to wo si ma se mi won ni ah eja sanu re o oni e koko bunje fun o na ti sanu o na
1: mi ati be loja
2: ah o na ma fun ya o bo si ja keke fun ya na oni ah eh sa fun koko ri ona
1: ni ma ti be lo re
2: ta olon lo de e pe awon le ni lo mu Baba kisi bi belo mi mo ba si bi gbona yo keto yo to bu erin lo deun so food yi jamaa muslimi agbodo marin pelu boba deda se gbe wa kale kina ni gbogbo adawole indun ni o itun dun ni o agbodo ku loju ona oba deda jamaa ja lo mu lowo inta fe gbe yawo oko koro mo bi latara yawo re iyawo olohun so fun idajo to gbe wa lo bi oro igangan o ni pe kini o je solution jeme ejo eja ko lo mu lowo lotito oba deda so opolopo oro fanu alquran sugbon are ni salaye fun wa nigba ta mo ran ti o salaye fun wa si in ti nda bi en pe nkan mi ni meni lo ba deda pin wa si o ni be se wo ohun yi ohun ma fun elomin kiki do be ko si doctor ti o fun lokun ohun asi ma fun yan kiki do okun ko si doctor ti o fun ni obe ohun asi ma fun yan lokun ya tobe ohun asi ma fun yan beji ohun asi le se yan ni eni ti o ni bi rara gbogbo bi o n ba ti eni kokan si ko se le change bo lo n ko se le change e ko gbodo bo sopolo muslim wi pe oro ana ni
1: la ilaha
2: ha en to ni ani soro yi olon jo ipo to to n kaluku wa ti n dunnu ninu awon po yi mo yo idunu yen ko nu oro re ipo to nka ku wa nu awon po yi ti okun ni nbi ni o fe bobe olon ji ori bi obi ni nbi o fe boku olon ji ori bi bi se nbi lokun atobe ni nbi esu gogba ni ajo yin ba tun ya oni kan na lowo mama ohun o ti tero na bi ko ti e bo nti beji wa ibe ta wa ibe ni wa ko wa jo bi meji ko to ku meji olon ba ni se be en to ti e ti wa se fun ha ko rorun ko rorun o keyan ma bima ah ko rorun o eni to ina baba wa fi wo pe kiloku ta fi ni ma be ni inu je e ja ma pe ni ola won ni olohun sola fun olohun sola fun te ba si wo en to lo ma se bayi fun won ma da ninu ebi won ko yan mara ninu gbogbo bi ba wa won ma fe le na isale apo ti won isale apo won fun yan olohun lo lo se be ke se pin se un si waju ele ogbodo ku o lemi muslimi ni gbogbo gba in la fi koko gbodo beran lati beyen ki la fe fa yo nbe gbogbo enikeni to lo n ba fun olokun enikan to fe bobe ogboro sin ta fe wi o ibi oro le ni o iwo n wa olohun si ase mi baun iwo to lo n fun oni kikida obi enikan tan ah ewo eje n lo si atel ki o sina yi ha mu ni di okun o ngaga won ran o ninu esin islam yi iwo to fe bi beji o ni ah but beji ti mo ti ma nbi obinrin o meje ji manje mo fe bi beji okun meje papo abi no alafi la mo ala alafi ba abi la mo fe okun kan obin kan tin ba ti se marun ba yen o ti pe mi mewa na ti da gbogbo ru eyin ten se leyi e koko wo oran ten dana oran akoko ni wi pe nibo ni owu wa lara yin ta ba si wu awujo na loni owu dama idodo biri Oh, oh, damn, and you know, be silly. Oh, oh, damn, it became your man be a little bit or that never look who hold around by. Bess in town, we got to repair the bay or fair be beggy. Not a war at ye, but as soon as the dog must you, or fair bokwin, or fair bobby, cause your butta da won't see a la hour or two almoco lavo. Yo, Tinjo, to the joy one. Who silara yaure? Ya loko confuse ireni so fun na pe nbulo wa ke si se nkan to je wi pe afori aforun tin de be koda ko jo obirin egbe re oni yo de aye yen ayewo aye tolorun yo nda fun babe mo sa ko to ti dagba to ti balaga to to o to ya to si
1: ayewo
2: aye tolorun yo do fi ya re mo aye tolorun yo nda fun aburo re mo egbon re mo afoko enikan ka to wa so wi pe doctor araata kesi se wi pe afori aforun in ta n pe afori aforun doruro tabi haja ya to ra meje dina o sugbon ko la fe se le so le ni kesi pe lo gbe yin de be o wa lori si abere to fin jobe foko loko won wa lori kini lori pe mo fe dadajo san ma pada sodo be adeda so mo to fe foju re ri nti dada so mo dada to po to ko fun ni gbe yin gba melo melo obirin toje yu pe ni bere ese mi pe nbimo obi obi lorun ma fun o le bobi pe mefa yo ba si stop yo asi ma bokun o yo o wa le bokun mejo yo si ma bi le ra won lo eh mama lolohun o awon opopolo o tu se ru eyin na ase un kan ku o mo tolo fi pamo fun ninu dada be si ni ipile oro wa gege egbe ra London ni o e mo si ja se London Australia ni ti good ju e je lo America no Malaysia ni ti good ju wallahi la benta fi bere oro ni in to lo nfe fun kaluku ni o fun o ti pari eto lori e je bo so wonu adifi bi pe qadara allahumma qadiran li khalaik qabla an yakhlu samawati wal ardi bi 50000 sana eleyi lo gbodo ma wa lo polo muslimi ti o fi ni sise gbogbo nti o sele laye atin to lo ho da be atin ti won se nnu e atin ti o se won olohun ti pari e saaju ko to dase ma atile ni 50000 years ase kadara ju en to fe lo kadara lo kadara na fe bo change
1: o joint of fair lo lo
2: ah baba to joko kan ti change kan ara yi se ko wu ko joko nbi ti present joko si na o na mo so ngba mi pe ah irorin o ni so fun yawo re ba pe ah eni ewo se ri gbogbo n to ba sa wa ni isin ati jeran ti pe e sa joro re ojo moruko o
1: abaje
2: ni mo so te wa ni di pepo ye bojo bojo ade koro ya daru emi ti je pepo ye ti pe o baba to wa won lo gboko wa o an ti si so ba nu ile
1: wo to jo lo wo won to bi ile
2: e won o pe baba n boko wa o
1: ni okada le nikan gbe wa ese lorin wa awon ile
2: e wa won e kaun na ile ra popo ye mo wa wa ro so won ra wo
1: allah kada ra ju aye lo
2: gbogbo n ta n se ipata eh o gbo mi kan sinu kini kan e wa se kini kan ko laso se gbogbo lori be an bo mi eleyun ati de be jama gbogbo emi ati awon mi la jo pa la jo de ati jo sade n pe ko ni so binu omo wa awon yen se o won won ro pe in ta won se lo je lo in ti o fe fun yan meji lo royan laye in to lo n fe fun yan anti ti o ni fun in to lo wa to fe fun yan ti o gbona yonu olorun ri oju kenu in to lo n fe fun yan to je pe ona bi olorun yo gba ri oju keji nu yo ri sugbon na o ni yo gba ri so e da ti wa irezi sona kan be to le bi ora nu to gba ri n to won gba ri to ma ti on ti ri n to n kilo kan pelu yen ohun to ohun fo ngba to lo na ti o sun ohun de sun olorun si waju
1: ohun se plan ara to ohun
2: ah so
1: o de bo si
2: to ba waye to ba yare n brain olorun to ma fi aje o bi si ke wa duro gbo nkan to moju to ni o ma ran ju ti en individual ni o ma pe
1: moju to ara re o
2: ah follow yi
1: la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu
2: alaihi wasallam in to lo ti na lowo gba ti le mo lo ni lodo tia to le sunbo mi lolo titun na fonu okun lohun ni bi ti le tisu ti si na fa mi ti le ti mai han to ti jeun loni ninu tin be nu omi in to ti jeun loni ni titun re jema ele wo nu emi ati inu bisi lori oro eku tin gbe nu ile re yare nikan la nso a so palu aso nkankan o talima parija
1: anakumullah a gbo gbogbo ijoba aye ri laye kan wa ni won se budget ilu won wa se tawon eja nu omi mo
2: won se teku
1: bu a gbori
2: e se mo se te yegan ti melu
1: wa sawon eku wa wa pariwo jade pe eyin ijoba e sanu awon orilede yi e roro ta ro on ba to ni wa in gbo bukata gbogbo eda
2: so to lo yo ba ti si ni gba yeda korin le be gbogbo igbese re wa lani o ma ba nbe
1: ya
2: ibi tan pe wa sinu gbogbo e o tata ni nbe nu ile aye yi ti mu mi ile aye to mi nwa toro la to kedele ti o ba je pe cup ya ina fi bo mi fun yan o omi ina si bu fun e be wunu re olorun ti pade toro ri e iyen je igun akoko igun elekeji jamaa o wa ni pe atoko ati yawo won wa di eni to je wi pe won ti se gbe yawo odun kini lo ikeji lo olorun o ti pe omo wa iketa ikerin ikarun won wa fe lo se at-talqihu as-sina'i ki won gbo mi ara tokunrin won pe ran gba ti tobi won wo pa inu wumo obirin on lo ti mo oruju awon ke ta le fi regulate e ara ri o le gba ma kiri kan fe se in to kunisi mi pe ka won gbo omi lara okunrin ka won gbo omi lara obirin ka wa duro sa le se ba le se be awon mi ma won soro to po lori e sugbon oro temi na fi sin lo nbe ni pe a le se be ta ba wa le se be so ni majemu jamaa oni majemu o sugbon ki na na majemu nka to de be jamaa e jo e se je a ma gba nta fe gba lodo olohun te ba lo wu awon anabi olohun
1: alayhi wasallatu wassalam
2: ko lo won se yan ni en ti obi mo a inira to ga ni tuto ni tuto sugbon ni kan ko ni ira to ga laye o ti e na to mu ti e na ni sugbon gbogbo bo si ori ori to ti duri are ni o ti duri gba ni o agbodo mo pada so do ba deda o mu didi awon anabi olohun ti e ti hewu ti won e bi mo te yan ba gbo bi yan se ndire be so do olohun yo mo ba mo se pataki
1: la ilaha illallah
2: ah jama koda gaga le yo bayi teyan ba eni suru pe olohun ni okuku se wale awon teyan jo ngbe won si so yoro to olohun
1: ben
2: tala nuno so man se won ni afara gbaja ni ni ara mo mi ni ago mejo ale
1: la ago mejo
2: ah ko le du mi fun ngba won mo be se se
1: la
2: o si ngbo nu le
1: emi ti mo bi nkan mi gan o jade leyin ago mefa boro le mo
2: ha
1: ah
2: awon boro mo daju bo le se gbo
1: yi
2: ti o wa renin maju mo jo na so
1: la ilaha illallah
2: lo mo tu wa de ni so ko mo po so wo nu
1: ah
2: ya lo ka bo renu le eh hey, gboro fo ko mo mi o o so nu so nu na nu ba si je ijo mesi ri o to wa tu zero ni kala ah
1: eh
2: me wa la lo umuro olohun ti gbadu enikan awa mesan olohun ti gbadua lapere ni o olohun meta olohun merin o n kaluku wa n gberu bo en to mo marun o dimo en to mo meta o dimo wa so tin be nikan gbon oko en ti o ti bi mo so lohun e wo n ti o se onikan wa da duro ko re nikan ka dimo o na ni gbe eru re bo o se se ku le olohun maka ni wallahi bo se bo lohun lo lohun yo daru le mi e la ni seju deun
1: la ilaha illallah o sin to pade to hun bayi
2: o tu wa di be ori be na lo wa ni an ba fun invitation
1: mm
2: on invitation kini olomo re re yo se yawo
1: omo ti ajo lo fe ya re
2: ohun lo si ba won soro nigba ti an yari pe a le fun wa ba tori school oni a e meje awo yen e dakun ejo o wa ke eku ipo won ni a loni ore tun wa fe gbe ku le mi pe a baba omo igangan tojo re mi ohun ni mo gbe wilaya igi le lo
1: eyan tun lorun se ju be lo
2: ah a mo pe n to le ni sugbon ton ti be gbogbo en tolorun ba nfi bayi kan lowo e po ni istighfar ko si anabi olorun kan bi en se se dawo to sodo olorun ba ti won o doju awon ijo won ko ki won mo wo furi sodo olorun ba tori pe i mo n bi ore i ti ba ti n be lowo nu ore ka tan en te yan wo yo de e po ni istighfar o ejo ke se lori en ti e ti bi mo nikan gbogbo en ba n be nu soro kan sikeji faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu as-samaa 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'alukum wa yaj'al lakum anhara annabi nu so be fawo yan re annabi ibrahim he wo bi se ndire be soro badada lori ko nfe bi mo o nfe bi mo annabi zakaria e wu ti gba gbogbo ori re he wonder bi igbato o be lo nda aye kan de bi pe to ba to toro adua soke yeye lo ori odi inna da rabbahu nidaan khafiya ke yori baba bi baba bi ba 115 ni si
1: baba 115
2: komo pe olohun sanu mi ni gbangba mo se la si omo na ni ko si ile anu re esu
1: imam e dakun o need your mo ko olohun o fun lo mo baba 115 ni ma sa si gbogbo ju awon eyan eyan ti o rerin ida meji ma sa se
2: olohun wa ba ni zakaria debe be bi pe ko le so de mo awon apa kan fa ni footage ni apa kan na ke se tiju ko fe ka won to yipo re ki won so ru latara re to ron tanu olohun ko se meji ile anu olohun ke su ke so ro ri ahan o oro ti o ma wa lati sale okan ti o si ma fi bologun ba lu ni wa le o to si ni sugbon sa re to le duro be awa nbo Allah subhanahu wa ta'ala oku pada da lohun ngba ti o wa nda bi en pin bi re pe pelu ito ba ti e bi mo ge kilo fe formasi o wa ni yerisu ni o yerisu min ali yaku o ba dada in fe wo ko ti amita ni o ba dada mo fe ko mo iko jogunu bu wa ni bi mo se nse na ko no ma se be to nti bi olohun fun lomo oju aye ni to pomo awambo atiri ema ni bi sisi olohun to akoko hey te ba ti rawon eyan wa iberu olohun yo ma tele dalo binu e bando e man itin je islam nu o iberu olohun si ma tele dalo ngba ti nu re ba nbaje ta ba nso ru eleyi elomi o ka lo hospital na ni awala ni ma je mu meta a de bele ta wo mi ma kakale ala koko insidadu turuki al mu'tada lil injab la budda an yansadda alibabu almu'tadu lil injab ilekun to ba deda si fun wa pe ekonu bi te ba fe jolomo laye e wonu lekun oko ataya ki won papo won tun time won ni kini kan o ti pari o ti wa on so lati bayi ka se suru na die ka won yin o fi dagba e ko ba to bi jo meta e si jo merin ka mo sare pe yin ni ororo ka se kini ko gbogbo ogbon yin ada ada e tun je nkan ba po nu nje yin e ma je fopo e ma je kini kan po e ma je lasa e ma si gbogbo won so gbogbo e titi akoko ona gbodo di tono oba wa di bo la si mo po na di sodu kan ni sodu meji ni awon afa ni eleyi kokon ni agbara ne afilare ni olodun ba saanu nitori pe oko ati ewo apapo to ba dedo ofun olomo ti an si lu odun mewa be wa le olosi para somo won o si lo situ bo la se fe mo awon mo ni ka wa wujo yen ka wo in to mo saba wopo to lo nba nso labaun ari 13 years ari 14 years ari 9 years wo koko se suru na ati yawo atoko ni wa tin sare gbe awon lo so situ leyo su merin en fait c'est que tel ki u sane en fait c'est tel ki u ni bakan na iwadi o wa wi pe al hayawan man wi ti me ran okunrin ah kini ole oto ni no oto ni no sugbon gbogbo en tolo e so mo fun e se suru no je wi e olohun ko so man si lo so no na won so fun mo be lati sama mi no je so no fun to ba deda to si so pe yes lodo re tori gbogbo re o mo para si nta fi gbere oro ani nti mo fe fun lagbaja yin fun nti ni fun ta mo do ko sento le fun awambo inka koko oni insidadu elbab elmu'tad elinjab ona ta ma gba bi mai ati gbogbo pepe furupa e ma je nkan bayi oda e tu se bayi e tu se bayi e tu se bayi e lu bayi yo bu sin kan bayi gbogbo e patani asan ti e si isodo kan ti e se meji ti e se meta ti e se merin ti e se marun ti e se mefa ti e se meje nitori pe n to je amason tan so yi ah wallahi sin islam e ma we mo eni ko obi mo o si lodun meje boda to sumo wa ni o Allah so do awon lopo won we si kan gan si oba ko ri so do doctor ah doctor no I won so so ah pa pa won ni se clean si ah won ni boss igbo la won wa
1: Olorun je
2: oni bo ni agbengin re si oni di ti driver
1: mo je ko si na ni
2: ni abe driver gan gan ah oni e lo fi se yen sile o ku lo si tun ba yin mo si won to lo alani bi osu me fa awon ogbo kan won ba ti pa so do doctor e doctor ni ti mo ni kan si yen se
1: se change se yin ni
2: oni ah os de so fun doctor njo kere pa sike gbono mo yin labe woni mo gbono o to yan fi ma nwo pe ni ka merin na ma nwo to je pe jeans la won ge awon sese wa wo sokoto gege si
1: oru ama bulu an loju
2: e tori oru ni ni ka merin yan ma wo
1: merin
2: jeans o jeans ni ka won
1: o se nipa to
2: ayo wo se a kun se awo sokoto gege le lati sin lo ko la te ba le ma wo underwear kekele yin sokoto eje ikini olorun na ti regulate re be e si safose
1: e ma fun fun ku fun
2: e je ki bora imo gbo leyin osu meji ni ya o ba loyin
1: ti to bi olorun
2: se mo wi pe oto ni dawo yan ran oto ni tisele nigba mi lo n mi mo so pe ke soro pe agbera wa lo sibe leyin odun kan meji meta merin ta se igbeyawo ha be olorun ka ro mo ni ato bayi sugbon esin lan so tori pe te yo pinle gboro so olorun lenu na en ti okun ni fun ka fun ai gboro se lo kekun ni o fi wa ni to fe ni olorun ko ja baun ki o ta wa ni mo ni pelu re akoko ona ti di ni nti olorun gbe la kayo mo na bi ara mo si ati nta mo no mo afi ki won so pe ona ki won ba omi laro okunrin ba omi laro obirin o ni a fe so la fe si ele akeji eleyi lo wa leju hey awon eyan si mo won si dale ta bo ngan lo lo ra fun re an yakuna liman yu man ya rajuli wal buwaydatu buwaydatu limar'a eyin ti won je fe mu la ro ku yi ogbono je toko gangan
1: tie
2: tie eyin ti won si gba la ro mi ogbono je ti yawo gangan
1: leyin to birin
2: leyin to birin jama
1: se won pe won lo re yin
2: awon bi kan be to je wi pe won so fun yan pe awon aji awon eleyi mo ba ti ni
1: la ilaha illallah
2: oko si lo ko ra fun re o mo ke se to won ke se ko be won o fi yan ni o te ba fe mo pe eleyi ki ba ti ko na je ba ni di beji be ni di beta ye ba ile esan wa sa so eleyi ko la n ba wo mo ya wa so o ele kan sikini o
1: la n ba won mo ya wa so
2: ko gbodo je omi obi mi o fun
1: oko
2: omi oko mi tabi omi oko mi fun obi mi abi ko bi okan wa ronu susu pe kini n foko si
1: la ilaha illallah
2: ma se wo de ni isin ma de atelqi asinai so
1: won bi ma ti o ni ti o ni loko
2: oran ni yun o gbogbo awon ta won se nkan ina to je wi pe in tin bele mi wa ni wi pe elomi o ti e se bo nle rolo ngba yo ma so pe doctor bo wan bai doctor I'm a try ko doctor gbogbo bi ma si bi mo mo need you doctor ti ri pe eleyi eleyi ma ba ogba lori feed doctor eh he but ka pe be se n ba mi soro yin ni o te ba le add 5 million naira e ma bi mo ge ba si something to oh gaga ni ma choro si doctor lenu yo ni ipanju lo lon debe so o le fun eni tolorun fo
1: la ilaha illallah
2: melo melo anti machine so no fun tolorun si so yesi ni mamlaka lo dokan eni kan sun ekun ekun ipo omo saudi saudi asaye fe pare ni kilo fe ma musukun
1: la ilaha illallah
2: ilu ta gbe ta tin fi eyin ti fridge wa
1: alonjo
2: erun oni jo se ti ni
1: e
2: ja gbogun ta ba konu e a sese ta ba si fe jere ni ola ta fe se be lo so ola lati da di oni in lati ko danu omi gbona
1: olanjo ko le ba gbogbo on to ti di o le yo
2: la ilaha illallah
1: o ti haisti
2: na
1: la ilaha illallah ilo te yan ti binu ti le kon fridge yo fridge to ni ti ni
2: ilo ta te yan ni ko boro so po nde lati be lo ni ko a lo odun marun ke pe on lo sise ni o wania kilo to fi adi nkan mo bo o nje ni o ah won mo se ngbarun ni pe iwa o so nkan mi o so don fowo si ki la fe fayo omo saudi san sokun leyin asirin jona
1: kilo de
2: imamu na wa disi imamu si o si ha momo wa lila pa momo wa mo lo office e ku ipo iwo momo omo bi o mama won thank you leyin ti e lo ojo ku lo office mam office momo mi gan office chairman lo ka gbe nti wa ko le duro legbe re
1: laye
2: so kilo o wa so o so pe a omo ni ipoju lo mu sugbon to wa fe ku ni pe ana lawon de ni lab to gbogbo labu lo gbogbo agbaye lati America in te si gbejade mi no
1: capital no
2: afa yan wa mu lowo
1: ah ila
2: afa wa bere wa si fun afa wa ni mo wa fe bi o no yi olorun lo se na bi machine
1: la ila
2: oni machine ta lo se machine o le yan ah won so no fun lati se mo wa po lado e o wa no so fun komo so yi pe ya zal jalali wal ikram akrimna gbogbo en ti ba nwo mo na ko gbianju komo sa dwai dada ya dhal jalali wal ikram akrimna ya dhal jalali wal ikram akrimna kese ha imamu ngba te wa nso lo fun e so ye onka
1: oni lada
2: yi amu lola toni lo gbogbo adura teni kan ba ti ro to ba ti fun yin to ba ti fun ka si erongi e te ba ri pe dada ni to so latenu anabi ni latenu olorun ni eyin e ma wi bo ba se ro yin lorun won e fun ka sadua afi ko je pe onka wa todo olorun Kennedy, and eh, so bi mo se ti ma ti se meje eh imamu maliki ti ma ti se meje bayi bo se sonu no ti are meje lo se seru ibada re lo se
1: na ila ila
2: eh boya 1 million wo se ta du are igba omo elomi ba lo mi ewo be se wa yi eh ki congo
1: eh ki bo e wa
2: bo we wa ni iye babu nbe iye lese boya lese lo nton de ko si wa ba wi le meje lo ti gba du are so ninu islam to lo nfi ran nabi yo ai ma fun yan ladua ko wa fun kasi oh si ladua to fun yan na du talon atanbi komani komotu mare astaghfirullah innahu kana ghafaro ayani allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana lahadik wa wadik mastata'tu ila akhiri adwani anusalu fun wa ya dajjal ikram oro lo na ni akrimuna pon wale tori pe wo to gbangban to je pe ko sin to gbon pa nsama atile wala for me for in town wife pon wale ya daje lalu wali kiram we start you say wa say ta ta ba kinu ta lawi na ani
1: mada fa alamu
2: mi se ma sadu ana no ma in se ta ba wa ji lorun ko say 1 million re da ma dare lamu ina lo mo pe 1 million lo fe se ijo to ba ti laye se lo ladu ari ogba do super mana
1: malimu na ba se tan boya bi ojo meje sa le peran oni nko rara ibo bobo kubo and you also fun pe o ma se nko so pe bayi sa wa le peran
2: jamaa normally ai ma fi a on kasadu atolo ba fun kasi o de ni se yin wa ni ti won mo e ma ti gbe da de sin lo nisin oni won mo lakata ti sugbe e ma salaye sin fa won yan ko ye won wi pe in ti en pe ni ibada adua nbe nu re o ijo sin ni adua na o ko ma fun yan lo nka so lo ba fun kasi fẹni ele ni ile bo ba si ro lorun o nkan na ni ojadu ari ogba
1: allah
2: akbar injo ti o le se 1 million to ni o se tin keju lo
1: o nse lo ngba mi esu ba ja lo na
2: o se kini
1: o ti se le ni 700
2: o sun lo
1: 1 million izi
2: e gbogbo e lo ba jarun palu e wa ti mu o ti da o tu wa da pada si bi titi mu e wo Any tiban reap, you don't know. My dwell, no. Ah, over the Roman, do you know? The inner light, Allah. Ela, Kedji, that way. O me, borrow Jomi or Queen. O me not to borrow Jomi Tanyo, O me, Ela, Keta, Ayata, Walla, Amalia. A Tobibu, a Thikotu, Alimo, Thuku, Elmo, Taman, El Mamun. Al Amin, any Tiosi, Wak, Bada, say, oppression. Ti o manage omi gbogbo bi ti wo gbe si gbogbo moro ilu gbogbo stage ti nkan yo de o gbodo je ni to beru olohun ti o le luluru
1: pomo sapa
2: ini o je o jamaa nitori kini li anna tabiba yuridu najah tori pe doctor gan fun re o na fe ki se yin o jori yin fun o nge su ti du o ti
1: yori ni wa
2: koda te ba se 5 million tori ru ran yin si nto ye ko gba 10 million si to si mo pe ti nkan be ri be won pada gba 50 million o ngan ready lati ba yin yin okay nbe ba peyin da
1: ya rabbi
2: ebo lati mo je mo te tai naam mo je mo te tai esin wa ni o nigbo ba pe akoko atoko ati yawo ni gbogbo nto ma na bi adam mo nu mo pelu opolopo odun odun la fi ti sodo olorun ti e pọpọpọ odun mo ta eyin mejeje e le gbona ibi ma o afona bayi ariyan e keji omi okun na gboroje tobi na gboroje e keta en ti o ba ni suppression yi ke se ni ti o gbo lohun oba ye ti o mo tun mo ti n pe ni igbo mo oba fun osun ibere wa de to bo wa je pe iyawo meji le yan ni iya le nbimo a ni problem abi a o ni nbimo a ni problem pelu titi oko ogbon o la da sori eleyi enikan wa nu iyawo titi e riba hun odun kini keji keta ibanuje iwa po awon mimo ni se won le help ki won gba omi lodo tani o lodo omi oko ni problem lodo iyawo keji ko wa je pe mama ti won popo won wa gbe sinu ti mama eleyi awon afafa mara won lo sugba awon ti en koni ribe eri ti en muwa o le san ti en lo lori be an ti en lo le an ti en koni ribe yin ti en du lori ju na ni wi pe ko sa mo se be because sugba eri an ti ni pe eni suuro e bi nta jo nsa funa ni ikhtilatul ansab komo di pe family o lo lu mara won oko odare mo koni ju yawo meji lo won mo pe nu ebi na ni awon jo wa gbogbo nti ya le ba fi help yawo re ninu omi omi oko won na ni won gba si inu ile won na ni si wa won na ni family ara won okan ti balori eleyun awon mi mo ni tori pe oba deda gbogbo ona ta ba le rin ti ojo na to yoba deda nu ti a fi le jo gbogbo si aye rorun ta fi ni re ti ona seta ko se lara mu fun o oko gbora won ye ya gbora koda o le je yale koda nigbati o mo se rebe igba yawo de loko wa ni wo ara nta to fi fe yawo mi na nu ti na si pa in ti o mo mu le won ni ayo idunun lele ko won se dada si koko re na yale o ki gbogbo o to le ma lo smoothly awa nbo awo mi mo ti an ni ko saburu nbe tori wi pe idapo ebi ta nsa fun to je ipile ko sinu eleyi ibere wa wa tani yoje o se bomele in ti o sonu nu eyin odo ti e ori latodo tani o iyen boost e won jo nina ni o boost ani problem pelu e o boost
1: todo ti e
2: todo ti e o mo si gbe nu edagba obi mai ibere wa wa pe gbogbo wa na ni an le bi lere pe iya mere lo mo yi ni ani ya meji iya meji no iya kan la wa nidi won ni iya kan la nidi kisi ni esin so esin si ni ba se pelu arabatan awon wo ni o wa jegbon omo egbon iya re ani problem ko lu baba awon won ja buru iya re nitori ngba ta won nkan ti o so ati apo nu esin ba nsele bo la si ma daju e eleyi wa ni se nla bayi laarin awon mimo ti a ti drosare awon afa o duro lori alamari sugbon de ma a en ta wa nse nbi o dina sododo ta nso yi o on kaluku dara re mo on kaluku mo pe ohun lo re ra omi olomi on kan pe omo yi lo ma on eh gbogbo nta nse ipata won o tun abi o
1: kasi lo re paparo
2: kasi eyin popo ese
1: ni afa paparo
2: eh kasi lo re mu lowo o gbogbo nta ni laye ona meji ni gba ni o ona yonu olohun ona binu olohun olohun lo su ko mejeji
1: omo na ni dan karu
2: olohun jo la mo fa fi kan po ladua pe allahumma ij'al kulla qada'in qadaita li khairan allahumma ij'al kulla qada'in qadaita li khairan olohun jo jo je pe gbogbo nto ko fun mi semi mo re ni jojo re mo tun re ni jojo re mo ni ni jojo re in tun ni jojo re o fun mi ni bo mi ni jojo re mo je gbogbo nto ba sa ko mo mi ti ma tin tu wo ore ni oje ma ba nbe o won ra ni kan se re olohun ma sa si be fun en kokan wa je ma wa nro wa an be wa ko easy nto to sugbon ejo eje adu oto olohun to ro fi kan awon to da je mi ati yin lo lodo re ti won si sun mi ati lodo ju ta ti sun ma ju emi ati lo lodo re nu wa nabi re gbogbo olohun ba fi nkan bayi to kan kojo ko ma no fenu ko kin ko ma se ko po ladua ninu adua re onu ani istighfar iwa furuji no dolo oba kokpo ni sara inu sara re ko ma do awon yan ke se pe de do ma were ni kan o tori a ri gbe ya we ti bi ni omo ke aso
1: omo po lo bi
2: agbalagba boro je nle o ta
1: bi omo odun kan
2: tan o agbalagba boro ma je ni ko do laamu face olohun pe lani ododo ele keta ti wo na ba lawun bi laye ma fi an sere o je ni adua lodo won on wa omo lodo oba dada o si npon ti an bi wolekun adu na ba tun bi enjo pa na lekun bolo ma tori e ma ti fun o si nto bi olohun fi limit aburu ni itumo enu da sawon bi gbogbo esin to ba lo gba ti an omo dodo awon bi re mo esin kesin ni en ti nbo so ko gboye o ke sesin olohun bo se islam lo ba lo gba ta fa re wa ni en ti se on ya re baba re mo dodo awon mo de bi islam o se tan bi mu wa o debi islam ntana bi muwa jama di a doju koba deda melo melo enti so fun a wi pe ohun o fun a lomo ta ba wa sodo ohun to nge bi ma melo melo to so fun a pe ohun o fun a lomo ta ba do ohun en to bi gan ko se na wo si o nge fun ma re ha di a gba nkan ni bi ta ti ma gba to kan ti ma bale o bare da ko sanu wa gbogbo awon to nso la fun lo bayi e ma loro re musa ba ni fun ni ti nfe gbogbo en ti bi kiki da obirin to lo nfe boku olon ba ni fun lokunrin dakun oba dada dakun ma fara ni ma joro ri ogbodi loko to da lohun ma ji ori lona binu re gbogbo en ti bi kiki da okun to lo nfe bobin oba dada ba ni fun na lo be wa ni ki ale tan wala san wa o tan wa ni o bolon ku si do mo na bi adamu olon ba ni fun na ma sun won kan bi ki won odo lori ibu ko to se be fun bakan na oba dada atun bi o ni na da ni kesi re gbogbo eni to je wi pe atobin atokun ni bi ora ohun to fe beji ni o fe gaga ni o gbogbo ohun to n kaluku fe ni ti daada yen musa sanu wa lori re wo da ni kesi re bakan na to ti wa fun ni kankan awo gan ni ni eto loni oro won lo sun adebe ba ni de alamari fun won olonjo lara nti mo kurira ti mo fi la kaye mi le ti mo ro pa edun si ma so bayi fọlọhun o ni ki nkan pin lemi tabi keyan wa in a dilemma situation komo wa so fọlọhun pe o kuku se na ni to ba si jese ni ki mo so fọlọhun ba to ba si jese ni da na foriji mi o wa foriji o malimu ustasu be se pe mo wa foriji ni wa foriji o mo lo se ma so mo so fọlọhun wo it mo fe gba to fun mi to ba jese ni sa foriji mi o ese ni o jama ese ni o ati lo nto poju inu asiko gbogbo ta ni oju iseju mesan lo mo fun ibere awa gbogbo ibere ti ba ti wa nwa to ba ti yato si nta so loni a ma pare leyin awon ikere ti won ni fun wa barakallahu fina jami'an wa habbakumullah jama inti e ba ro pe o ka soju be lo ta so de be e ma binu program ori radio ni o si ni time ti ogba wa sugbon mo mo pe ko mu okun ta bukata ati rinu oro yi je eleyi se yanju bayi bi pelu question and answer ti eju iseju kan se dojilo ninu program inu ja sare stop ba wi pe qad ammatil balwa bi hadha al mawdu wa la budda min mu'alajatihi la allah subhanahu wa ta'ala yaftah lana al khair fi hadha al mawdu wa yuwaffiq al jami'a lima yuhibbu wa yardah
1: الله أكبر كذلك الله فاستسلم لقدرته
2: سبحانه
1: ما لامرئ حيلة فيما قضى الله أعلم بني سوافا ونيس ولوري كوجي كياري ونقبي لوري دادا قول لا إله إلا الله بيو تسيرينو إسلام كو سنتي وداسي أكالا سيبين يوباتي ما أولي ماكبي بيان ككم بيتي إسلام وداسي كو سنتي إسلام وداسي كونون كوجي كياري ونفا wakbe lori dada naam kia tu magba ibiri wole insha Allah lori etuwa eti unlo ni bugu oso sege bia ti se kede fun anani ose tolo yekwe awankan wanti gbe abala kaninu eto yi sugba oku abala ele keji sugba abala ele keji akoko wupi kwa jekbe enikan ni omu ni ojidi so ti oni jekbe agbani sugbon ngba to pada wa wo oro pada fori so pe ah ta eyan ba fe dasi ki won dasi in ta kan se ni pe account ta ba fi sile to ba ti le to de denti abukata si a close to ba si wa tun wa je po julo na ko to di pe tori pe o le se kilo ko e na ni a pada fi si bomi na ti o ni n ba se pelu eto yi so in to seku fun eto yi pelu yonda olohun o gege bi eto ori ero amgbohun si afefe o takwe ito lana

0: bẹẹni ọlọrun sẹyin lẹsan re o bẹ ibeere tẹ beere o o da wa loju pe e tele wa lati lati bere de opin awon afa so pe awon afa si wa lori gbogbo n to so mo ile ogun ta ni o je nu mejeji seni ti eyin re boost ti e ni abi eni ti o bi omo gangan so inshallah
1: oro mo je ko falani ra won ni pe bo ni bi o se ni lupo ibi o lupo ni se o kan ti bale nipa yin sugbon ta ni yo je family omo ta si ni ya ranan
0: naam naam oroma inshallah oroma lanfani ati kan bi idnila lojo waju naam 08097000949 tabi 07055000949
1: oro ti o kan na a para so bo awon alu khibro odo awon ti won je dokita ti n tawala amaliya in ti n gbalara aya to bukata ki won fi nkan kankan mi kun latodo titeni titi e lagbara nje nkan yi osun won nkan to gba lara teni ati help to se so to n ta fi le so pe ohun lo sise ju ki lo sise ju awon ni won so re leyun ki lo sise ju ni la fi so pe nti o tawala kini en toro esin olohun ye ni o tawala ni pe enti yo si ko kari kini enti gbe lo labu enti manager doctor manager o gboro je ni olohun tara la so poro si polori yin ko mo ba gbagba asiko tori bi 3 minutes lo kuta ni
0: fun bere wa 08097000949

0: ni ye network yen on lo nbo on lo nbo on ka pe ba le pe para ṣugbọn bo tile je pe
1: iṣẹju
0: kan la ni to seko lori program wa abi olorun subhanahu wa ta'ala fun awon afa wa ko je kari won pe lori dada ko la la ila ila la ko ma fe le ise opin wiwa ko se ma fi se opin gbigbo fe ni kankan na ele na ni ibere to kan
2: awon ti won ba yen gbo ni pa ma ti won gbo won ko
0: okay
2: ba n gbo pa ti won gbo lori e
1: won ba gbo yin pa ma
2: ayo
0: won ni won ba gbo
3: wa ko ko bi ma ati ato okunrin ohun wa gbe sinu ti e
1: aha to je wi pe ko ada ohun na ka to le se be iwadi bodo wa lori obirin yen ni pe iya yi
0: en to leyin
1: bọlọrun se se nu re oru be poju bọlọrun se nu re tutu be poju ko so gbọn tan fe le da afi ka won ke kan se nkan ta mo pe ati to si siwaju si
0: en kan lohun o bo ngbe
1: tori pe time yen lohun fe travel out time yen lohun se exam lo ni school
0: awon kan si se tiru yun na to ye pe ohun o fe mo in to ni ba se pelu feelings won bo ngbe won san we
1: be ni gbe mi ma so mi da delivery for call me so awon asani lawon ilu mi town wo be developed country ni an develop lori in so je wi pe isoro nbe lo lori re lodo oba deda mi so gbali kiyama sa le ya inu lati gbe omo be ojo ti lo pelu obu olorun ijo lo n ba mu aye gbigbe wa ah down ile nabi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un barakallahu fina wa fikum wa jazakumullahu khairan hada صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

0: pada sori eto wa o be lawo pelu chef mamzi mo ni okele orisirisi ni mo mu wa fun wa mo wa ko mewa wa se mo fe se mewa laaro yi ni rara o awon kan ti eni ah awon ojokele laaro ko si gba te le jokele se ri awon okele kan ti je wi pe okun ati agbara lo ma n fi fun ni iyen ni pe e je mi laaro bayi e le mo ran ti pe e ti je un gba to san bade tori be kini okunu wa o duro sibe o si se kini o si sara wa lore iyen ni wi pe mo ni ka ma jeun daada iyen tun ni kankan o ka jeun lasiko ka tori pe a n simi awon kan ni ori yen tin form lati bi ose kan ko ye ko ri ma fo yin lati bi ose kan se n jeun daada se n jeun dede se n jeun lasiko se tun se ti a n pe ni ere idaraya to loyinbo n pe ni exercise be ni se tun wa n sun daada gbogbo awon ta n sun lago mokanla ta n je lago mefa abi ta bi ta n je lago meta oru tatu wa ro nusun mo yi o da o iyen ni pe se ri ta ba kokko mu lati ori pe a ti bere si ni je ounje to n sara wa lore awa gan alalafia ka wa daju pe akan jeun lasan o ka je ounje to ye ka je ka si mo jeun ehn mi fe pe ka je ounju ehn e sa je ni won ba ta se wo ni otun ati ni osi ka se kini ko le ba wa ni aramu o ya ba igugun je ti mo ti daruko sile lo oro ifun wa o ni mu wa fun wa ni aro yi se riru amala yen ho awon kan ni ro awon omo mo se nse won se nse onje eleyi o o rorun lati se gbogbo awon to so pe awon o mo nje se eni kan ma gbo obe lawo pelu chef mamzi lori kan ni tele fm 94.9 ni gbogbo ojo eti lago mewa abo to ba je pe amala ni ti o ba ti pe nleju e nilo ati jo amo to ba ti pe e ba mi jo teyin kan ba je ma ri pe doti wa ninu e leyin eye ba mi gbe omi kana amala dudu la fero ni aro yi o ngba to mi wa ti ho omi amala ma n ho ni ki se pe o ti lo iseju marun rara o teyin kan ba ti to ti ndide soke to ti nru ehn omi yin ti ho niyan e wa ba mi mu omo rogun yin lotun e wa ba mi gbe amala yin lo si e ma ba mi pe si e wa ma fi omo rogun yen ro a ma n ro amala ni be ni se nigba te ti ro teyin kan ti ri loju pe ah o ti se daada e wa ba mi gbe omi iwon ba e ba mi ta si leyin ti e gbe omi si yen e ba mi de iyen amala o bẹẹni tori alomi ani e kan kere na la won ru amala se mo pe su ni bẹẹni o de gbodo jina denu ko le je pe ngba ta ba ma fi kan be to ma fi wo inu wa ko ni lo gbodi ni ara wa ti o ba jina e je ka ma ro amala wa ka tu gbe kana lele keji ko le se kini ko le jina wonu dada iyen amala dudu se wa ri amala lafu iyen nti e ile lati nse bomi yen ba ti omi na no gbodo ho fun amala lafun na to mi yen ba ti o e jo lafun yen na sinu e ele fi sibite ele fi omo rogun na se amo ti e ni pe a ki gbe ohun le na a ma nro ni le ni se wa ri eba a ma nte eba ni be ni ta ba ti gbomi kana to mi yen na ti ho se gbogbo okele ti mo mu wa fun wa lowo yi a ma nse kini ori na ati omi gbona la ma nse kini la ma fi nse ati poporo ah gbogbo e na omi gbona yi wodo se kini o gbodo ho daada ka tu wa gbe kana ni ele keji ka tu wa fa mora eyin ko ati ri o se nfamora pe ah amala de le niyan be ni se wa ri fufu ni titi e ise re le die o ma n pe lori na ju gbogbo awon ti mo ti daruko yi lo tori na gbogbo ata ba mo pe ah okele bayi ni mo feran ju se le se wahala re be ni won ba wahala yen na kede ri pe ko se kini ko nje yen jina daada ka to fi senu ko so nje ta gbodo se ta ba so pe mo n kan ju o mo fe sare so nje e ma sare so nje be ni se ri gbogbo awon okele ti mo ti mu wa fun wa ni owuro yi bayi awon to ti mo agbado ati lafu agbado funfun ni o ton ti jon papo ri ton ti fi se okele won mo nkan ti mo n so ni owuro yi se wa ri gbogbo okele ti mo mu wa fun wa laaro to pe eti mo ti daruko ko to mi mewa yen teyin gan ti o ko kan bayi te daruko yen ti ba ti se ojo po sile fun wa e je ka se kini e je ka ma ju fun mi leyo konkan be yen iyen e kan se tu wa ri ti mo tu mu le ti mo fe fi kase re leni bayi se hun ni o ka baba ati lafu ati omode o ati agba o lo ma nje ohun na ta ba jon papo be yen ton pe ni combo be ni o se kini o tun lo na niyan e je ki wa menu le amala first wa ninu odun 2026 yi awon ta ba wa se ni odun to koja awon gan mo pe eh ki se nu o se kini o koja be se ba tu ri ti odun yi yo waye ni august 29 ni recreation club ni adamasingba be ni ilu ibadan yi na ni egberun meta pere ni owo iwole wa e wa gbo o ah mo nbo wa ja mala mo ma mo re mi dani rara o ticket kan eni kan ni seri se wa ramala te nbo wa je oh amara to gbona amara to fele amara to dun be ni ohun le nbo wa je ni ojo ti anwe yen august 29 iyen nikan wa ko wa tun wa ni idije orisirisi ta fe se ni ojo yen je pe e gba form na ni o e ra ticket e si tun gba form be ni ikan iyen ninu awon idije yen ni awon to le sare jamala to gbona se mo ko iru amala ta ro laaro yin sin ti en ba towo bo nu e bayi a ma joyan lowo awon je ki bo se n towo bo amala be won ju sinu be won ju sofun ni won gbe mi ni awon to le je awon ala to gbona daada ti won ni se kini ti won ni se ko n jo awon lenu iyen kan se ti wa ri keji ohun ni awon to je pe ta ba ko amala bi abo merin si waju won ni seju aya won ti se kini won ti je ton yen ah yen ni EKG beyen se tu wa ri afẹ okunrin to le ru amala to fele bi eti be ni ke so birin o awon idije yi okunrin lo wa fun be ni yen titi amala to fele yen tori amọ ko birin mi alohun mo nje se se wa ri okunrin to mo pe ah ti mo ba mu amala fun yin bayi ti mo ba mu omo orogun bayi ti mo ba fi sinu amala bayi o nse kini o nlo na niyan amala to fele gbogbo yin tele se idije yi tele kopa ninu idije yi e pe pepe sori agowa okay wa si ile ise wa ni laughter house ni premier hill ni mokola ni ilu ibadan yi ni awa tori na ni bayi o ewo eje aku oju lona amala fest niyan era ticket te ba le kin ja amala era ticket fawon ore yen ra fawon aburo yen ra fawon awon to sa wa lai kan kan se kini ka jo gbadun amala 2026 yen amala fest ninu odun yi oya 0705500949 tabi 08097000949 09062000949 ti mi o ba ti daruko amala ti tabi okele teyin mo nje ntin e se kini e pe wa ke ba mi fi si ori ero e ko din na o ta lo npe wa ni bo le tin pe
1: hello
0: onje lori awo baba mi ki lo ruko yin bo le tin pe wa
1: oroko rere le ka de se fa solo ete aya re lemba wa
0: oye ba mi lase to
1: two
0: mo daruko two ya to won leyin man je ntin
1: ko
0: de sigba ti two rice okay two rice o ti ye mi be yin
1: two
0: rice ni
1: se ko da bi o wa lori awo kele re
0: ki le pe
1: a se fa se ba sa e ba le lo gi nu be e ba lo daju
0: I'm not going to be able to do it. Ah gbagbe yin mi solution ga oya e ba mi dase to
2: oya dudu ye
0: be ni ma
2: eh o fine ni je dada ati ba kuno
0: amala dudu ati lafu
2: be
0: o be o le fi ma je amala ti yin mo daruko se mo daruko e o pe mewa mo daruko se mo
2: o be ki ma ro ni
0: okay ti se mo o da e ma ori ta ba ti kuro lori agosi ama ko yin se iya mi e ma ba abi to bo won ni adaruko se mo ni this is a new e ko ojimo ta lo npe wa
2: o be la
0: bo o nje lori awo iya mi ka ro ma
2: pa ti mo ni ti lo tun iya le
0: o ye ba mi da se
2: e ko eto
0: yes ma
2: e ri mu fu na ah lo ba lori na ju
0: iwo ni
2: eyin o ro ko to je na du ban didi na oyin o ro na ni ba fone kan na lo eyin o dun ro
0: Benny,
2: laughing.
3: Lagbada Ali Johnson loruko.
0: Oya. E ba mi da seto.
3: Mo emi like amala dudu.
0: Amala dudu. Okay. Obe ule ma finje.
3: Ma fi obe gbe giri ate wedu na.
0: Gbe giri ate wedu se ti wara ticket amala yin amala first lati le se wa se ti ra baya be ti ra.
3: Ah, mi ti ra mo se ngbo.
0: Eh, e se ngbo bayi bayi ni. Ah, oda, mo ti gbo. Ema roaster rara o e wara ticket ti amala yin
3: amala dudu yi temi bi mo ti ma fi o de ma
0: sibi ah
3: be ni ma
0: Mr. Johnson sibi ko de ni gogo e wa gba form DJ wa ngba yen ke wa ba wa ro amala ah ki le nduro se ah e wo seri ticket yin bayi te ba se ko gba ticket yin 3000 te ba wa sibi bayi atun ma salaye fun yin ni ekun rere so ti yin egberun meta pere ni ticket wa be ni 3000 owo amala yin ni amala te n bo wa je ni e se
3: bawo la ti ma wa send owo ta ba fe send
0: e mo kan pe wa sori ago leyin eto mo ti ri number yin beyen se beyen ni Mr. Johnson bo le tin pe wa na
3: lati agodi gate
0: lati agodi gate oda ama pe yin sori eto pare ama pe yin leyin eto e se era ticket era fawon eyan yin na o e se e ma ba wa be to bo yen oya e ko ojumo ta lo pe wa ni bo le tin pe wa hello
2: ele ka ro
0: ka ro mo
2: o be lawo
0: o nje lo re awo
4: ọpẹ pẹrí lẹwọ lagbara ọlọrun
0: ami ma o ye ba mi da seto
4: ọpẹ lo ye ru ni lasan
0: o ye ba mi da seto
4: pẹrí amala dudu atamala funfun
0: bẹni mo
4: mejeji teyan ba mi seru bo mejeji papọ
0: o lo
4: ila wa se ro tonsin awa se be ku si
0: ọpẹ lo ye ru a nbo nle yin a nbo nle yin a nbo wa jamala
4: I'm not so
0: sure. I'm not so sure.

0: na sori eto wa obelawo pelu chef mamzi lo ro iba imo mu orisirisi okele wa fun wa enikan tin pe wa late nkan e ku ojumo ta lo npe wa ni bole tin pe wa
1: e ka re ku ojumo
0: ki loruko yin ma
1: omo lara adesola ni latayegun
0: eye ba mi da seto
1: obelawo
0: onje lo re awo ya mi
1: e wo awon la wa ititi wa oke o obela
0: pelo bela
1: ba bela ye ko wa ni omi obe eleja susu ni
0: ah iru eja wo iya mi
1: a le ri bi alaran
0: ah she number 1
1: well number 1 ni o ki se number 2 era ni ni
0: oro yin ti ye mi laaro yin lafo ati la pelu eja laran
1: number 1
0: yo da fun yin gan ya me baba mi be to wo be yin se ri bi lo tun gbe wa lo laare won ni lafu ti wa oke ninu awon okele ta gbe wa fun wa ni ori eto ni owuro yi won ni karafi omi obeja tutu si mo wa ni ro eja wo won ni eja laran won tun confirm pe number 1 ni awon fe o ti da ko di o da o e gbugbo awon ton pe wa lowo awon kan ti e wa loju opo wa ni facebook won ki wa na lotun lo si e ko jumo
2: obelawo
0: o nje lo re awo iya mi
2: I'm going to go to the house.
0: Ah, yen ti re niyan. Awon ton darapo mo wa loju opo wa ni Facebook. Tori on point. She woni you are doing great. Omo Lara Iyakom na ni you are doing good. Gbogbo yin na la dupe lowo e pe e ba wa darapo omo. Eto loni loju opo wa ni Facebook. Okele la mu wa fun wa. Lori shirishi deni oto mewa oni kaluku sha wa muti won ba ensin won ni ka ra ba won fi omi obe kekere kan si ilawa ah ya mi abose de to ni pe ka je ki ewedu yen ki e mo tun mo keke wedu ki te ba se n gbe okele yin sinu obe yen bayi o ma buja de o ma duro bayi pe ah o ya lo sibi to ye ko lo gbogbo je ta ba nje lase ledu mare ko ni gba odi lara wa e ko ti mo ta lo npe wa ni bole tin pe wa
1: hello obelawo
0: o nje lo re awo ya mi ki loruko yin bole
1: tin ya eli je sini lato
0: ya eli e ka ro ma
1: e karo
0: yes ma o ye ba
1: e wo amola dudu
0: lo yin ba lo
1: la ati owo edu to ki to ni uru to dun
0: ah ye ile na tun ni kewedu yin
1: ati awon tinu eran
0: bi abodi
1: ba ti e de gbogbo e ka wo ke yin ko ni lori
0: kon ti muta daada
1: ah to ti muta
0: ya ile
1: se wa je tan do wa
0: ti se se ra ti ke
1: ti ye ile ne
0: ye ile be se ti ra ti ke ti amala first ni 2026 awa yi hetira
1: Atira mara
0: kile nduro se ma pe e ma pe e ba mi so e ba mi so fa won ore yin awon listen to se bi kon se kini e ba mi se kini e ba mi sure tete ke wa se kini ke wa ra ticket yin obelawo le ngbo lowo lowo lori kan 32 fm 94.9 in laughter house premier hill ni mokola ni ru ibadan yi lori eto wa eto yin obelawo pelu chef mamzi se wa re le ni bayi onje ti mo mu wa fun wa okele lori sirisi ni e ko ju mo ta lo npe wa ni bole tin pe wa hello yeti rain yeah 0705500949 tabi 08097000949 o belawo pelu chef mamzi eni kan ni mi o ko yin ma se se semo ona meji lele fi se semo yin awon kan wa ti se pe won o mo won ni suru semo rara se wa riru awon eni beyen e ba mi bu semo yen sinu omi kekere ninu abokan e wa ru ko se kini ko kan ra duro sibe e wa ba mi gbomi na kanu ko mi yen na ma se kini ko ma poju omi okele gbadọ ho nigba to mi yen ba ti wa wo titi se mo ni mo fun yin bayi o bo mi yen se wa wo soke yen se an pa ti bu se mo yen sinu omi te ti rara ero po to rara kere be ni fe mu gari yen era ba ma yo sinu abem pot be yen ni ori na ni oke se ni lele o e wa ba ma fi omo rogun yen ro e mo je odi koko te ba gboju kuro nbe o le di koko amo te ba ti ra nwo nkan te nwo te face nkan ti e nro yen ni se mo yen katori bi iseju marun o ti se kini se mo wa ti jina niyan e fa mora lo ba tan ohun oni lo pe ka ye tun ma tun se bi a se ma nse amala dudu se mo wa ti duro niyan se wa ri awon ti o fe bu sinu omi bo mi yen se ho bayi e mojuto era ma yo se mo yen ni kekeke yen e ba ma yo die die sinu omi yen e de ma ru e ma mo wo kuro to ba ti se bi eni pe to ki be yen e ra fi sile fun bi iseju kan ni ori ina ele tamisi ko lo kan bi o le nigbati e fi se mo yen sinu e e kan ra tamidi e se ke ba mi de leyin 30 day yen fun bi iseju meji ko kan sara po e ri ko ma ti dide ninu pot yin be yen e tu fa mora ona meji ti mo mo ti a fi ma se se mo wa niyan ah ojo ti wa nlo ba yo da be mi ka ma ti lo ni gbogbo en to dara ko mo wa lori eto lowo roya ki gbogbo wa lotun lo si e se gan gbogbo awon lolufe obe lawo pelu chef mamzi akin gbogbo en ti ati ra ticket amala first yin na ah august 29 egberun meta pere ni owo iwole ati pe awon to fe dj na won se kini kon le dara po mo kon wa si ile se wa tabi ki won pe wa ni ori ago ko wa ni jubai lo lori eto wa obe lawo pelu chef mamzi ni to ni to ba tu di ose to nbo dide de ago mewa bo lori kan ni 32 fm 94.9 padewa lori eto yi e ma ya se o dabo

0: Adakwa yi te ba wa sise nde bi e de se de ye ba tun ran leti o o ti send 30,000 no wo gbogbo mo Nigeria o ti send 30,000 si mama yi mama yi ti pe mi won ti so fun mi pe o ti send 30,000 o si tun ko 60,000 le Baba se lo iku ni je tin yo de se kan be.
1: Mama
0: se gbo akiti yan wa na labi aso ati lori ategun gbo e na ni je tin yo de se kankan. Iya de ti to. Iya o wa ba ngbe awon phone yi gbo e ntana, on tana loju.
2: Minute wore ni.
0: Alagba da mi lola le kan si be ba ngbo mi e pe mi wole ke le fun mi number yawo yin gangan. Bi ya won ba ko lati mo gbe call mo. E je ki a gbianju lati bayawo yin gangan soro
1: iya to yin se ka wole
0: e se o ti je popolopo eyan to tun pe mi leyin eto imoran won gbokunrin yi pe iru e ti se awon na ri lotun lo si morobin to gan to pe mi to ni iru e si un gangan ti ya mu ko lodo ko ohun gbo gbianju to ko na sa ohun o pada be ohun o pada be lopo iriri awon eyan won tun fi bo wa leyin eto lori oro okunrin yi
1: ka wole
0: ugba bi o ba ti wule o na ko ri a
3: ero mi leko
0: 09062 odometa 949 09062 odometa 949 pelu 07055 odometa 949 07055 odometa 949 ai number n wole sori eto yi ta loro joda yin po te fe agbegbe se lori e ta loro jajo n waye laarin eyin ati e 09062 odometa 949

0: Hello.
1: Hello, Ekaro.
0: Ekaro.
1: Mr. Ekimodilo, sir, lati omupa.
0: All right.
1: Oro nipa oro Mr. Damilola. Olorun lo tun okun oran lorun re o.
0: Oda, e seun.
1: Olorun lo tun okun oran lorun re.
0: E seun odupe sir, e seun odupe. Tori kale rai gbegbese lori awon oro mi na tori akoko ni. Mo ti yon ti mo fe yon be o seun. Eh oni aifi fa ye anda sile lori eto yi kale ra koko se awon kan mi. Aba rinu gborowo a ri pe opolopo ye inu igbeyawo opolopo nu ba se po re sore oga atomo se opolopo e ni akude ti nba. Ko wa ni bojumu ka wa fi eyan le ka tun ma da se en baba e da e ba fe gba wa moran leyin eto lo daju. Afẹ ko kan ta yi re ba tun wa yo lori eto. E seun Mr. Ikemode, e se mo dupe. 09062 odometa 949. 09062 odometa 949. Hello, 07055 odometa 949.

9062 odometer 949 below 07055 odometer 949 tara oni awon number wole sori eto yi eni orojo da yin po lokun lomi eja gbo o ore atore alajogbe alajose ambare ni rin ijade oro dipe di oyera mo wa eja gbon to sele ni soki ka le gbegbe se lori e igbeyanju la wa gba lori eto yi olohun ba de danikan on lo ba ti ma ba pari ija ti ma dasi fun apun

so re ni ko ra leti ki o se ni ojo la tu fokobale abi o ti le gbere ile kan tabi ile adepamo ile se substance property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni lu badon pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni mango estate lojo na life hot international school akufu ni lu badon to na je million meji naira ko won rara be lo sun won fun mo lebi papam bari beniti apple estate fun eni ba wi bi ti aye irorun to pin si million mere naira oni fun eni ba dat si mo laye awon lola abo loke lo wa lagbegbe ayegun lojo na lojoro ni lu badon aye so die die o wa laarin osu mefa ko si wahala ko si ariyanjiyan e ko sa ma sanwo na pelu irorun ki e si gba ile aye pelu ifokanbale ati iwe to yanju ile meji lo nta warawara tele tuntun ti wole ni yajo million meta million meji ati million mere naira oni lewa ijafara lewu feni to ba mo yi ohun to dara wa muti re pe wa kiakia loni lori 0916 461 5000 tabi 0911 555 500 tabi ki e ko si wa ni laughter house ori okitin ti premier mokola

0: ni to je ki le ise yo gberu ayeye na kale bodo odun la fe mo se
1: awowo ba bi le
0: lori awon abajade ta ri ni todun to lo o mori wa wupo
1: omo iya ton ni ba
0: gaga imi gege bi enikan
1: ni bi unda ni alagbara ye erora
0: ojo na opolopo ibi elomi mo pade boda kan be awon ti en te won jo wa iya wo won tan jo wa lojo na aba won ni awon ma fe pe sori eto wa ta ba nse jo dola sugbon ibi ise la won ma nwo awon odele lo phone lati call wa sugbon gba won foju kan mi lojo na won ni baba oni na ojo abari bi ni o wo e jo sa e fun mi 10 minutes la na akoko o lo da ko si wa la kini to de wa need lati lo joko ti won table won won ati yawo won tan jo wa won si ko alaye won ro won wi to tun wi ti e to si na so ti e gbobi ti to n faja laarin won ti won ti jo n bo mara tele
1: eni ani ko kini le
0: ojo na l'Olorun ba si pe kini o won l'Olorun ba si ba won fopin si ja na
1: ni aba be
0: leyin igba ta jo soro awon oro ko epepe ko
1: won
0: lo fi ja wi pe baba ni iru ijoko bayi baba pe elomi wa to je po ti niyawo ti jo fera gan ti le lodun marun odun mefa won jo jade ri koda weekend e ja ti ejo sire jade ya oni Sunday ja kan ti e naju jade boya le mo pe ni naju jade o ni se ti mo se nu igbeyawo ibi e ba ti jade boya e ma omo dani abe ejo nikan da lo bi kan te kan joko te nfo foju lo nje te si ntun se faji ara yin ni tomo lo abi tu ma ri e koko nbe ibi ta yin ti nwo pe awa jo joko ajo nsoro e be le ti ri awon oko ati awo mi na awon na le joko bi e wa ta won no te mo tun keko lara bo se nse sira won
1: ile aye bela
0: e bi le debu mi e re oko ati awo mi lo kan debu ti won le yato won si ma gbe onje sira won lenu ni bi ejo joko won si tun ma gbe nkan mi mo sira won lenu iwo to wa je pe yin o ti e se ru e ri lati be ti jo fera un boro gidi le ma se
1: igba o
0: wa wo ka ase ife tun ku bi ko a ma je ki emi ife kemi re ogun dada bi oko ati yawo ba njade koda ko je afe sona ba ba jo njade e tun ma ri eko ko lara won idile mi te ba jo pade lode bo be mi baba nina wo family gan ma gbo ja ora lo lototo ni o awon oko ati yawo to wo anko wa bi odun amola ta se ni last year in le kan won tan tan gbe anko sorun tan tun gbe sorun omo o je mo wi pe ife in to ro mo fe po o le joko joko bi kan kan ko ma wo pe o da o ogbon ti mo ti ko lesin ti mo ti ko ndun ta ogbon nu mi odun mewa na mo fe ma lo loni obi mi boko re banuda ja mo sire jade ni saturday tin bo yo ti won olohun e jade nto introvert lohun won e fe jade
1: bele bele la ega o
0: bo ko si je pokon ti e jade jade lohun omo jaye jaye faaji po won o le dero won manu le pa o iyun o ya bota boyo won atawon ore re won jo kura monu oko won gba bi kan lo ebi won wa to kan wo pe awon ore ohun na gbe yawo won dani ti awon jo nsawada yawo to nikan lo miss ba jokun ti o ni beru olohun o na le ma wo ko da bi e ba ba ri ada afo bese bo da e bo na ma zabi bo lo si fe ma se so nikan lo wa ma daya to laarin ba wa ba jo jade pelu bi bi awo ti yin ba tele yin so nikan lo wa ma so pe in to bi mi fi n le oko re sita wa lai ara re ni ti mo so ba je ko kan mo faye le ke ejo mo jade ke naju ke ti e tun re baye tun se ri nbo mi
1: ni bo lo faye le si o to n
0: bo kan le je ro le igba mi jastro e kan kunrin jorin e fara yin lowo jorin laarin adugbo e kan jo lo wa bi kan joko ti e o rere aye bi se nlo inti le ise wa 32 fm e mo nta gbe dani lati igba ta ti dele yi ife idunu ayo la gbe dani olofi je pe gbogbo gba to san toru la mo ro pe kini atun le se ta tun fi mu ki idunu mo tun wa laarin ilu si olobi todun amola first ta bere lesin on to bi mo so won olofi wa je pe oro n wa gbe to ja odo la kan ori n ta wa tun gbe dani lori eto yi ani alaafia ni

baba keresi ta mo si lokun odun gangan o fi opolopo nkan si mi o je ki ri asiri opolopo nkan bo ba je eyan okun ti iwo ati yawo yin ti ja omo si wa lodo e abomo wa le fi pomo si bi kan lodo enikan bo ba ngbo mi laaro yi wa ona je won bo ti e o mo bo ba momo ti won jade bo gba na ko won mo mu ti e mo elomi omo ti e bi meji meta ni ngbo omo to tun gba to na boya meji ti won da si lodo omo egbon ma aburo o si fe ma omo ti e jade owo to si nbe lowo re gan o fe tiraka bi o si kawo ta omo me ti e gan gan seyun ni o wa ran ti po mo aburo nkan nbe lodo won abomo egbon kan boya lo mo pe bomi itomo re wa gan ko ti won imu jade ri lati odun to ti fi be awon ti no fi se ka o ti mo ni won se se ti won omo eni esi ni se di bebere ka ko le kesi di omo ile aye bo ba je eyan to je pe wa ti iyawo yin e ti ja o mo si nbe lodo re laaro yi mo se to fun bi o se momo wa 3000 naira ni ticket 3000 naira egberun meta 3000 naira ni ticket ti o gbe eni kan won amala first ti le ise wa ta ito gbeyin ololofe eto ye dapo eja jo se kini ni agbara re ba ka koda mo na e gba mo fe ra ticket meji fun mo mo gba ticket meji e ba nfun ko wa ja won mo ti bo ba saba nfun won ki ya won mu owa ikan fun ya ikan fun mo ti won mu wa abi meta o da ikan fun ya ta won mo meji si ba ba se ra ti o se ri be ani e ja munu ara wa dun awon alajo ma munu ara wa dun laarin ara wa omo adam buruju Olorun bo pin dogba bo ba ti se wa jo wa laarin wa na laajo ma munu ara wa 3000 naira ni ticket kan lo ye ko je pe lolufe eto yi recreation club lati fe se recreation club lati se lati wa gba ticket o da eyi gbogbo be ba se ri ticket gba pe mi leyin eto ma so be ba se ma ri ticket nla be se sanwo ticket ma salaye fun yin Recreation Center, Recreation Club, ni to si maybe Mokolambi na lati si. 3000 naira ni ticket e yokan. Elomi na si wa to je wipe o fe ki won bo momo wa ru be. O si fe won ati ya o to bi mo fun won si jo so. O ba pe mi o da e ba npe e ni mo ti ra ticket meji fun won ko won atomo ko mu lo e be lati ma fun ticket o ba ti nde la mo fi ticket ile aye ba fe sugba wa na lori e fe ra ticket fun eyan meji o mo fe ra ticket fun eyan meta mo fe ra ticket fun eyan kan bo se eyan meji lagbara kan eyan emi abi mi bi ari ara wa na lati mo danu ara wa do number mi nbe lowo yin e pe mi leyin eto n salaye bo be se ri ticket o n gba 08066649999 ba si se nra na la mo kede o da ticket a ti ni o je yi bayi kede ye bayi ni ticket to ti wa nle o fun eyan bayi ojo ta ba si fun won na ori eto na live and direct ego to ti bode ti ko lai wo e mo ti wo kilu mo be 08066649999 08066649999 number mi te le fi pe mi leyin eto

0: Alaji gani oye wo baba ojo ni tin yen se o
1: ile aye
0: baba e ma nse daada gan ma nduro ti ma sugba gan lori e
1: ile aye yi fele o fele fele la yeba o
0: ele pe mi leyin eto mo tin lo bayi 080 66 64 99 99 080 66 64 99 99 ticket abati ri o ngbowo fun ko to dola kede e lola lori eso ba si se mo kede e nu titi ta fi mo ti o gbe je lapapo ta abati ri ba fe fi ticket fe fi ran yan kan abi meji abi meta abi ju be lo lowo o le pe mi inshallah e ba se se be se ri ticket o ngba fa won te fe gba fun ba si dola a kede iye ticket ta abati ri a kede e lola 00 CC Meta 4 9 Mary. Ori Facebook o patapata mo ori yin be mo ori gbogbo comment Charles Olapo si eyan mi atata ojo mo ku ni ti o Olorun ba yo ba nduro ti o ayo ni mo ko o se daada gan o

0: an le ni keni kankan ma je o ka da si iwaju ta won le ni ka ko le ri ebo se tori babalawo ni an se rubo ni tan ba je ori eran si ebo yen ti fa ba yin sok pe ese mere yin to fi rin tan ge an ko da sori ebo ori re na an ko da gugu eje re won gba now e body re toku se body re toku ye lai bi fa lai se o ti so bi ta lo ti o ba e bo lo ni se the body a wulo fun awon ma wo
1: ton ma je
0: eh asun wa je be ba je te lo gbe sibikan o ma ra adeb ba do ru para dugo bot te eyin ti suke je ye mo yi economy
1: okay
0: because ti babalawo ti ba ru bot ti o wa ti yo gbogbo ton fe lo lara eran yen eran tan gbe kale yen eyan ma wo e wi ege e ma apa kan lo fun ya waju le e lo ban fun we loye bayi nile etoku kaso do yobe e fi jeun
1: se e lota laarin awon eyan nitori be se so pe joko ti o sa kankan lati bo
0: ah bi ni mo so fun e pe wa ba mi nilu mi
1: eh awon yen so pe eleri pe isese o ko isese o ye won
0: ngba ti mo ki fa yen fun won awon na wa sing mo ni in ta n pe ni sese ni nkan marun ti mo daruko yen olodumare babe ni ye ni inte ni gbe lowo ye ni kemi then ori mi apire atete ni ran atete di pe ni kufu sa ko so sa ti da ni gbe leyin ori nje ki la ko bo ni fe ka to bo risa isese nkan marun yen lo ma take ya Al-Qur'an ni o wa ninu sese awon muslimi se mo pe awon bibele oni bible awon oni christiani bibele won wa wa mo ya ba eh mi na wa fa mi mo ya ki tun a yo duran lo si di ibo eh nkan to ba ngbe bo lowo eyan na npe ni ibo
1: okay
0: awon orisa ti lo Chesha go ti lo ni. Chama pe shago lo awon omo leyin re won yi on ya nkan kan ton fi ranti e. Eh esu ti lo won ya nkan kan ton fi ranti e. Eh obatala eh ogun anything awon yen lori sa won to ti lo. Ida o sa abalaye tabi eto ku ni ile aye gbogbo awon yen won ti lo se wa ri te ba ya nkan kan kale te wa fi pe oruko e o sa yen ko lo wa gbe yen mo ibi te ti mo bonu e ri fasi te ti mo pe en to lo
1: oju bo yen
0: ti won ba gbe esu kale se bi sesu wa nbe ni esu ti lo spiritually but taba mo pe awa o pe adam awon ton pe sango won pe adam awon ton pe oya won pe adam osun awon ni fa na won mo ba se n pe fa won to nda won lohun ṣugbọn ifa o le da e lohun lai mo fa
1: okay. Se agbara wa ni ile Yoruba.
0: Question yen ko ye ko aye. Agbara wa o.
1: Agbara wa.
0: En ba ni agbara o si o ti doku. A n pe baba kan ni baba lakan. Ni jọ wa na. In the 60s, laye awon loselu western region babalakanran o mi western region o mu mi tititi agbara ni e ba ni ko sagbara agbara wa o lowo awon to mo
1: besi royin gele bi onifa nisin eyin na ma ni awon agbara ti
0: e babalawo le mi emi dabi e tojoko ti be pastor tojoko ti e bible to gbe bible dani tabi imam to believe in al-Qur'an en ta fi mi compare ni e
1: okay kin to lo sinu kin to relate pelu theater se mo wi pe ninu Christian religion yàtọ̀ sí pé àkànká báìbù ẹ̀fà yín fún jésù ẹ̀ máa tẹ̀lé mi ẹ̀ wà sún ìrere a ní àwọn èèyàn kan tó yẹ pé wọ́n ní àwọn nǹkan kan tó máa ń lò bíi ta lè pè ní agbára tá à ń pè níbi wòlíì tí wọ́n dẹ̀ mọ bí a ṣe lè lo nǹkan nu báìbù pé nǹkan nu báìbù láti ṣe nǹkan tó ń fẹ́
0: kó irú bó ṣe wé àwọn tó ń gba ẹ̀sìn kìrìsẹ́nì tí wọ́n bá ti di wòlíì wọ́n mọ tán lè lò nínú tọ́lọ̀ndá láti fi ṣàgbára
1: tí ó dẹ̀ ṣé kò tako ìlànà bíbélì bọ́n ṣe gbà lọ́wọ́ àwọn katikíṣ òyìnbó tó mú ẹ̀sìn wa.
0: Ẹ kí ló fẹ́ tako let me tell you nígbà tán mú ọkùnrin afọ́jú is it Bartolomew àbí what tán mo wá síwájú Jésù ẹ̀ tí ò rí iná jọ tán ti bi. Wọ́n ní kí Jésù pẹ̀pù ẹ̀ bó ṣe ń gba àwọn èèyàn là. Jésù dẹ̀ mú ìtọ́ ẹnu ara rẹ̀. Ó bu yẹ̀pẹ̀ ilẹ̀. Ó fi ìtọ́ yẹ̀pọ̀. Ó dẹ̀ fi lẹ ojú afọ́jú ẹ̀ báyìí. Ó wá sọ fún àwọn tó mú wá. Pé kán mo lọ sí odò odò sílámù yes kán lọ fọjú ẹ fún wọn dẹ fà lọwọ wọn mú létí odò yẹn wọn dẹ wà á fi omi odò yẹn bọ ojú ẹ nígbà tí wọn máa fi fọjú tán ṣe bí jésù ń lásọ pé aṣọ fárọ dìde kò sì máa rìn ẹ ìwọ kójú ẹ ọlá. Òkú ọjọ́ kẹrin jírí kò dìde. Ntí Jésù fẹ́ fàyọ̀ ń bẹ̀ yẹn ni pé gbogbo ohun tọ́lọ́hún dá ni òun ní àṣẹ láti lò. Bíbélì náà ló dẹ̀ sọ fún wa pé mo dá gbogbo ewé ko fún ìlò ènìyàn. Mo ń lo ewé o mo ń ṣàgùn ewé ajẹ́ oògùn ajẹ́.
1: A ní àwọn tó dúró bíi wòlíì nínú Christianity yẹn. A ní wọn bẹ́ẹ̀ nínú ifá tó jẹ́ pé àwọn náà ìmọ̀ tí wọ́n ní ìmọ̀ ewé egbò àbíká pé nǹkan gan láì tẹ̀lé orí àti ègbò àbíká mọ nǹkan.
0: Bá a pé nǹkan tá a pọ̀fọ̀ tá a pé àyájọ́ tá a pé àásán jẹ́ gbogbo ohun tó kọ sínú bíbélì ẹ àyájọ́ ló pọ̀ nú ẹ. Olúwa gbogbo tí àwọn tí ń gbé gun tì mí fi ìjà fún àwọn tó ń bá mi jà kí o sì di aṣáwọn àpáta mú kó dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi àyájọ́ ni. Wọ́n máa rìfà sí ọba tó pín òkun kúkú aníyà. History iná ń pè láyàjọ́. Ọjọ́ tí mo ṣe pín òkun kúkú níyà ó ń pè àyájọ́ nìyẹn.
1: History iná ń pè ní àyájọ́.
0: Yes. Lọ ṣe research.
1: Àwọn máa mú ìrántí yẹn wá. Àwọn máa fi ọjọ́ yẹn máa fi ṣe.
0: Àṣẹ tó wà lẹ́nu ẹ̀ àti tó ti àkwáyà ní tó bá sọ pé àwọn ọlọ́run tó ṣe báyìí níjọ́ báyìí wá dá mi lóhùn. Lórí tí mo fẹ́ ṣe yìí.
1: Ṣé bó ṣe wà nínú traditional kinní náà ni àbí.
0: Yes. Ònà fi ń sọ yí pé ìjọ tí ọ̀run mi là jànà tó ń lọ sájà eré mi mẹ́yẹ méjì tí ò yájú ó mẹ́kù méjì tí ò yájú nǹkan ni kó rú nìyẹn. Ó wá di kú Amídélé kò bá mi òfìfá gbé ẹ mọ̀ kó àrìnnù òfìfá gbé ẹjọ́ wá Amídélé kò bá mi òfìfá gbé ẹ mọ̀ kó àrìnnù òfìfá gbé ìjàmbá wá Amídélé kò bá mi òfìfá gbé history you do flash back to what has happened in the past. And then wa mari e pelu n to fe perform to fe se ti wo pe l'Olorun ba te ti wa cordial a de sign
1: kilo fa te se study Yoruba oral literature. This why fa pelu gbogbo imo te tin de tele
0: imo principle kan gba ti oga mi wa de Abibola ri pe mo gbona nipa theater o de wa ri pe theater ti bo se yen ebi kan fi mi si di fata bi nkan kan ni o poju o wa wu lori o wa pa mara kilo de ti o se nkan kan ni line ilana Yoruba mo ani mama ronu si gba to de ya ani tin ba ti ronu si tan tin ba ya won gbo gba tin mo ready mo de lo on de ni kin lo gba form awon professor Akinwumi Shola professor Wade Abimbola professor Yelaran awon professor Yae awon tan ko mi ni Yoruba oral literature niyan mo si gbo Yoruba ikiti ni mi ṣugbọn mo gbo Yoruba mo si mọ yin Yoruba ijile gba ti mo wa ri pe ifa gan orunmila ona pe ni agbede gbeyo o wa wu mi mo wa tese kan bi ara si ede Yoruba yen lati ko tori eni ti o ko so Yoruba lori ile aye oyin o gbe dani ifa orunmila bara agbon regun eni mo gba lasire ododo ti dori ilemere abani sori ti o so se omo eni re omo ni kan saka bi agbe ewilado sande taun mi lode owo bola joko omo keke ti meyin irin fan mo ke oni ko agusi odo ma wuse mo ke oni won ran ola ni bi ojumo ti won wa le aye
1: kilo de ti e se take interest ninu acting
0: ninu
1: acting
0: tin ba so itan mi ninu ere ori tage tabi itan so di video itan so di film nisin I can say by accident ni
1: how
0: mi lo so do ga kan kan tori lode oni bayi tomo kan ba lohun fe ma se theater wa ni ko lo register lo do ga kun mo ko in ti mo fi pe temi ni by accident oni pe ti o ba ti di end of the year ni primary school ni o ti ani kamarun si awon ti o jo awon ti o lu o awon ti o se o ati awon ti o sere kamarun la ti gba ti mo ti wa ni primary school odun ti ma jade fura mi mo ko ere kan wa emi mo ko emi mo direct emi mo cast mi mo fura mi ni character pe oloye ye o ma ku ninu ere yen emi deni mo fura mi so oloye ti o ku gbogbo parents and PTA parents and teachers association awon wo end of the year kini activity wa awon ri pe omo yi awon ore iya mi omo yi e ma ba soro kini kan o wa lo ku won we laso won gbe korun iya mi o si o de lokan o ni se bere ni mo fi se kama wo mo lowo o ni se bere da e won ni ta won so na ni pe ogun omo ologun na kan ko ye ko rin ni eti omi mama mi wa so pere ni won fi se o tan a wa se re ye mo tun wo modern school oke oye the Apostolic Secondary Modern School Okoye
1: Ilesha
0: mo tun teri gbugbu awon itan to wa nu bibeli to romo jo the apostolic ni ya mi e school won primary won secondary modern school won ni mo lo mo wa ri pe ah mo ti ma yo eh omo ni na kuna story omo ni na kuna wa so di drama eh ewo di amewa igbo le lo an lo pade oko iyawo seyin tatupa life ororo si kile o ti se o boko iyawo ba de gbogbo won ye ma so ibi to ba se so di drama emi se mi won tori pe emi ma wo awon elere ti won ma perform locally ma wo won eh ba wa ri story kan ninu bible tabi nufa wa so di ere ori tage titi o fi wa jade ti mo wa bo si Ife City Dramatic Society
1: alo mo yin debe
0: emi fura mi mo wa si Ife City College
1: okay
0: secondary school ni nayi
1: okay
0: school yen ati school ta koju si ta pe de Olubuse Memorial School di ale di same year ni o dale nife mo alo mo tun se de school yen mo ada Ife City Dramatic Society sile Ife City Dramatic Society emi ataki akiyeju a ma we eh mo ni ko ma direct ke mi ma se secretary ma de ma ko ere fun I want to see one and it's only school. All our pick up who are come out here, Korawa Kakiri. All secondary school in the Oramia local government. Oramia local government. What the local government? Maroni say our lama top bita bati lossy competition. Oh, what you're doing? I Oramia local government. All secondary school. So I'm a local festival of us. Ere bile orisisi jo baba diremi eh kabiyesi olo wa loye ngba eh ne kaluku ba ngbaradi luckily for me e pe ta lo en to mo yi drama theater ona ni ko wa je chairman of the panel to ma judge school to first tabi to second tabi in person of late professor Olarotimi o se ti America de o on gba si OAU
1: okay.
0: as senior research fellow yamba Oluwa get chairman of the panel now our perform ton ere meji la gbe lo ati tebi ayo ni payan ati oro kokoko ni gbagba lo nbo you see a force ni oro kokoko ni gbagba lo nbo a second ni ati tebi awa la gbegba orokeju school wa wan do village ase bati roti mi wo joji so se o ti mark oruko mi kale ba activists iparitan tagbebun ta se wa ni kan pe mi wa ta lo ga mi to community theater e wo bi ti mo ti bere mo wa ronu mi lo ga ani o ko kini kan lodo duro ladipo tabi oyin adejobi tabi aiso pepe tabi kini kan bo lo so wa mo ere se
1: bi e lo rose mi down te daruko yen mo
0: e ba jo wa ni fe ni oyin adejobi o ti se research lo dodo oyin adejobi bo se wo Nigeria lo ti wa awon dramatist awon elere tori nto mo ni research fe lo ba gba fun ko mo research lori theater ko ti si school of drama ngba yen Institute of African Studies logba
1: okay
0: fun university so mo wa ni mi loga mo ni sugbon ibi ti theater mi ti ko bere ni ile baba mi oni theater ba oni se baba re se theater ni oni ko se theater baba mi lo lori awo ilu mi ojo marun marun de ni awon awo ma npe jo sile wa ojo marun yen tan ba ti pe de won gbadura won adani won lulu won peran won ja adiye lorun won ma se bi eni sodun o la npe ni osefa jo marun marun na se mo ni emi gege bi omo ti baba yen bi mo wa ni interest si nta ma se yen mo ni kalu kakori kajo is it not drama oni yes mo ni mo ri gege bi ritual drama tori won gbadura fun lu won gbadura fun enikokan nu o ma wo komo won mo ku kaya won mo run mo na to ko ma sase o ba pe won adani awo e ma se ka laye tori atisun o e ma se ka laye o tori a nrorun baba de bode a orojo ke a tsa gogo si moni test lati ma join won de bi pe ma ojo se faye mi ni fe lo school tan ba de force mi lo ma gbo number wa leni o ya ma fun mi ara ma ara ni mi so ya mi wa wo pe ko bi omo eyo omo kan le aye o ko wa ya jebo o wa lo accuse daddy mi wa pe kale wa pe mi kale lati ni lo every Sunday ma ri pe to ba tin ji ko lowe ko ma tele ya re lo si church o le pe oni fe si in ti mo gbe lowo emi nikan ko mo ni o emi ya re la jo ni o in ti ya re gbe lowo ma munu re dun ko bi ju kan lo baba mi de bi 32 omo awon iyawo akomo won leyin yoyoyo an lo si church o an se o emi ma kan jo gbindiri e ma lo but baba wa fun te lu pe every Sunday ya me wodo saju mi de church so mo pe drama ti mo ti jogun lodo agbole mo tun gbe wonu church kri gbi gbi gbi pe jaja pe oni church mo jo choir yesu loba to mi se se iyanu okunku pa goro agbara re o
2: se ma pe eh eni yesu loba
0: yesu loba
2: mi gbara dani
0: okunku pa goro agbara re o fu lo tale ni na ti ko ni ologo baba eh won ma wo pe idele tun ti di aladua so drama mi bere ninu ile ninu church ni everywhere ni school ti mo fi jama olaro ti mi lowo to wa mark mi to ba fe se any production ni OEU university of ifel la npe ngba yen awon afi moto gbe mi awon colleagues mi a ma jealous pe kini oga iri oga university ki lo ri lara dele to ma wa fi moto gbe kere bebe a lo perform Ghana a lo si Senegal
2: a ti ba won kiri
0: mo soro 1970 71 72 Timothy Korubo so chata mi ko oga yen o no proof pe ohun lo n ko mi ni theater
2: olaro si mi
0: o ba mi pade ni ijo ti oro didi la ni ara wa mo ni ah
2: ki lo se
0: ni ibo pa eh oga ni second to ye ki lo ba se ni Eko emi si ti gba contract kan ni Adoekiti gba yen la fe shoot eh odudua ti mo mo jimo awo se mo lo emi mo mo leyin lo si location location ko to ba mi lo na ni e ni o ba tele mo we wa lo ma tin ba ti lo ni bi Friday oga o ni ri mi fun ri asa ise re but meanwhile oga ti binu resign ni bi to lo Uniport o wa pada de lo n se sabbatical o wa fe ma lo Peter Fatumi Lola bo se n lo ni aye igba ti o je authentic boss
2: that's me in the 70s
0: eh.
2: He then so he was 90s abi
0: eh we mo wa po fo ga mi mo ni eh oni ta le owo ta ni mo ti gba se ti mo fi lo si lo se film dividing interest private profits o sa so ebo mo lo ga emi o gbe ebo sugbon pese kan mo fe bi ngba ta ja nse le imbo lo bo wa se be fi wa le binu lo e lo lu yi e lo port e si tun ade ba wa ah mo ni awa ti goke odo kafara o to ja oni kiri tumo afara ati aja mo ni any the interpreter mo kan jije ni gbo awon colleagues mi awon Laide Adewale Kola Oyewo won lanu ni emi mo gba ya oga ye fun lowo gbogbo wa bo se du koko mo wa 10 years ago leyin 10 years lo pada de o to ma se ya mo ni ingba ta ja nti le mbo lo bo wa ba tey o su ba wa se mo an dan kan wa se wa ni o lo ba authority kene kan authority cover mi wa nda bi bola lo wa ni authority cover mi then wole shenka oni artist won di artist mo le oni artist must be free ibe lo ti le develop potential nti mo ba de mi na ba de ko mo ni oga mi wa lo o wa so kini kan ti o ye ko waye oni I made you and I can destroy you oni eronu si o you did not make me God made me what I am you can only destroy yourself o de destroy ara e na ni
2: how
0: kin o su ye na ni ah olorun forun ke o de gbe brain yen lo

ṣe rántí baba adebayo faletinle ba nbe ede kan be to lagbara to be ege to je wipe baba n soro awon ere ti won gbaju gbaja ti won gbe gba oroke ti won saaju a ni sai daruko saworo ide a ni soro ka ma soro magun be ba wa bi mi lere wipe awon owo ni won se agbateru ere yi to fi wa di classics to fi wa di nkan to je wipe bawon yen ba n soro npa awon ere gidi awon ere daada awon ere to nitumo awon ere to dun gbo to dun wo to je wipe won tin wo lataye baye a se n wo di sin ogun odun loni ogbon odun loni ogorun odun loni awon eyan o si tun ma make reference sawon ere won yen ni kini idi to fi ri be gan na nitori impute awon kan tan ti ja saaju ninu won ni baba adebayo faleti nbe ma play awon clips lopolopo e si ma gbagbe awon clip kan be tin play tawon foran kan tin ba ti play won e so fun mi inu ere to ti jade e si je ebun daada loni kawen ti o fi 5000 se faje lori eto yi loni tabi kin so awon gbolohun kan ti baba ti sori ninu ere ke wa so fun mi inu ere ti won ti so ati in ton sele lakoko ti won sere ohun iru inu awon oro ti won ti so ko ye won yo ye won lola inu ere wo ni won ti soro yen kini sele lakoko yen na abi gbolohun kan be ti o ba sise osu ki re ti owo ofeyinti ibi emi ba mo sun lo ri si ni bi emi ti mo fo eti ko orisirisi awon oro oro leye ngbo eye o dede ba lo le oro leye ngbo ninu ere wo ni oro yen ti jade kini tin sele lakoko ti won soro yi awon ati ta ni nbe nbe o ki loruko eda itan ti nbe nbe ki loruko eda itan won ninu ere yen ibi tin ti bere gan nu loni

0: Ade.
1: Aya o Oladende.
0: Beni.
1: Bo le se Jesse Baba Adebayo Faliti gana.
0: Omo bibi inu Alagba Adebayo Mosobalaje Ajibade Akade Faliti.
1: Faliti abe we fe ki won be se n ba lo bi igba te fe ki won ni.
0: Ah kilode.
1: Ewia.
0: Ajibade Akade Adebayo de Adaba. Omo Faliti Akirigbagun eye. Mo pada ba mo porofo tori kin le ro mu bogun orun ode ti oba pada ba ti oba porofo ko ni ro mu bogun orun orokoroko ba toju ona wale baba agbo ban o burin burin pararara baba raimi ajibade akande akagbe monatan ajibade akara oko bi eni go eleetu mo fi gbogbo ara joko mo giga kan lomo okunrin gako ajibade ti ri le owo mi tori begun la ona ro ati ri awon awon ni ti ogbon awon eni ti omoran wa ni okere gori iroko oju odeda ase oju ode iti ida eran sese bo sowo yinyin ni boni lowo ode toni togipin ode toni togipin owo po abolomo bomo wi ajibade pa nle o to roko opapapa opa iti npa bale e ladi eje ajibade
1: omo te ya ba bi kire wi na e ya ni jo abibi ko mo tan mo bi ko mo tan mo e si dun mo mi pelu bi won se n ba lohun abibi en pe mi ni anki ibi ki bi ti baba ba wa ile re ni inu won si mo dun ara won mo ya ori won mo wu bi ki bi ti en ba wa bori ki un se n lo emi fu ara mi gan yin ti n wo mi lara abi bi pe ki koko dollar lapo ki mo na ori ki un lagba po e je ka wa lo si oro baba yato si pe won je onkowe onsotan orisirisi be orisirisi filanlanla ni baba de ta ni baba ninu ile gan sef bo ni an se ri ninu ile se bi an se ri ni taun na ni won se ri ninu ile nipa pe oya iwere o eyin na ko bo ni won se ri ninu ile iru eyan wo ni baba Adebayo Faliti ninu ile tawon eyan o mo nta nbe hun to si da ki won mo
0: iru eyan ti baba je ninu ile ohun ni wi pe bi baba se je eni ti gbogbo eyan mo wi pe o je agbasaga kaakiri be na ni baba ri ninu ile tori pe ninu ile ti wa ai so ede gesi ede yoruba la mo nso sugbon to ba si nkan kan pe ni ede gesi boya ohun kawe kan abi won kan kan kan si oju mohun maru woran oju television to wa si pe ha tori wi pe awon ile iwe to da ni won ran wa lo tori pe won je eni to feran eko ati imo pupo mo ran ti ojo kan to je pe ajo joko awa jo nwo ero mohun maworan in ta wa nwo lojo yen o je won so fun wa nipa bi won se nse onje won wa ko awon eroja ti won ma fi se onje yen mo ba ri mo ti wu oro yen pe bo lati pe oro ki o mi si fe bere baba na joko ba o ke sa je n pe bo se wa mo ba wo n ba so pe recipes baba mi ke oni hi
1: ewo tun ni
0: kilo pe ohun mi ti wa n gbo recipes recipe loro yen recipe o si je pe nigba ti ti won ba n gbo iroyin papa julo se mo pe won ti je oga ni ile akede ri BCOS won ma n tete si iroyin won lopolopo ati ede gesi ati ti yoruba ti won ba ri nkan kan to gbo nkan ti o te won lorun
1: beni
0: mo ti enikan to je pe won ka royin nigba yen o wa so pe kini kan an epitome of beauty baba Dele Akede epitome loro yen epitome bi won se je eni to n gba saga ti gbogbo aye ri be na ni won ri ninu ile tori wi pe afi omo ti o ba fe keko loku

0: ede faranse ni baba se ni university ibadan won mo ngba ti oro to ta si baba fale ti leti oh o didi lo lu ebu o wa lo ra awon suit o wa lo ra jo lo wa nwo lo bi se pe anise
1: ebo
0: e gbodo mo bo se nlo nbi
1: atonu atara leti mo ri ebo
0: won si wa so pe nigba ta won de uk ibi ta won ti woran lo la won ba sonu
1: eh
0: lawon ba pe enikan ke please excuse me can you show me the way to kinika
1: mhm
0: eyin ko ni baba faleti ni
1: ah eh le farapamo
0: oro yen o dun won pupo wi pe ah se tori pe awon wa je oni yoruba oni yoruba o si mo nsele ni opolopo igba to je pe awon eyan o kin gbagbo pe won le so
1: ede
0: gẹẹsi
1: mo gidi
0: e ṣugbọn o se ni laanu pe igba ti won wa wo pe ka won bere si ko awon iwe jade ni ede gẹẹsi agba ti n de ehn won ko oba lolo the king at the gate
1: okay
0: ṣugbọn ko won te ehn ṣugbọn ariwe o lo to be ehn
1: ko lo titi
0: o si mo nsele si iru awa ina na ti re nikan to so fun mi ri pe po se mo so yoruba yin o ti e mo po le so gẹẹsi rara ah a si jo wa ni eni to so gan a jo wa ni university ibadan mo ni se emi wa se nbi ni
1: ah e wa si ba se jo nko a jo nko papa bi gẹẹsi ko ni fin ko wa nko la fin ko idanwo ni
0: baba fale tutu ji abi amo
1: o da
0: won tun ji abi amo
1: e se awu
0: ah se mo pe lopolopo igba tawon eyan ba nso pe abiamo obirin la ma nfoju si
1: beni
0: sugbon baba faleti ti e po abiamo toto ni tori pe nigbati iya wa nta ibadan ni iya temi ti feyinti igbati ya mi si wa ni oju ise to je pe won le fi won si ise aro won le fi won si ise ale ise ale yen boya bi ago meji la ago kan ni won to ni moto a to gbe won wale baba mi a ti toju wa koda nigbati a ni aburo to je omo kekere idi ni yen ti mo fi feran atokun eto yi o nitori pe olamile kan ni mo ma npe won tori pe abigbe iya temi olamile kan si ohun ni oruko re baba mi a ti toju e won a ti fo ara enu won a ti de gbogbo to ye kan de fun to je wi pe ti ya mi ba de gan baba mi o ti se onje ta ma je
1: o ti sonje ki ya to de
0: o ti sonje ki ya to de baba mi o si lo joko si enu ona ta gate ni titi ya mi a fi de igba ta wa na emi ati egbon mi ti mo tele to se agbon yin ninu ba sorun ga igba ta wa ni ile eko grammar selu grammar school a ma nse lesson ale la ma to de papa julo to ba je wipe asiko ojo tori pe odo rogun o ma kun oko oni le lo ani lati duro ka to tese bo omi yen baba mi a wa duro de wa ni titi olororo
1: ni baba faleti
0: be ni baba faleti o wa duro de wa ta fi ma bo le ti o fi wa mu wa dele abiamo toto
1: ni won
0: beni
1: fafa ni eniti won ba se ndarapo mo wa ikani 32 fm 94.9 le se be ten gbo la koko yi cinema re loni a nso nipa baba bayo faleti awon ise ti won ti se awon igbiyanju won on ta koko menu ba o ni se pelu yato siun ti gbogbo wa ri ni ta nbe hun pe baba faleti o npitan ni won o nkotan ni won o pedepede ni won o a bibide ati bebe ta ni won ninu ile o nlele ite koko gbohun kini kan te tu wa sakiyesi ni wipe se ri pe omo won gan baba nla storyteller awon itan si nwo mi la dabi ko ma pari mo ni bayi e je ka lo sori cinema lorilede Nigeria nile Yoruba ka so pe Yoruba Nollywood awon leyin igba ti baba ti lo ka te so igba ti baba wa nbe awon contributions baba wo lo je pe personally feyin gege bi eyan kan awon contributions wo le mo pe e feran loto awon ipa wo le mo pe baba gbede nu Yoruba Nollywood to je wi pe e le so pe awon eleyi particularly mo feran re doni oloni won si won se

0: won ese awon filmmakers o si wa lori e gan ni pato
1: e seun gan ni lakoko na nkan to je pe mo mo dada ohun ni eleyin
0: oda
1: ti enikeni ba gbe iwe arewa ni pe ababa a fe ke ba wa se ninu ise yi to gbe film script wa
0: bene
1: baba fale ti ma gbe won a ka lati okedele won ma se atunse si wipe eleyi ko ye ko ri bayi ise ole ni e mo je ko pari bayi e je ko pari bayi won ma tun ko awada bi en pe won ti e tun ko lati oke dele gan ni iyen je alakoko sugbon nkan kan ti mo tun ri ni ara baba Adebayo Faleti ohun ni wipe to de je pe opolopo awon eyan won nife si ninu Nollywood won nife si won de fe se boya nitori pe awon baba Faleti wa je pe stage ere ori tagi
0: ere ori tagi
1: ni won fi bere o je ko mo won lara ohun gbogbo nkan ti won ba fe se o ma wa ni akosile
0: akole
1: ke ma ba soro ju won fi oro si kaluku lenu ngba ti wo ba ti so debi gbenu e lo keni so ti e
0: keni so ti e
1: ko na ba ti so debi gbenu e lo kele so ti e sugbon awon eyan wa se mo igba to je pe opolopo ise pe won han lori film ohun na ni won fi wole sugbon en to ba fi stage wole o ma mo pe awon kini yen o se pataki sugbon awon eyan wa o feran e won feran kan so pe ehn to ba ti wa wole o wa ni ori e se kini kan iwo na wa so pe kini tabi kan so fe lomi pe o ya atuyin le o ma eni to ba mo nipa ise to ba nwo cinema mi wa ma wo pe oro ti poju ni mi bi
0: beni iwon tun won si o si
1: iwon tun won si o si ohun lo fi je pe ni opolopo igba gan ti baba Faleti ba nwo awon film yoruba wa e ma ri iwe tan ma gbe si waju ti won ma ko awon asise sile to je pe nkan kan ti won tun nife si ti won de nso fun awon eyan wa sugbon won se tan lati se atunse ohun ni wi pe te ba nse cinema yoruba e ma se amulumola te ba fe se cinema te so ite gesi e se ka mo pe gesi ni to bo wa je wi pe e fe mu gbogbo e mora won ki se pe iwo kan na to so wi pe ni Bolotimbo, where are you coming from? Iwo na ni wa ma so ti wa ma tu e woru Thunderbolt Magun
0: Magun
1: e ri pe awon to so gesi so gesi be awon to so Ibo so Ibo awon to so Yoruba so Yoruba ki gbogbo e ko leto ba yen sugbon awon eyan wa in tan ba ti ri pe boyo fe nira won ni fe se won mo boya iyen gan lo ma je ki wo gan ko tun da si ninu to nse
0: n te so yi yo gbe mi lo sinu ere saworo ide tori ara awon osere nu saworo ide ni baba wa be ba si tun wo e ri wi pe ere ohun ko si ba se fe se yo gba waju won koja nipa pe ati jo ka iru ere ti baba Kinwun mi Isola ko ti baba Adebayo Faleti tawon jo sere nbe lere paimo ton jo sere nbe iru ere be a le ri ka wa so pe asadanu lele tori awon ojogbon ni won joko tere ohun be ba wo di ti saworede fi je saworede loni ninu awon ona awon nkan to je ko si wa relevant doni oni se pelu ti won pe ni dialogue awon takuroso to waye nbe asadanu o si lati bere to fi de pari ne to tumo si pe baba Tunde Kelani won gboro si awon baba yi lenu wi pe bayi iwon tun won si ni o eleyi ni o so o eleyi ni o mo so o iyun mo fi kin leyin wi pe loni opolopo awon mi a o le so pe gbogbo won na won o fe gbona wi pe e o e je ke mo tun yin le eyin wole iwo loko iwo niyawo e kan se tan ba ti gbo court won gbo court na nu to ti ye e je ka lo sori oni foran kan ti mo wo lana ti baba so nipa jije ode
1: beni
0: ki le ri so si oro baba ati oro ode sise
1: ori ki ti mo kiyen ori ki ode won nu ode to n degbe gidi
0: ti n degbe
1: beni ohun ni baba Adebayo Faleti won si fi ise yen won ki fi sere rara koda ni gbogbo igba ti won wa ni enu ise ijoba
0: beni
1: ti won ba gba isimi ranpe bayi tan lo leave ise ode
0: oko
1: ode ni won ma lo to si je pe won o pa eran oniruru eran igbe bo awon ati awon egbon mi meji boda gboyega ati boda bi ni won jo ma lo si oko ode won tun ni awon ti won ma pade ni oko gbogbo awon to ba degbe lo seyin
0: won soro wole soyinka na
1: be ni pe won jo n degbe won ma n pade ni oko ode kini kan de ni ti won ba lo si oko ode to ba ti gbe eran igbe bo won ma n so fun ya ti wa pe o meni to to peran o meni ti o peran nu wa o o meni owo re de o meni towo re o de nu wa o tori e gbogbo awa ta lo gbe ode pata ni ko fun ni eran to da tori pe nigba to ba ro pe boya ijo to ba ro pe oko re lo pa eran bo o se se ko je se ko awon omo ni to wa lo mo jajan jale won lowo o gbogbo wa lo de ai si so won e so o
0: won e so pe eni bayi eran
1: won so kan so pe lagbaja lo peran yi o ni mo awo kan mo jeran lo nti wa ni o mo fi mo so fa awon eyan pe gbogbo eran to ba se je laye yi o emi ti je ri o tori po mo de ni mi
0: o ti eti da ba o abeyin na ti ro nigba kan ri pe abi keyin na o gbe ban ke gboku ode lo ni
1: boya baba wa ro tori pe won ko mi ni ban yin igba kan
0: eh eleyin bo be si wa yi
1: ah emi o leyin bo ejo o
0: and there are Pomoa, 32 FM 94.9. Let's be a 10 week boy. You, why it is so loud or lobby presenter, low call me. Anna la no day, low podum mess, son. Siba Batti, she bet in one low. He let me sneak up a banner. Kinning can you to the crate about Joku, the baron, papa, papa. Ah, cannibal bar me, Ben Bini. He let me sing papa. Ele yasi tinu le tinu industry Nollywood a day ki konkan le ati pe se ti e ti ro nigba kan pe ah awon omo mi iba mo wu mi kan mo ri baba o
1: bere nla le bere o tori pe o toro to wa nbe ni pe ko si ojo ti mo ronu pa baba e ti omi ki bo loju mi ni aro ana mo se wa ni ori ibusun ti mo ranti pe mo ranti gogo bo se sele lojo yen tori pe ta ba fi se film ga fe so pe film ati jo soro ati jo sadu aro ni aro ojo yen ojo sunday lo bo si mo ti po ko fun won won mu kan tan won tun ye fa won lo ti elerin dodo mo ni a laaro kutukutu e sa fun mi won mu won tun mu onje ibo kan ara won serious sha won tun mu e mo bi itanu itanu bibeli ni se woli Isaiah ni ti angeli ji pepepepe o ya jeun tori pe irin ajo na gun o jeun o sun won tun lo pada ji ani ko je si ngba ti a wa se adu aro tan gege bi ebi sugbon ni gbogbo ba se nse adu aro yen eni to ba a mo npin fun ra wa ni iwo lo wa so oro olon fun alaaro yi o ba se nse gbogbo e ta ba nse baba mi a ma fokan si ta ba ni eni ba ni bere to fe bere to ba ja won na won fe bere bere won a bere bere ni abade setan laaro jo ba se wa nse adu aro yen lowo be ni won bi gba ti o je pe won nse ti won loto inu yara won na la wa ta tin se o ti gbogbo e bi ko rajo si be ni npe olohun mo ti setan dari gbogbo ese mi ji mi mo ti setan to ba so po ti ya mo emi na ti setan bayi mo ti be ni nu bi mi pe baba imbo lo setan o setan kini inu ya lo wa bi mi titi ngba ta pari adu aro ta ki won baba e ka aro ya e ka aro ti a n bota o si ni oruko ti baba mi mo npe mi baba mi nikan lo mo npe mi be ati boya won mi ti on ba sumo wa ti won gbo won ba pe mi pada gbe ade tan wa n ba pada eh iwo to mo gbadura daada ba n so fọlọrun pe mo ti setan ko ba fe kini te n so gan na e ti setan bibo ibinu ti mo bi lojo na phone mi ti mo n lo n gba na o jabo lowo mi tori koda phone awon tan modo ni won ri n to se mba binu ba ta pe e se tan kini mo ba lo tori e tin ba ranti won titi di ola omi amo bo loju mi mo kan mo sokan kini nkan ti mo to je wi pe o ndun mi pupo pupo ti mo si mo ro ni gbogbo igba ni pe tin ba ranti awon oro mi ti won so fun wa
0: be ni
1: to je pe a nja pamonu pe kini kan awon agbalagba ide mo mo pe ha ngba ta wa na ri ile aye ah ase baba yi ase
0: ase won ri
1: wo ita won ti ri nkan looto sugbon se awon pa awon bi awon omode to n bo ni eyin ni si na loju won gbonju wa lo be na lo se ri ni ara ti wa na ojojumo ni mo miss baba mi o mi ni paro fun yin tori pe abi amo ni won o le roju koko ni egbe won ki won ma ni pe
0: wa
1: ki lo se o mo gbadura ni mo so fọlọ
0: ibere kan wa sokan mi be se nboro yen bo
1: ebere
0: ati mo ti setan ti won tenu mo lakoko yen kini di kini tumo mo ti setan yen ati pe kini di te lero wi pe won fi so pe mo ti setan
1: pe awon ti setan lati lo ba aseda na ni ni won ti setan ti won so tori wi pe nkan ti mo mo ni pe abi ki so pe nkan ti mo fura si ni pe ti awon agbalagba ba ti n de oju iku o dabi eni pe won ma mo tori wi pe nigbati o ma ya ta ba wa to ba ti nkan kan ba nse boya tori pe ojo 24 December osu kejila ohun ni ojo bi won ododun la de ma nse ni le wa ta ba e tu bo pe fun wa o won ni sami mo ngba to daye kan ngba ni ni pe fun yin mo e ti mo pe ina to ni pe fun yin mo baba yi e se suru oju ki lo nkan yin sugbon baba dagba o ori ofe ara lile ati okun pipe to lo nfun won ko je ka mo pe agba ti de to be ju be lo
0: e se o so won ninu eyan ti o so pe ohun ti se tan bi se owo eyan o ba da ke se tan o me yo ba ti serere nu aye ko lo ko ni se re lowo oni ma so po lohun pe olohun mu ti se tan o iun so o so opolopo oro nipa ibasepo won pelu olohun tori e soro pelu pe be ba nsadua nkan kan laarin boya bi abo seju tori mo fe gba ipe bi eyo kan si meji kini bawo le se le so nipa ibasepo won pelu olohun
1: ka ma puro o opolopo ese bibeli to je wi pe igba ti oye oro olohun bere si nye mi ni ti mo bere si ni gbe bibeli mi lojojumo enu baba adebayo faleti ni mo ti kokon gbo awon ese bibeli yen ti won ma to ba se kini kan ma so fun pe olododo lo yo laya bi kini oni bibeli wi to ba je po dodo lo nso iwo duro ti olohun o gbeja re ati bebe lo o ibasepo won pelu olohun o je nkan to je pe ki sare so se apere kan fun yin o ni awon kan to je wi pe emi ati won a ma nsoro pupo pupo emi ko ni mo dagba ju o emi si ko ni mo kereju sugbon a ma nsoro pupo pupo won wa n salaye nkan kan fun mi to je pe enikan mi ni daruko eniyen tori pe eni ti igba ojumo na ni eniyen won wa so wi pe eni yi pe se ko se awon ri ni pe se tori pe n ri nile awon lojojumo ta won se daada si wi pe mi ni so nkan to se yen o se se ka won yen fe pe se bo hun lo se bayi to tun se kini kan to tun se kini kan wi pe sugbon ta won ba gbagbe oro ana pe awon oni re ni ya won ka pe tori e teyan ba se wa ka gbe ku o e fi ja fọlọrun ja ba se po won nigbati baba wa opolopo yan lo ro po se gbe awo
0: mo fe bere bere yen o mo kan wo pe
1: e bere
0: ti baba o iru o tori awon imo kan wa to je pe eyin o le ni awon imo kan lai se pe eyan ti rin awon irin ajo kan jo lawon irin ajo kan ti baba rin nigba kan to ni se pelu ka sawo ka se ru nkan be
1: e se ni alakoko baba kan wa to ma n wa si ile wa to je pe ile wa lo ma n de si ti won ba wa se nkan ni badan baba yen o wa di ti baba yen ba ti wa le wa ki momi wa ki jata wa ki jepo to fi je po ni joko ti ya mi lo ba baba mi pe se mi mo nje se ni ti baba lagbaja lagbaja ifi je o
0: fowo kan nje
1: baba mi so pe se bo ti n gbe omi to ma mu wa fun re o n gbe gbogbo nkan to ma je wa e fi le be baba mi o le so fun ya mi tori won ni eyin obirin e se soro fun sugbon won wa so nigba to ya funru awa wi pe baba yi o wi pe o lo se gbe awo pe sugbon gba to wole tan lo wa ba won pe boda asin biyin e n so fun wa pe esin be esin be adebe tan la ri pe esin be lo to eyin la wa wa be
0: ah
1: baba mi ni pe se bi mo so fun won pe mi o se gbe e won ni won yi so fun yan
0: gbogbo ero ke ni wi pe
1: gbogbo ero ke ni pe won yi so fun yan teyan ba wa ni gbe awo
0: gbogbo ero ba de be owo ba ba nbe
1: ohun ni o wa di pe o mu lorun owo ti o le jeru ti o le jeyo ti o le je gbogbo nkan to je yo mo sa on jeje alakokonu elekeji ni pe opolopo eyan lo mo so pe an gba ti baba yan ba ku tan awon olori o wa gori
0: awon elese o wa gbese
1: e jo di gba na ile ijosin lo soku e eleketa ni pe igba ti olojo ti de patapata baba mi lo ba oluso agutan ile ijosin tan lo Salem Baptist Church wi pe ti n ba ku ti enikeni ba wa mi ba won segbe o enikeni o le gboku mi ijo ni o si mi
0: ijo ni o si ijo lo si si baba oro un dun o dabi ko mo pari mo abe ri ba ko ko se n lo fin fin e je n gbe ipe eyo kan abi meji 0705 5949 0809 7949 plus 2349062949 eni akan abi keji e je n gbe ipe ohun era pe eyan kan be nbe won ehe hello arin meji un ni arin meji hello e ka san hello ah hello e ka san o hello o ti ku nbe tori akoko wa hello e ka san
2: hello
0: mo wa pelu yin bayi
2: e ka san e ku se
0: yes sir oruko yin bi te tin pe wa
2: alagaja yi lati di omo
0: lati di omo baba so oro kan ninu ere kan ti won so pe ibi mo ba sun lori ni mo ti ma fe ti ko awon oro inu ere wo ni
2: ni mo ba sun lori ni mo ti fi ti ko awon oro
0: e o oro le ye gbo
2: ah ni meta ke mu kan be
0: ah e ma wori asiko ati mu meta won o si ni eyan mi nbe nbe 0705 5949 eyan kan bembi hello e ka san yes sir oruko yin bi te tin pe wa
3: omo ba musa anabi ojo
0: anabi ojo
3: mun ki anti
0: oda asiko kiki o si
3: mo ni di number won
0: e da oda ama wa ojo ti lo hello e ka san hello e ka san oruko yin bi te tin pe wa yes ibi mo ba sun lori si ni awon mi ti ma n ko fe ti ko awon oro kan inu ere wo ni inu saworo ide ta ni won ba soro nbe ki loruko eda itan ti won ba soro
4: babawande wa da ko
0: ta ni won ba soro
4: babawande
0: babawande baba si wande lo to e seun mo dupe e wo agbese tan lo daro alugo setan lo ko sun lekeleke mi setan lo kefun e ba ndagbere fa won ara ile e ba ndagbere
1: e seun o gbogbo eyin ara ile e seun e ku fe wa gbogbo wa na la dagba la di ogbo la se edumare
0: ase
1: e seun
0: agbe setan lo daru alugo setan lo ko sun lekeleke mi setan lo ni tun lo kefun ogun mala se ti e niran badan o ba ti e lo pupupu niran ondo o na se ti e o ba ti e lo lisabi agbongbu akala niran egba nire la ranti gbogbo won si wahid isola oro labi presenter mo se temi loni 32FM 94.9 to ba do se tun bo latun mo fayo idunu ati gbega nla ta mo fi pade ire loni ori yin afirewo irewo eyin ara
5: alubata nrese jabata onilu dudun fidunu gbowe apodunu bẹẹ alusekere onagere tori ba meji ko 32FM 94.9 lo mudunu baraye 32
4: FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
6: Masiko Eda Odi Lo
7: Oro Pese Aye Oni Koko Ena
8: Bi won ba nsoro pe eyan la olu ninu aye bi won ba nsoro wi pe eyan ri taje se opolopo eyan ni won ma ro wi pe eyan tendi ni be lo si je wi pe ki se gbogbo eyan oni tendi ko to de wi pe o la olu right information nikan le yin kan ni lo ko to de wi pe yo ta yo si je ninu aye tori na lo fi je pe lakoko ye anfani nla o nla tun mo wa fun yin mo ni alejo pataki kan pelu mi ninu ri agbara lakoko ye e ba nsun mo kini yi ke ba ndaruko yin ati le se te wa soju
9: oruko temi ni Mr. Tunji lati le se the Essence Global Project ni Atiwa.
8: Ta ban soro the Essence Global Project ki la nfani to sodo si le se yi.
9: Ile se the Essence Global Project o da le lori financial education fun awon ti o ti ni ati awon ti o ti ni ara pelu awon ti o fe ni si ni ile se da le lori ati ni one nle ti a le fi awon iyin ti won le fi ma make we owo si gege bi a se mo pe ilu ta wa ni gbogbo e da bi nkan sugbe ni ti o ba ni right information yo ke ma o pe bawo na won to make e se make
8: lopolopo gba ba ba gbo ru fe ipolowo abi ipolongo to joru eleyi nti mo saba je na ni sogundo goji se na ni ti ile ise essence global
9: eleyi o ki se sogundo goji o wa fun eni to fe ni anito ati aniseku to si tun fe fi oro le fun aromodomo ile to tun mo pe o ko ti wa ko ma ba pare ninu aye nigba ti a ba fi oro le fun awon omo ti wa eleyi ise sogundo goji rara
8: bo wa la se le se ta fi le darapo mo ile ise essence global
9: eyan 20 akoko to ba ko send atejise oruko won si ori number ti a pe laipe yi ina ni a ma fun lanfani sugbon ti o ba tete ti o si lara ogun akoko ticket ti won fi wole ma cost 15,000 naira sugbon tori pa wa sori eto yi a ma fun eyan ogun akoko ni anfani lati janfani eto yi lofe
8: e je ayewo kini nta le so wi pe ile ise gan gbe dani ni pato se oko owo le fe ko wa ni abi kini nkan ti a ri mu be
9: ele je ona ti eyan fi ma mu owo ti o fi ma run owo nse to de fi ma ni anito atanise ko to je pe oko owo ni to ya so si sogundo goji ti opolopo ti se seyin to wa je ko won ma sa fun ati ri ona bayo mi
8: ati gbo opolopo ru ipolongo bi eleyi ti won so pe ka wa seminar se seminar na la wa fun ni ile ise the essence global
9: eleyi o ki se seminar pure business presentation lele business briefing ni ile ko ki se seminar tori opolopo wa ti lo si seminar orisirisi sugbon business briefing lele
8: Baba fe darapo mo Essence Global bo la se tata to eni a pe number kan kini number na
9: number ti awon eyan o send atejise oruko won ati adugo ti won gbe si ni 09075101004
8: e ba ntun number npe le kan si
9: 09075101004
8: En je ko di mimo wi pe the Essence Global Project ki se sogundo goji leyin gbe dani ile ise ti
9: yin rara o ile yo ki se sogundo goji rara
8: for the opportunity of those joining us that doesn't understand Yoruba what do you have for us from your company sir
9: the Essence Global Project we are not governmental initiative that shows selected individual the business system that they can be using to generate capital at the comfort of their own home without collecting bank loans that have interest or collateral and we are launching in the city of Ibadan that is why we come on here today
8: so is this not Ponzi scheme
9: is not Ponzi scheme this is pure business opportunity that you can be using to generate capital either you have half much with you or you haven't make money before but this one will be a kind of added source of income for you to make more money but it's quite different from Ponzi scheme this is pure business
8: so how do we join the Essence Global Project
9: after this program we give the slot for first 20 people that can send their location and their full name to this number that we call very soon now
8: another thing about the Essence Global Project there are a lot of promo like this we've heard on air and other places they say we should come for seminar are we also joining seminar
9: No, this one is not seminar. This is pure business presentation where we will show you a pure business that you can be using to generate capital at the end, at the comfort of your home soon.
8: So how do we join the Essence Global Project?
9: By mere sending your name and your location to this very number that I want to call now. 09075101004.
8: The number again, sir?
9: 09075101004.
8: Anfani nla ni won na ti gbo yi lati ile ise the Essence Global Project. Won le yi ki ise sogundo goji be ni ki ise talagbeda. O ni loko mo eyan kan wa be eyan meji wa. Ko to di wipe won na o je anfani to si dolowo doloro. Ti won na le ma fun eyan to kuro ninu kosikosi. Gbiyanju ko pe number yi ko le gba itoni lori bo ti se darapo mo ile ise Essence Global Project. Oju opo nle kan si ni 09075101004. 090-7510-1004. Ẹṣeun o.
10: Ibadan, listen up. Ready to FM just leveled up. We're now live at Laughter House, Premier Hill, Mokola, Ibadan. Bigger space, louder vibes, better experience. But it's still your number one station. Same hits, same fun, same 32 FM, but improved broadcast experience. Anywhere you are, don't change that dial. 32 FM, fill in the world.

0: Ọlọ́run. Ọlọ́run, ogo, ogo asi, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo. Ni fun oruko re. Oluwa ye mi sile mi nje oba obirin ori afefe. Ikoni 3 FM 949 Premier Hill, Mokolani Laughter House, Nibadan oni awa. Mo ki gbogbo eyan lolufe mi pasapasa de ku bi oju ojo seri. Enikan ni bo se wo Oluwa lo nsola. Bo se wo Oluwa lo nsogo. Ko se ni to le bi lere. Bo se wo Oluwa lo nsola. Ngba to di laaro orun yen ran. Sugbon gba to tun so awon akoko kan. Ojo yen tun be lawon obi kan. Ko si da won obi kan. So kabiyesi Eledumare. Emi pe Olorun yen, Olorun na ni o ma je. Eto kira ti se si bere. Mo de si je o si down ati ebe mu tini. Eyin ara ilu eyin ara ile e ma ba be iwa mu gbugba wo osise 32 fm e ma ma se pe ka jo ntori o se ri awon te ba fe ka ba yin gbe wa ti ise wa ba jo mo ti rin wa ba jo mo e gba bi mo se so fun yin a ba yin gbe won wa eyan wo baba ton soro olowo de ton ni lana awon ti e mo ipe a le se mu ni se bi tori ti tawa se nke lala lori afefe e soro nipa awon IBVC nipa tawa wa nkekere amo won si ECN sugbon bata tun dagba amo won si NEPA ton ba mi ba hey up NEPA e ba mi so labi aso eni awon obere kon wa ninu yin ton ja gbudu e le bi mi tori won osise na awa ti wa won lo inu mi dun losan yi wi pe won je mi ni o emi ni kokon na je ni o won je eyin ara ale won je gbogbo omo Nigeria to fe gbe eto ki lati se losan yi won je won ni o pe awon de ki le fe bi won awon ma tu kale fun yin ni lo ni baraba sugbon emi pe lori eto temi o ambuyan ade ki gbe eyan se pe emo kan yen daju emo kan yen daju ni igba to ba ti wa koko ti mo se eyin ara ale sile e losan ki le fe mo ki lo sele ki lo de ki le fe mo gan nipa oro na ladugbo yin ni bi se yin abi ni le ijo sin yin ibi te ba si fe mo sugbon ko to di pe mo bere to gan bayi e je kin dupe lowo baba wa kan lati 2 weeks ago no tin ba mi soro awon ori card idibo gba mo ni e lo si bi ton ni ke lo awon people yi wa lenu ise mo ni oda ma to wa di laaro yi emi na wa gbera nle pe Ido local government ya ido mo se de ido local government ni nibi ti awon INEC gangan office won mo kon rade be gule mi o ni ton yin ero wa won ti wa lenu ta awon osise won na ti jide won ti nsise lakolako igba si mo fi card dani mo han won pe emi re o mo wa ko lo babirin re awon ma mo sa je kin wole bawo le se nse won lawon to je wipe boya adugbo ton gbe ti yato ton fe se isipo pada card idibo won fi ton wa han mi awon ton gba rara ton sese fe gba won fi bi ton gba han mi mo dupe lowo gbogbo eyin iroyen e me pe ko le se ko ma fe si little 11212 sugbon olorun fun wa loro so won bola fo olorun lara mi aso ngba ti ma fi ko nbe won ti ko bi set meji wole kini yen pe pa ori table won pa e gbowo si bi e fi ka si bi e gbowo si bi e tuto wo yin gbe e gbo yin soke e yo goju yin pa won ti te jade receipt bi igba te yan ba gba receipt mi to ti lo raja e toju e o e se photocopy won wa da igba ti won ma wa pada gba card eyin ara ile se me pe lojo Sunday ni kini imenu lo sodo iwo to ti ku o ladugbo to ngbe to ti paro adugbo e to de fe dibo to me pe bi to ngbe o le roko wo lo be tete lo si local government ye o e gbo abe down mo dupe lowo oga patapata ni se INEC ni secretariat mo wa dupe lowo ile ti egbe akoso ti ido local government ati gbogbo awon ton ba won sise ati gbogbo awon ton ba card ton wa gba card leni mo mo lore o oju oni yin si ni igba kokan tori pe e bu ola fọlọrun lati ara mi God bless you all e yara ile eto si bere niyan daddy wa ton wa ni apa alafia mi bi e ba mi daruko yin fa won ara ile sa
1: e seun e ka san oruko temi ni Frank Aina omo Williams alukoro alarina fun IBDC e ka to
0: ko si gba te ni ma sise e ba mi da ruko yin iwo tun ni omo ah ah emi o sha like e e jo sir I no won be mi mi jabo laton I know yen sir ijebure wa o
1: eh omo abekuta ni baba to baba mi sugbon mama to gba ebi lowo iya mi
0: e ba mi gbenu si kini
1: I know loruko e so ba to bi mi ti mo jade won ni mo be kini yen laton wa
0: okay le ko wa ni ke ma ja ina
1: o se ni I know leleyi nigba yen won ni obirin lo nje be bo nisin okunrin na tin ja ina
0: ngba tokunrin se tin je ye mi si eh okunrin tun tin je bose
1: oruko mejeje oruko amotorun wa ni mo gbe ru yen wa laton mi awon wo yen
0: mo te ri mo ri gan lorun yin e wa jo ma be kuta
1: bibi ti baba baba ti wa ni
0: all right
1: bon me ko le mi
0: eh awon daddy wa tun wa ni apa otun mi e ba mi daruko yin fun awon ara ile sa
2: e se oruko mi ni Olabode Olosunde lati eka titi abo ni IBDC
0: e tun ni abo ni IBDC
2: be ni ani lori oro awon ohun ti a n fun awon eniyan ta n ta sita yo se ni di palara
0: fun wa
2: o sise ati fun awon araalu mo la won wa fun
0: eyin araale ko to di pe e bere bere yin e je ke mi ja ibere bi meji abo loju e wa pe e ku ti mo bi te ma n pe si 09062009 tabi 07055009 tabi 08097009 sugbon ibere meji abo temi fe ja loju daddy wasa ni ojo today is Friday ojo Wednesday ati Thursday awon eyan ba bere si ni gbe kini kan kiri lori phone emi de ni iwa kan ti won ba n pass information sin is believing ti mi bai si di otoro mu mi ba won ko bi ara si won ni kini kan o ta ba tete lo ra ina sori prepare wa o lati on the 25 ko ni sise mo mo ni ko se ni sise awa ta ti ni no nbe tele ti na wa ti nkan ko se na wa se atun lo ra na mi si ni ko ye mi e ko ba mi down iyen na
1: information e ko wa latodo wa IBDC ko lo ran anybody ni se kankan information to ba jade o n jabe lati odo

0: 2016
1: o ato ko wo si to se le ni
0: okay
1: but mo so kini kan won to want take advantage kini yen won wa fe mo won I want to fun oni meter won vent won rana won wa hide on die
0: duro na mo se ma rana ati jo ton ti fun mi ni meter meter mi bi odun meji si mo tin lo ina mi okuri ina mi o ton ri mo se ma mi o mama bandi
1: mama e fun mi la dress yin I'm a watch investigation
0: mi ma je ke
1: o din bi odun meji
0: e se en ti mi se fe gbe nepa wa re eyin ara ile e ma ko ba mi o un je mi o se fe gbe won wa re o tori mo pe tin ba gbe won wa nsin wa fe wa ja na le mi
1: mama
0: ele mo se ele mo ele awada mi ma nle le jo jo friday ele mo anele mo se
1: odun meji lies like
0: ele mo ele mo se se
2: asiri kan ti tu
0: si ele mo se o e da
2: ka le mo bi
1: pe bombardment nbo
2: ka le mo pe won ti ri pe won ti
0: lend ti pe won te ti le mi ko
2: le ti won ti vend ti pe nepa ni won pe won pe ibg
0: check information to wan gbe kiri yen se ro wa ni
1: iro wa nbe because ko se to ro won ni se pe ko ma fi deadline
0: okay
1: deadline be so yen won ti fi deadline si
0: awon iwa lo rano poropo
1: o ti da won yen rano yen
0: wa emi na wa rano
1: elder
0: wa rano
1: a ma be yen etuya ke tuya ke leso wo na ke ma ra ke vend gan nse ba le vend ke ma vend lo ko to ba po ya sile le nbe yen awa na ara itono yu sodo yin to ba se ya yo inu yan dun na na dun
0: o so ni information yen sugbon deadline ti won fi si
1: eh to ba se be to ba fi yepe sinu e so se je
0: ko se je
1: o be to dun ta ta ba po junu e so se je
0: ko se je
1: ti yo ba po junu e so se die
0: ko se je
1: yo yen ati mo ton ko si yen ko wa latodo ti wa
0: okay
1: sugbon etuya ke etuya ya e lo san wo na
0: e se e je n fi abo to ku si ngba ta ba wa de lati ojude lohun ma wa fi abo si odo engineer bode abo be ni wi pe e je ka gba pe ni le mi awa meji la n gbe be flat A and flat B.

0: Chance Lotto. Eko aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lori base pa yin pelu wa.
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won some winnings. Oh, ni jetan kon tun ma bere ninu e. Ni bi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan oni bara wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye akiso pe kan agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ran sesa ni winnings. Idire ti lese Golden Chance Lotto. Siwaju laarin awon akegbe
2: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adeun ati asotele nbe o
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
3: ma wo mi bi mo se fe yin
4: mo n gbo ta ti tu efe
5: 32 fm 94.9
6: so eyan ara ile e kaabo pada si ikoni 32 fm 949 e wo mi aja laughter house la wa ni premier hill mokola ibadan bi a se n ba eto lo enikan sare fi atejise kan ranse won fe pada bere lowo mr frank e ma gbo won ni dear residents e ye kin bo ira toke important notice to all prepaid meters users dear residents if you have not brought the kinokini electricity units in the last 2 to 3 to 6 months, please. What nkan ti mo wa fe bere ni pe e so pe iro ni won se eniyan tun sese tun se o no se send there so nsin
7: e te so kini Nigerians mo fe beyin
6: oho
7: o ja pe e fe ma believe wa mo so mo se meeting kan la ro pe lawon kan o se je pe ta ba ti send kan so aye lo jara gbogbo social media handles radio la nse yin sin a tun so television radio programs wa nbe community give me e sun repete wa te joko yen be twist like a jangba kan aye nse yi but all the people believe awon trusted sources awon ore legbe tawon yan so seri en to kokini yen
6: be ni
7: a fe ben yin bara wa ejo e ma send kini environment
6: okay
7: e shut it down it our send the gun ba wa spread here
6: she send
7: the ah repe at the bank here but mo to just pay media man spread nkan to ba bad news man get good news as a media person mo man ri ta ba ni pe mo pa yan se o ma move ju pe mo jiyan dide o ma move faster don
6: so o to ni ka won eyan lo ra ina sugbon iro ni wi pe ko ki se on the 25
7: ma la deadlines
6: e fi deadlines eyan ara lese ngbon
7: ah ko si deadline
6: won ni ko si deadline nbe o
7: wa de ko la ko itan ko yen
6: o lawon de eh
7: ita won yan ton gba number phone mi kun lanu
6: won ma se kan to je pe won lo flyer yin
7: eh ye be ai lo se mo won so e di 16 be se wa yi
6: e di 16 be se wa e je ki n ta ko to bere keji si daddy wa excuse sir be se nwo mi oninu re ni mi oninu re to bedun ah mo like nkan dada boya mo wa nkoja lo ladugbo mo wa ri pe ojo ti ro waya yin te fi gbe na wa dugbo to ma nki kilo wrong
8: opolopo nkan oni o sowodi pelu irugbesebe
6: ti mo fe gbe
8: be
6: ki ma lo sore se
8: inu re dara sugbon ina o monu re tori ko moju eni to da aha ti abari waya ki waya to ja latori opo sile ki soju se eni keni
6: lati mu
8: lati fowo kan tabi lati risumo ore kan soso te le se wa te ba fe se nure ni pe ke block ibe ke so fa awon yan pe e ma rin sumo bi
6: okay
8: ke wa pe wa egbe caution si be block ibe
6: okay
8: boya awon igi ni ohun kankan ni o lati fi ja ibe ke so fa awon yan pe e ma sumo ibi o ke wa pe wa ki a wa ko nkan wa
6: kin so adugbo ti sele yen ti sele ti mo ti ri
8: to ti sele nkan bayi lo sele e pe wa amo igbese ta o gbe amo bi o si ni pa eyan lara ta o si yanju re
6: prepare te wa ngbe kiri yen e safety wo lo wa nbe
8: akoko oni pe e ma ja atobo loju
6: jeje wa la jeje calculator ai pa le monte
8: monitor ni aye je se bi kini keypad
6: yen pa le monte bayi
8: won se ni se wi pe eni to ba lo ina o le gbe
6: okay
8: mi wa to ni cable to join yen pelu meter
6: okay
8: emi wa to se pe remote le o le sise pelu meter
6: okay
8: te ba ti plug e nu ile te ba ti te ninu ile o ma fun ni indication pe credit e load yen o
6: o fi wonu e
8: o ti wole si ibe so iyin o le fa ki ina o gbe yan rara
6: okay
8: sugbe eni to ba wo yi pe rara ko to ohun fe goke ohun fe lo ohun to n dun ninu
6: meter
8: iyan dogo lo le se lo le lugbadi ina
6: So ten so fun wa ni pe yato si pe boya fe re load na boya latori phone wa abi latori kini remote ta le lo ninu ile ani nkan kan se
8: ani nkan kan se pelu e
6: so ma nbaje
8: ki lo fe baje ta ba to bo loju
6: ta ba de be rara
8: e file yo se to ba te ba si sakesi pe lona kan tabi omiran e load kini na o wole e tun si wa
6: okay
8: awa la lo lo tu amo ta o se si
6: okay
8: ati se ni se wi pe ki se nteni ka ma siwo ta ma tipa ta ma yewo nigba ki igba
7: e file ko sise
8: e file jo sise
6: mo wa notice nkan ti mo ba tan iru ori ti pumping machine wa nkan yen pa pa ma ton ton already tire ta ah eru ba mba sare jade ma pomo mi jade mo mi ni kilode ina lo ton lori e mo ni igbe to fi senu imo ti poju o ya sa ba de se ra ina ta ra na sori e o de dake
7: simple
8: e mo pe awon yoruba so pe tori afoju ni ojo se nku won ni tori aditi ni ojo se nro ba oni o se pe so ti a ba fi sibe ko ma dun
6: lati so fun ake ina ti ton
8: ina ti ton pe laarin ogbon iseju ti o wa yi o le mo lo na kan o le mo ri na tomo ninu ile ko to di pe ya ile okan ninu baba ile okan ninu awo oni na bi yo jan ni awi fun ni ko to da ni
6: awo so se pe bo se ndun yen mi down mi finosi mi ina mi oni tomo
8: oni ta kan ra ku pe ni
6: kabisi
7: o to ona meta ni kini yen tele
6: eyan ra le e bere si ni pe wole bayi o e ma soro lo
7: sa e ma wo unit yin ti unit ba tin wale
6: ko wa kan gbe o 99988
7: e ma wo ta ba tin wo to ba ti ya a ma ton ready se pe ready e on pariwo e to ba wa re to ba tete wa very responsive atete lo ra na
6: okay
7: sugbon te ba te ba ri mejeji e wo unit bo se nwale e tu wo bo se prompt yin e wa duro ko wa pariwo
6: eh ati ma so fun wa tele ko to pariwo yen
7: ah se da won to ba ti blink e ba po indication wi pe kin se ko bi I know si nbe sugbon ti nwale
6: hello
1: Ele
6: ma ekoto. Ese e ba mi daruko yin ati inbere te fe bere lowo awon alejo mi. Ese.
1: Eko to mo gbe ni mi pe tori mo ta lo godo sister mi to ba ti load o so ri prepaid meter won.
6: Beni.
1: O wa ti wo do be a ti ma paruwo mo wa bere pe kini tumo e. Ese wo yen de wo le be because o ma confirm pe on ti wo le but a kini a ti ma do pom pom pom pom pom.
6: Ese. Egbon.
7: Boya kon lo ra ere unit ere lo ra se 1000 yen ni boya kon lo ra only 10000 kon ra e try bi 20000
6: iya to a to du melu
7: odun bi ti bo o di pe lori band ton wa
6: je ka gba band wo lo
7: lo e fe ma so mu fa wa ni
6: alice owo ba wo
7: so kon lo so bi 20000 so ere be kini akon ra sa
6: hello iya ori bete hello
9: Hello, Eka Soma.
6: Eka Soma, oruko yin ati te tin ba wa soro. Kile ni fun awon alejo mi?
9: Kende Adesokan lati do yaye gun ole yo.
6: E ba mi bere bere.
9: Prepare ti ti emi nlo.
6: Be ni ma.
9: Ti me ba mu pa di ohun, prepare di tele tele ni in le ra ina.
6: Okay.
9: Ke o gbo la pe da ti yen bayi sa.
6: Okay. E gbo. Won sa won ba mu card de ibe. Won la won le ra ina.
9: E gbo. Dana.
8: Iru awon meter ba yen. Eto ti wa fun replacement fun piparo e
6: piparo e okay
8: fun awon ti o nlo ejo yoju si wa ni office wa
7: be ni
8: ejoju si wa
6: se ti gboma
8: eto wa fun yin
6: won ni eto wa fun yin
8: eto wa fun yin to si da ti o je pe inu yin gadun te ba fi ma ko office wa
7: se ona meta ni oni card yen fi a ma advise ke ma bo kon le ba yin se on to be se se ri card yen ma nkan elemi ala gbe si kitchen a gbe sori oven a wa a gbona o de ma sunun gan
6: Bobo
7: ara vi David e ti mo ma lo e ma bo keke ki anyan nono e
6: hello
7: pelu yin
6: e ba mi soro soke e ka san sa
1: e ku eto ma
6: e se sa kini bere yin fa awon alejo
1: mi kin te mi fe bere ni pe se boya ile fitman face yin fun se eyan kan le dalu nu le fun ara e
6: ti bere yin ba ye mi ka gba pe yara kan le nlo e wa fe da abi tu eru ma ni palo ni wingi yen e wa fe da lu e gbo
10: eh
6: oni sha woni eh
7: abi se bi se waya kan lo mu na wole le le yen
6: ah yen no so
7: to je waya kan lo mu na wonu le yen na won wa waya mi
6: awa waya mi awon le da lu
7: eh won da lu
6: mo fe ba won bere bere se be pa no lo gba tolo ba wa pese ile sun fun won ton fe koko se property won ni abi property elomi to fe gba le yen
7: engineer
8: ki e to le jipe e gba mita si ile
6: ile onile
8: e ti koko ni ajo sopo pelu landlord
6: se gbo
8: te ba ti yanju yen ti wa ole ati de mita fa wa koni ra fa wa pump machine gan de mita fun
6: be ni
8: eh ka mo ti wa so le ti eyan gbe gan oyin onira fun awa sugbon e ba landlord soro
6: mo fe gba prepare si human palo yi o baba tin ba de nlo ma gbe nkan mi dani oni ka bara wa soro o da e je ka tun fi ile soke nu
11: hello my friend ma
6: e se me ba mi soro soke ma
11: yes my customer
6: ka so
11: community majid lata woto
6: e se
11: ibere ti mo fe bere on sign old meter to lo card ni ni ma
6: eh won ni ke wa so fun
11: ni order me ti on je fi load card ni online
6: because
11: o ma wa stress to ka lo ma queue ta ma load card so ta ba tun ni ko si network
7: okay a ti sole
11: so first question mi ni the second question
6: okay
11: o ni wi pe ti o ba in le te ni le landlord ta ba ra meter si be to je foruko landlord lo ni ba te la wa fi kuro ni be awa gbe meter yen kuro lo ta da address se ko ni any problem we can ko ti any problem se ni wa lati lo
7: e je nkopo mo
6: e je kan kopo
7: boya ti won so le kan yen number 1 policy wa e le gbe meter kuro ni bi te wa ke pe lo si bomi
6: okay
7: yen ko le work because programming lo se ko ni recognize
6: e ba ki nku fi landlord mi le jo to ba to raye gba prepaid
7: ah eh ma ko si agreement kankan laarin ati landlord pe be ba move lo si ile to wa legbe
6: be
7: recognize because number susu and so lo wa ninu ile number susu and so ni na wa ko ni re ko ni gba ko sele seri deja to wa be ni pe tan ba fi le gba kan ma se buru kan ba yen madam mita yan de kanu
6: adabja
7: jiji to mama jimita ko ti sele ri so ademora wa so ati call bu e
6: so as program e de bi pe mi o le gbe kuro ni inu ile yin
7: o le kuro ni number 2
6: ko lo si number 2 ani a
7: Williams house ko bo si number 3
6: ko ni sise se ngbo ma
7: program yen ma reject pe nkan ti sele because record maintenance wa oruko address phone number gbogbo e so e ma da ba e kan fi se bi eleyi o personal ti mi se ni ba ti mo sanwo gbese ti mo ba
6: lori na
7: lori ngba ti mo lo mo yo ninu last
6: payment
7: rent mi mo de ko evidence pelu e so nkan te ma so fa won yan niyan sugbon pe re fe gbe meter
6: old meter tun la won mu card lo yi ta won o le ra lori
7: phone
6: won ti so
7: atin discourage e ba watch a se mo
6: okay
7: tori mo so kokon meta le kan on kan on sonu on gbona avidavit to po lori e elomi in 3 months o ti sonu in 2 months o ti sonu avidavit ori shirishirishirishirishi so wa yupe ke atin discourage
6: okay
7: emi ma n gba won ni morun e lo gba meter
6: okay
7: e fe se lele yi wa la to tun sugbon to wa pe ki o si we a o si fresh and everything e ma bo lodo wa
6: okay
7: oni bara ni
6: okay
7: e je ka joju popo
6: e n gba te se pe kan lo gba meter kan lo change meter yen ofe lo ba de
7: se ri credited advance payment bi ofe na e kan ya wa lo wa da pada fun
6: okay
7: e ka gbele
6: hello e ba mi soro soke e ka so ma
12: o jare nkan to mi fe bere ejo ma ni pe se ile tuntun se won le gba bi a prepare this be
6: e gbo
12: new site
7: ile tuntun
6: e new site tin se wire se na wire ti debe
12: na wire
7: yon kota madame ma bol ofisi wa
6: e wa do ni bara
7: e wa gba gbogbo e
6: e bo lo ni agbo gba kan sa awon eyan yin na lo nso ko si prepared nle ko ti sinle ngba ti o kokko de e mo nkan ta awon eyan se awon eyan yin ya sadugbo won bere si ni fun gbogbo ile won de sise dis
7: o di bendori band to ke band ele wa
6: mm
7: de te pe approximation estimated bi le ngba ama fun yin ni meter yin lo fe direct straight to
6: ba
7: bi ban bi na le wa the same thing
6: okay to ba je band to
7: cde
6: abi ban w
7: lo gba map meter as a provider
6: e mo to sele band ta wa wa band te ti le temi wa mo bi ban w ni
7: kelele
6: awon ni mo se dopo bi odun merin ni sin we ra na
7: e gbadun gan
6: e wa ka lo le mi ke wa lo da na e mi obere o hello
7: ile ye wa nbe
13: ile wa nbe
7: eh o safe
13: o wa nbe
7: odo ni chef life o te ba ti lo bi 20 years nbe e mo pe mita yen o
6: ko le sise
7: ni chef life

0: so eyan ara ile tun kaabo pada si ikoni nini koni wa ni ahin 32 fm 949 ori oke tin se mokala la wa ni laughter house ni ilu sibadan ni ife egbe kan egbe premier hill e ba mi daruko yin fawon ara ile my honorable
1: oruko mi o yi pada adeshina adewale loruko mi lati le se ultimate care tradomedical clinic to kale si ile apeyan ni opopona orita apeyan ni ilu ibadan etimo abi eni mo ani on popo tan se ni le se wa ju ka se itoju oju awon ro pa rose to loyin bo pe ni shock ati ifon pa to ga tabi e to lole hyper tabi hypotension oni le se wa ntoju
0: ki wa ni nse ni fun wa losan gangan ni ojo tuni
1: ojojumo na la na to dara fun omo Nigeria kese lo nto dara tan we fun omo Nigeria na ni pe mo ni gbagbo pe oju la bara oju emi ati loruko Olorun oba ko ni re lede wa gbogbo eyan na lo ma wo pe pelu nto nlo ni lo nisin a fe isan ojuku igi melo lo wa ninu ogba emi ati yin mo to fi je pe a mo lori ofe to ye pe in ta ba minister yo mu gidagba e ti o ba jade latara gi awo mi sinu yo se igbega foju ti afefe ba nfe awon ewe ko yi ati awon eka igi yo wa lara awon nkan to nse abo fun oju emi ati yin tumo leni gbogbo nkan ina ti fi se awati papa julo ni gbogbo agbegbe wa e je ka ton ti bo mi wo e wo ifin generator ta nfin si mu
0: kolon shanu
1: e de wo ifin okada tabi ti maruwa tabi ti moto titi melo ni oda re logoro awa lani ni kan to jomo air pollution loju eyi je ohun pataki to po laarin awon kan to nfa wahala si agoju wa sugbon ile ise ultimate care on fi asiko e
0: ton fi pe yin
1: a ton fi ndupe lowo yin a ton fi npe yin a ton fi ran yin leti pe oju lo bara o oju emi ati yin ko ni re lede wa iwo na o le tara sasa ma bo ni le ise ultimate care tradomedical clinic to kale si ile apirin ni ilu ibadan lati wa se itoju oju re a fi do loju pe to ba ti gbe oju re wa alaafia to peye olorun o fi anu si be pelu eti o ba gbe wa tare pe ke se nti agbara wa ka a lo re ofe o so fun pe oju agbara wa ke se pe tawon ba lagbara wa o ka kese gba pe agbara ewe ategbobo mi o ka o se mo pe bi ti wo ba mo si
0: beni
1: ibe lo odu si sugbon ma fin da yin loju pe awa ise ile ise kan ti o kan gbawo lowo eyan isa igbele ile lowo in fact ni jo tuesday ti mo wa nbe no ori ofe mo na won patient kan nigba ta jo so mi ni before I can attend to you in ti mo fe wo yi ti ma be question ti mo de ye in ti mo fe ye wo lati no ma se ti mo fe wo ti o ba ti gbe e ma lo le yin o e ma wa ronu pe mo ni e ma lo pe boya o tan
0: won tun le try
1: wo mi o
0: very good
1: ibi temi o ba lori ofe singba ta jo soro in fact be gele mo lori ofe ngba mo kuro bi monday mama kan awon tin wa number wa kiri I si leyin yo da emi ati mama nsi ja lo ni jo won wa ni patient merin won ko po wa n kilo de mama se ba ja njo ni ni ni nto kamila ni pe gbogbo eyan le nta nkan fun e wa le mi o le ra nkan kan bi gbogbo nkan kan o se mi loju na yin ni ngba tin kan o se yin loju mo wo ton mo wo si mo gbon to mu yin e tin dagba e ti wo 70 se be mi ti mo jo mo 25 mo se ri ran leyin na se fe mo ri ran ni tin kan ba wa nu oju yin se ba so fun yin ni sugbon mama yen appreciate olorun ninu nkan yen ngba won oro jinle won le lomi ti gbowo lowo awon awon a ri pe the same thing na ni o wa won ma bo ile ise ultimate care tradomedical clinic emi gangan ni ma do olohun to ba lori ofe lola ati jo sunday e ri pe ni last time yen mo so mo ni promo nlo lowo ile ise ultimate care ni gbogbo last week arakunrin tin pe wa pe ka se promo sugbon gba ti mi sin le ko se fi da awon eyan tori pe won le se mejo ki won ni 20 fen eleni o fe ran awon eyan lowo ni
0: be ni
1: so la fi da duro ni gbogbo gba ti mi o si ni aran sugbon mo so fa awon eyan mi to ba wa o ba consultant o ba doctor ti o attend se sugbon to ba wa ni joba o ba ni emi na ton wa tun fi owo eso ya fun e na lo la pe en to ba lori ofe to ba le wa ni ola
0: ola saturday
1: ati jo sunday emi gangan
0: e ma wa lori
1: le ba lori ijoko ti ma attend se yin and first 20 people to ba ko de lola ni o
0: ama e fe fun ticket amala ma ta ticket amala
1: wow first 20 people to ba ko de ni ola ma fun ni card of e
0: okay
1: lo wa ara mi to ba ti koja 20 o gba card re o ni promo price which is 2000 naira
0: okay
1: ijo Sunday to ba de na first 10 people ijo Sunday ma lori ofe to jo ijo simi so to ba nbo ni ijo Saturday atago mejo ma ti wa lori joko ma dide lago merin se mo pe mi na ni bi ti ma lo na na kan bi keje mo koja ago mejo ko na ete mo number re to ba dijo Sunday latago mejila ma lori ofe
0: mi ma lo joko
1: so ni ijo Monday ma wa nbe na pelu re eyan marun akoko to ba ko de ni ijo Monday Tuesday e ma wari amala ticket im na order fun wo na lori ofe o mo gba lo le it's not for any that thing.
0: No,
1: and to buy one Monday now.
0: Monday, eh, ni like good or malatiket.
1: Ah, that for malatiket is one. So, what to buy on your Monday? Ma worry, I'm latiket. Oh, I be buy kosi promo on your Monday.
0: Full money, no matter.
1: Full money.
0: Eba mi so, I tori akoko. Mi boni office inwa.
1: Office wa.
0: Asi to buy bo, to buy dojuru. I want no mark me. I want no maju ifun.
1: Office wa ko jina ele akwenye ni luba da mose manso. To buy bo, ne ati anywhere. To buy ti leki. Lagos Ibadan Express Road so kale ni Olorun Sogo abe bridge Olorun Sogo egun ri bridge yen te ba ti gun ri bridge yen so fa won olokada pe ile apirin le nlo ni square Segun ni ile apirin iwaju hospital oni won ati so yin teyin ba wa nbo lati mo ni ya ni en bo lati apata bus stop gate le gba wole owo anywhere te ba ti de bus stop ni gate yen ibi awon olokada ori ta apirin e so fun won pe Squa Segun ni le apirin le ti fe so iwaju hospital ni won ati so eyin na fun en to ba de ni ori ofe to ni arun roparose ile ise ultimate care to ba je po ti igba bere 4 to 6 weeks in fact en ba le pe wole boya next week boya fi se ijo ti awon eyan o pe wole kan fun wa
0: okay
1: people will be able to talk mo lori ofe emi ati brother wa kan tun jo serepa se gugu e loni koda onje ta awon eyan je clinic loni ẹni lo san wo gugu e oni lo gba last treatment e oni ni o pe ose merin to gba treatment lori stroke to lohun de gba gugu ogo e le mo pe nkan kan mu
0: hallelujah
1: so won na mo wo ran oni 10 years 20 years mo beru o ta ba yo wo n ta fe wo lara re to ba wa nbe a so fun pe ayo ni ti e ba de ti o ba si ori ofe re elomi le mo ju a lo o mo ro re pin pe tori pe lawon o le se another thing entirely wa nbe so mo fi olorun oba be yin e mo wo ra yin ni ran fe ni keni to ba nbo ni le ise wa ti o ba mo ojo ona ma elepo asori number wa 080 25 94 11 10
0: e ti so pe o
1: ti en ba nbo lati anywhere ti ojo ona daru mo loju epo asori number 080 25 94 11 10 emi ni ma gbe number yin emi na ni ma de ba yin se kini o ni ma ba yin soro ibi ti o ba de ku die si you can ask another question even mo ti so mi ti mo mo so am more down itoju meta ta mo polowo sugba meta ta le face to pe to ba ti e gba waju yo to gbe yo a le defend sugba lati ose tin bo lo am se bayi asiri won pe logun asiri to ba wa nbe am fun yan le yo kokan be anijo kan e yo kan ile

0: ba soro pe eyan la olu ninu aye bi won ba soro wi pe eyan ri taje se opolopo eyan ni won ma ro wi pe eyan tendi ni be lo si je wi pe ki se gbogbo eyan oni tendi ko to de wi pe o la olu right information nikan le yin kan ni lo ko to de wi pe yo ta yo si je ninu aye tori na lo fi je pe lakoko ye anfani nla o nla tun mu wa fun yin mo ni alejo pataki kan pelu mi ninu ile agbara lakoko ye e ba nsumo kini yi ke ba ndaruko yin ati ile ise te wa soju
1: oruko temi ni Mr. Tunji lati ilese the Essence Global Project ni Atiwa.
0: Ta ba nsoro the Essence Global Project ki lanfani to sodo si ilese yi.
1: Ilese the Essence Global Project o dale lori financial education fun awon ti o ti ni ati awon ti o ti ni ara pelu awon ti o fe ni si ni ilese dale lori ati ni onenle ti a le fin awon eyan ti won le fi ma make we owo si gege bi a se mo pe ilu ta wa ni gbugbe da bi nkan sugbeni ti o ba ni right information yo ke ma o pe bawo na awon to make e se make
0: lopolopo gba ba ba gboru fe ipolowo abi ipolongo to joru eleyi nti mo saba je na ni sogundo goji se na ni ti ilese essence global
1: eleyi o ki se sogundo goji o wa fun eni to fe ni ani to ati ani seku to si tun fe fi oro le fun aromodomo eleyi to tun mo pe o ko ti wa ko ma ba pare ninu aye nigba ti a ba fi oro le fun awon omo ti wa eleyi se sogundo goji rara
0: bo wa la se le se ta fi

0: lele ko ki se seminar tori opopoloko wa ti lo si seminar orisirisi sugbon business briefing lele
1: ba ba fe darapo mo essence global bo la se tata to eni a pe number kan kini number na

0: Hola. Explore your freedom.
1: Mami, te ba ri bi mo se fo ile igbonse yen. Ewo, o mo gidi gan ni.
2: O le mo loju looto. Sugbon lilo Hypo toilet cleaner to bo mo pa awon kokoro ifojuri to wa nibe.
3: Be ni

0: 32FM, 94.9.
1: Ekaabo pada latojo ja ege na le ngbo lowo ni ikan ni aderin eposono 32FM 94.9 Sporting Clever
2: Adokun
1: e mo nkan bo ko to di pa lo sojo ja
2: ohun ti mo mu bo ni be ni wi pe nigba ti a ri irufe eru owo yi fun awon to je pe won wa ninu dije yi wi pe o da en do ba bo eni ti o ba gba goolu nkankan ti a se la kale e se do wa je pe awon to je team table tennis wa to bi je pe ibi te ti fe lo re pago ti won ti lo re gbin ta fi le mo nkan to fe se boya won no ti le rowo mu nbe lati le mo boya ti world cup world is dj ti mo gbogbo yi to nbo boya o se se ki kadara oku ki won ti lo ta ba bi pe ko si owo kankan nile a ri bi ta ti rowo abi se ka gba igbe tori pe beyan je ile adulawo ti se ilu kan boya ilu ta le gbe si boya bi orile de south africa tabi bi orile de morocco to je pe o da bi pe awon to fe laju die duro fe iru awon ilu yen lo ti se bi ti gbogbo wa le lo lati de so boya a fe mu eyan wa lo fe ma buru lo megbon lo mu eyan kan lo ta wa pa awon eyan ti ta yonda awon kale to fi adi wipe awon ile tan wa mi bayi nisin emi o so wipe owo ti won ti fun won ti poju tabo ti kire won kimi wa ni bibe yen so mo de mi kan try lati fayo ni wipe ibo lati ri irufe ru wa la kale ta iya mo fa wele owo ta gbe kale nisin pe o en to ba gba goolu ke se wipe wa nu gbede ke wi o da gbogbo ti mo le gba du goolu meji lo won le gba du goolu eyo kan lo won le gba akaimoye ti a fokan si pelu nkan de so kale nisin pe ko to di wipe tin to ba fi le mu atati saransan tojo su tojo nku possibility nbe wipe koju oro n to fi le mu won ta fi saru fe ru owo be yen a je wipe e se wa so pe ru awon yo ni fun olowo ni nigba ton ti kokon fun olowo nje eleyi ti e sele tele wa ti ategun yen o fe dodo awon ni te bu denisin to ya emi lenu nibe gangan niyan ko si nkan kan mi nisin ati ri foli o ti lu si loni nisin ni pele 70 o ya bi 76 kg ni le pele tawon elese oluso omo omo leso to kan mo ba kini yen lo ko to ri pe network o pare ni abibe bo a si lawon boxer abi mi na to ye bo won si tu tan wa nu ninu team yen tan tu le ta le di goal abi sliver abi bronze lodo ti won so ba ni mo kan wo ni pe se ka so pe ndo ji pe idije ti ping pong yen o je ping pong yen kan je pe le ogoro nkan idije orisirisi idije lo ko sinu ni awon kankan awon alase lo nbe nipo yen lati le so emi ka wo yen pe n to fi le mu wa se irufe iru alakale bayi fun ru idije bayi e se ti adegun yen o fe dodo awon ni ping pong
3: mo interest ori kini e ma bi ni so
1: okay
3: yes mi o dipe lori e yoruba so pe gbedo gbedo ti gbedo to ku sowo gbenu gbenu o toro ni ka ma so ohun to ba je pe be lati turn new leaf ni nigeria o ye ki interest awon table tennis player yen na ko le je nsc logun on gote mi rinu gbo ton sele mi o give kudos kankan won de won won so pe ki mu kudos wa ku da kankan fun won but reality be told ejo inta ore ti ese bi igba te ni ki salam gege bi olopa abdul salam adigun olopa ke ni ko lo mu bike wa o le bike je o le bike je o le bike je mbi o le salam je olopa e wa ni salam ba mu bike de bi bai lati recruit olopa e ma so di dpo te ti o ke o le achieve what are we saying e ti o bi o bo si eh iru owo ta ni se be la se preparation se be la prepare for tournament nko te le achieve ki lo find incentive nigba te prepare e so ro now
1: so o da bi eni wi pe kama so ju kakuro ni ati idije yen a ma fun wa ni gbogbo nkan to ba tun lo ninu idije yen bo ba se nlo lorile de Scotland nbe kakuro nbe yen parapata rafambali
4: atokun
1: eja ya die ni le gesi ninu ko egbe agbabolu Chelsea nigbati ko Chelsea gbase lowo oluko ni enzo ton gbase lowo oluko ni Liam Rossignol won fi kini kan lede wipe awon ma ba ara awon soro awon de ma yi ilana ta won fi nse lati gba ti Todd Boehly ti gbase awon aye pada debi wipe awon ni ma oluko ni tun ta won ba ma gba awon afun lagbara to po lati le so si rufe awon agbabolu ti won ba ma ra ati ru awon nkan to ma ko wole ati wa ni boya ati ri ti ko Chelsea ti gbe agbabolu bi 4 si 5 bayi lati gba ti transfer ti window ti si ti oluko ni Sabi Alonso ti de e wo ni wo bi wipe pelu fi awon agbabolu ti won ti gbe ini ni ti lakwa tuti lo ti set bayi e gba nigba wipe oluko ni Sabi Alonso lo ngbe awon agbabolu yi abi owo awon bluko na tun si wa ninu awon agbabolu ti ko Chelsea nko
4: ko si ti awon o se ni sin be lakoko na awon bluko yi awon gogo lo je bi en to e pe a le pin pe awon ton ni iko yi lowo bayi so ku je si awon na apo won na lowo ti ma jade o le ma je da direct lati apo won ma je apo isuna owo ti won ko pa ma bi nkan ben ni owo yen ti ma jade so ku si ti o se ni gba waju won koja and arakun yi to ese jun won sabi an lo so won ten ba se de ilu awon apa ilu awon boyan ma se bi obo ni so nkan temi ko fi n pe arakun yi o le so pe e ba mi gbe agba bolu bayi wa sugbon to won yen ba ti poju abi ton fi n pe kini o le ma work fun awon ko si mi fi mi fe agba tun fe so pe o n fe ni won le go against e pa won fe a ko ise join won ni and o no ja ma pe awon ibi to won ise de ko won si ma tele die die ko ma pe kini ma lo yiwo mo won lowo and ka ma jo bi pe agba to won people ti de ni wu ninu ko che se ma wu le mo pe igba ti Abramovic gan to won go chi wa nbe ta ku in ba ni fe sa agba bolu kan won ma so pe won lo fun ni mi le je olowo ikokan je pe mo ni team kan mo je ni fe sa agba bolu kan ti mo je fi pe ke ta ku in ba wa o se se ko fun ani nkan ta fe so a le po ko si nkan to bun be ka pe olukoni pe ke olukoni se eni bayi so le fun ani nkan be ta fe and ka je ma daje npe awon people agba America be no ti wa and business lo won fe se ju ko olukoni o le ma la le won lo o ko ma ni so pe ohun ni se e je ko wa so nda to o je ka okay awali so pa fe fi si under contract abi nkan pe o ya awa na ma pa ani de agba bolu sugbon iwo wa ni head ju lo yo awon agba bolu yin so ro nkan be ma se le so emi mo se le fe gbenu so pe owo won si ma wa nbe olukoni e se de ni and won o se ma tele die die ko ti le ma so pe o fe ma gbojo agan wo won pelu ko Chelsea as big ton se ye ton se to yin lowo ton wa
1: ba Sporting Global
2: atogun
1: se blue coat change awon agba bolu ti won gbe se sabi alonso lo ra gogo player yi ohun lo toka si pa awon agba bolu ti mo fe ni abi blue coat lo ra awon player yi
2: nkan ti o wa ninu adeun ti alonso to bo ni pe ohun ni anfani to po fun agba bolu ti won ba fe ta tabi agba bolu ti won fe ra opolopo awon olukoni na ni e ma so be wa gba nuko Chelsea sugbon ngba to ba ya ni o di wi pe awa la ni ti mo wa be ba ti o fun ko mo ba ti e lo a o le so wi pe olukoni alonso ko mo si o gba agba bolu ti won gbe tabi agba bolu ti won fe ta te ba wo o na ti n fi asiko kan nawo si awon agba bolu to wa nuko Leverkusen gbe o si ni fe ru omo ile e ba lo bo gbe wa so mo agba bolu ti Chelsea yi gbe won fi han wa iru fe iru iko ti won si je ni won o ti ku ni boya ka so wi pe bi average team ti opolopo yan si foju won na ni won si wa te ba woru agba bolu ni elori gbe agba bolu ni Crystal Palace gbe agba bolu kereje du fe ru afoju si won ni e ma je ka ba bi pe o nbe fun won nisi lati yo lati je kan jo buwo iko won o le ka mo loyin le kan pe awon chaloba yi be jade won ta won kan won lo na won kan ati rogbonda awon ganacho ti won ti yeba o tun ku awon imi na nbe lati le so sugbon kan to be leyi luko awon ni won ni 60% lori transfer yi bi 40 pere oni ta lo so gege bi wa di ti mo se
1: sporting crystal
3: atokun
1: e je a ku nbe
3: okay
1: e je a pada wa le die tori oniroyin kan bi ti ton man tu everything ton kan man ton touch light is everywhere
3: ton man touch ta ba ri man so
1: man ton touch wa na le fi ri oniroyin kan lati orilede Nigeria won ni odun 2014 ti ko Super Eagles orilede Nigeria ti won pe Babasola Amoebi si kan nu awon agba bolu to lo kopa fun iko Super Eagles orilede Nigeria lodun yen ninu DJ fi eya agbaye won lo lo ko ni nigba yen baba Stephen Keshi won ni won gba owo lowo Osolo Amoebi lo se tele team yi lo sinu DJ fi eya agbaye lodun yen iseju mejo pere ni Solo Amo ibugba ninu DJ fi agbaye odun yen ke ba ranti egba nigba wi pe bi eni se so lo se ri abi kini ri ba kan ba kan loju sinu
3: World Cup 2014
1: yes
3: nkan to rank pelu Nigeria tournament yen po o po gidi gan e ran ti pe bonus da ekun le ni camp se gba ogbo won eyo mo gba yen lori oro Solo Amo bi ati oro to kan olugbe Stephen Keshi of blessed memory oga wa kan konrin kan won ni on lauro funra wa e ti kaluku wa ba se lauro boya dada ni abi keji en ti kaluku fe kan so leyin un ni ko fi wa nigba to wa lo ki pe either good or bad dada ta ba sa se sa ma so leyin e baba tun nice because to fowo le fun wa o wa ba tin be lorun se ba se nigba dola so if you are able to talk about Abacha ko si to stop her from talking about Keshi ni rori temi boya dada Keshi wa se se lomi o boya ibi ni o ku so kaluku elomi a pamara elomi a so jade kini te so yen pe enikan so wi pe ba kan lori ni yi ayen e je ka wo jo ri Solo Amo ibi nigbati won ni ko play for Nigeria Solo Amo ibi was 29 Nigeria ti pe on do de pe King Lado call ohun on do the king kan ko ngba tin ga do pe mo oni oro Sola mo ebijo si Nigeria e mo gbe pe after 2013 civicase quit si ijoba Jonathan Goodluck pe won pada awon to de loye ball Nigeria so wi pe to ba lo lowo lowo o lopolo NFF o frustrate e awon to ja administrator of football Nigeria won ni won frustrate temi e o gbon evidences were everywhere a lot of them pe to ba lo yi lori abi emi ni honorable kini kan afi to ba dasibo Nigeria won ni gbe mi egbona past of it was a it to sele certification leyin je tori awon o fe Jonathan Goodluck lo so pe ko ma pada bo nisin igba te ba wa so ewure mole te fun ni paki eh se mi re ku lo pe Sola me bi wa ni
1: 32 ni 2014
3: 32
1: yes
3: 32 yes eyin na wo eji yen se ba lo da to be Newcastle eni mi o so pe be lo return yen sorry mi so pe be ko point kan ni yen ike ike chuku to gbo na lori ngba yen aburo

0: kakan si awon ara ile na 0705523949 tabi 08097023949. Àwọn tó wà nílẹ̀ òkèrè lónìí +234906209449. Ẹlú ẹ kúrò lẹ́ o.
1: Ẹlú ẹ kúrò lẹ́ o.
0: Ẹ kúrò lẹ́ máa. Àbí ẹ kúrò lẹ́ sà. Yes, sir.
1: Ṣé ẹbí gbogbo ẹ̀rọ kan sọ láti òní tó ni? Àwọn méjì kan ni mo fẹ́ tẹ́ ẹ mọ̀. Bàbá Kẹ́hìn àti bàbá Onídìdí. Ṣé pé àwọn ọmọ wọn tra ẹ̀mí NSF?
0: Mo like nti baba yen gbe wa lo yen elu e kuro le je ba mu kankan o e kuro le so
1: e wo a ti ki pataki soro nigeria
0: ben
1: ki kan lagbara kan ki o fi awon awon ele ile oko kan bo ko si si a le ya to klo ko te wa lo du kan lodo wa ni
0: kini ga ya Adebayo Adebowale MC check. Idan la idan gigi. E se un gan ni so.
2: Supa ka wa le de loni ka ma se bere. Ka mo tun ma ro ke to sa ka we oro.
0: Mami Olanike Adekunle. Happy birthday in advance ma. Ko ba ti dola emi very cake temi o.
2: Osupa.
0: Elu e kuro le o.
1: Ya e kuro le. Tunde lo so lati ba so.
0: E kuro le so.
1: Ya e jo mu be sai ke ta nkan kan se ri. Ani my.
0: Hey, hey, hey. Kini e re ni o. E wa ra ticket amala o.
2: Ti ma tun le gbo yen.
0: E wa ra ticket amala ijo o. O ma di pe ticket ya ti fe tan e ma wa ese ma wa bere pe ticket amala e fe ra ko won rara igberun meta pere ni ojo kokan le ni ogbon ninu osu ojo kokan di ni ogbon ninu osu kejo o ni amala fest kan ni aderin ipo sonu 32 fm 94.9 igberun meta pere ohun lowo ticket e ra ke wa je gbadun amala gbogbo gba ko ni e kan mama e je amala gidi ke je eran ke je amala to gbadun e ma bo ni education center ni bita ti ma se kini yen egberun meta pere le ma ra ticket le kan si kankan ninu awon to je osise ikanni aderin iposonu ke gba ticket ti yin 3000 naira pere ni ke de wa je gbadun amala
3: ifera gidi ba ifera ni gbadun omo awajaye awo yo so baby o de
0: feran mi so fe ma wan emi ni elu e kuro le o Ali ti fe ma le mi ko yen. O ti yiwo bi ro safety e je ma lo ko to di pe ma yo blue ti minu studio. Ope pupo lo gba won ta jo se kini ni role ti gbogbo fi dun to fi kan si. Omo Laleye ku role sa. Para para sporting clever jo se kini ohun ni Bami Abi Bola Lami Sporting Crystal nkan oni se mi.
3: Tori wo je wo je lo ma o je.
0: Rafa Mbali ajo se ni o professor. Emmanuel Chikmosi na wa nu Kulumbi. Oko awon se cast ye. Akiko mi lapo lo kan temi je. Yoko di lago mejo ngba ta ba tun pade ara wa lori eto so we dowo la ro la. titi ago mejo ti ati emi ati eyin ati awa ati eyin ta tun ma pade ara wa yin ko a ni kokuna ikuna oni ko wa ali o ma kire nla moju ero to je ke gbo wa nomi la podo ti yin beyin titi ola yin ko mouthpiece lo nbo ki ma se ndide nle bayi ire o

0: effective relief from malaria. Komal on, malaria gone. If symptoms persist after 3 days, consult doctor.
1: Ko si onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele alasiri oninawo imuleya onibuka ko ba gbona ko se tutu ki obe sa ti loworo ofun mi
2: ileleyi o
3: ejausan 82FM 94.9 feye lotu ti tek pepe itu ayaju amala amala fe ele keji ru e lotu ko lojo kokan de logbo osu kejodun 2026 29th August 2026 ati sheri ama tu seyi ati to ma sopolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo agwada eri kekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pelu be ewedu gbegiri ila eforiro eran pomo to kata mora se koropoto suri amala la fijo ma se jo e egberun meta naira lẹfura ticket je gbadun to gbadun pelawon lo nje igbalode lawujo to yayi taye ngba ti won bibire food canteen loke ado iya adija lamala ni yana di oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le je so amala ba kitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laarin iseju aya ofe ni form e wa si 32FA laughter house premier hill mokola ibadan bo ba dojo kokan din logbo osu kejo odun 2026 katuyaya tuyaya pade ni recreation club ni doju kwadama sigba ni lu badan o la to ti so diwoke buka buta ton teran to jire pe lalujo to bagbamu amala first 2026 lati ra ticket e ma bo ni laughter house sabi ke pe number yi 0806-218-5194 pelu ajosepo ile ise to npo ti rega ati magi emi ati magi alajosepo to

0: Radio Alalu Barika. Beyan ba wa ni Ibadan ni bikibi to ba wa. Ti o ba ti gbo radio 32 FM ko ti gbo radio. Emi Basiru Sola Oloye Ajere ni mo so be.
1: Show me your 32.
2: Wetin be this?
3: Lai sere nbo. E wo be sere bi assignment final. Eh, se painting ni yin ni se ke kuku gbe yin ko giri museum te ku gbogbo ara se color ara won sanu yin ko ma sasaku sare kini ta se ti oda makeup wele ki lo se ni ti mo ti se ti mo ti pari
4: mo ri po ti pari se bi tori ere lo fi fi full stop sanu ri bo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya so o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up se ba ti se pe yin je pon mo kete kete
3: o pari o e ba leyin oni sogo mo en ti ogbo go ni ja o bo won ti ki baba o fu eleyi hin tan wo bi akoku ewon
4: won ba mi so so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
3: agbo were si wa wa won mo pe npade yin loni ni.
5: This piece was performed by Usain
6: 32 FM 94.9.

0: Ah, eti ku jo meji, ku jo meta, e ku ogun ti ojo ban so ni gbogbo bi ori ofe ba ti yo. 13 bi gbo wa ni kan ni ada ni ko sonu 32 FM 94.9 ori oke makola. Be na la fidi kale si yun ni laughter as gbogbo bi e ba ti nba te ba ti nbo patapata te ba ti wo bade pe nlo makola. E ba de makola pe nlo ori oke makola gangan ibe yin be le ti ri an laughter as e ti ri bayi. Yo ajana ku koja mori nkan firi. Erin koja ka ma fi pamo e ti mo. Tori pe ojo mejo na la mo se to ta pe ni parunu re e ti mo ba ti se mo se nikan ni aderin gbosonu leyin gba ta ba ti lo lati bi ojo Monday ni o Tuesday ni o Wednesday ni o Thursday ni o loni ojo jima yekun se ti de ka fi ogun ta ba ti lele to wo to ja fi oku le fo Olorun ka dora wa nu Olorun ni o mo gba to da ati gba to tu da Olorun ni o mo wa akin ka bo le kan si lori eto yin eto wa ta pe ni gba ni e mo pe ke se joko enikan sugbon si ajuna Ridwan Adekunle Clever lo ko mi nje e ma bo loju opo aye lujara wa Facebook wa 3FM949 feyin 3FM949 feyin sugba e mo pe ojo mejo da ba tin wa bayi emi atomo yin ololufe yin daada na ni baba Paronto ati yamopo won jo mo ko worin ni be na na tu se wa le ma bi se wa loni e ma mara le o baba so ba won o jise iwo to ba lowo lori phone tete lo ra mo je ko ni obomo lo baba ti ngbi e ti e ka mara le e ka ma agbalagba ti ngbo wa nle
1: ka e si agbalagba oni kan gbadun apera re lagbalagba ni bi abojo oriri ade ni agbalagba o wa
0: na eyin du gbogbo eyan mo ni
1: agbalagba sule re Olorun ti kea Olorun ti fi un gbogbo da lare ijoba orun lo ku mu mi le bi mo se wa
0: ele
1: afẹ aye kankan mo ati ba yibo se po
0: ke seyin nikan
1: ati ba wusa se po
0: ke seyin nikan le se koko se ru e
1: ati ba ku Elizabeth
0: o ti ku
1: a ba se po ke to ku eni mi ni mo se tutu lojo on fe sin
0: wari foto yi
1: onu gbadun afira re pamo ni onu gba esire
0: oluwa se yi fun mi nu
1: ke se yi fun ra re omo dun melo ni omi palaba aka
0: yi ni won ni won ni apele
1: e ki baba re emi ko le mu lo mi ki la ki baba re
0: se mo ru eni se mo ru eyan to je
1: o ba wuwu ke je sapo ara re
0: oda ko bu
1: to ba take gan gbodo riru mi ke so pe bo ni temi
0: oda
1: e lo lore
0: ko buru
1: aki ilu le o aki gbogbo omode ule patapata mele so pe mo ki agba ule tori eso tu dagba ni be ni mo tu fe ma so pe mo ki agba ule agba ni mi abere mi lale de ujisha kan to le fo ba je owa obokun ta le de ujisha on ba riru ra mule mo fori
0: ko ti wole
1: iya oloye tutu agbodo se oye mo je lalede ojesha re ni pe mo wa ni badan ese kan ibadan ese kan ule ni mo wa
0: awon kan te so ko ogbo le yoruba lowo yin to pe ko si na fe se le yoruba
1: be
0: ba ti lowo si ko ni woki
1: mo ko jori ko je pe mi re ra mi si mi are ra mi si
0: mo se da na ni mo se da na
1: Tinubu lugba mi a pe mi
0: eni suro ti Tinubu are orilede wa yi abi are bomi
1: are ori mo ti ko ni pe kiru mi ma so pe gomina mi pe mi aiboye ba mo ti fi photo gomina awon eniyan loju phone mi
0: be ni
1: mo ti ju gbogbo radara dani lo Olorun ti ke mi gomina lugba mi ule mi la wa lojo Sunday loju oba ni be ni
0: kini mo wa se nbe o awon yen wa so pe awon yen ri won se mo yo gelegele ni babi
1: babi orule wa tori ile aye ti gbege mele je kan ka mi mo le ni badan oju yan mo du oba ni le oba de ti ri pe gomina mi wa niyan wa be ni se na ma se adama efa
0: oni
1: adadi me de fe gbogbo iru owo ni be waji lori eto loni mo le daran si olorun ki mi loruko re
0: e je para yin balẹ gbogbo awon ti e ba gangan mu waju won ti wa yin oda de mo so pe e fe se ginigan loko won ta ba da yin lo won wo tolorun ni kete pe boya bakan o
1: esowo lowo be waji o
0: sota enu yin ti jawaya enu yin ti jawaya enu yin ti
1: waju ni esowo lowo re
0: sediri ba e gbo oluwa se fun mo le mule ni won ni ropo
1: oni lowo la ma so pe mo mi mule oni ba so pe mo mi loruko re agbadugo oni mi pe so mi buruko niyan
0: yo
1: ni dami mo re ni
0: Eh na ni mo ti mo yin mo se yin na bi fi yin le
1: ori oke mo kola o la wa
0: 32 fe lo yeye ni yin won ni alaba
1: ah e so so be
0: eh be wa jina so be
1: o lu le oko re let's compete
0: se eyin lo eyin ni baba oko won e le
1: let's compete fun o so ni mo di akoba olode oko re o ti ku olu le oko re
0: eh e mo mo tu yi
1: la fi owo ara re la fi resignation letter si le be ni pe oko mi o mo ti ko lule re to fun baba wa la ni be
0: ah
1: emi ni mo so be wa paro kigi atake wolu mi ki mi ba be lo
0: ah emi me
1: lori eto lale o se se ki omo mi tun de dowu mo ba dari ji ni o meti so pe mo dari ji o
0: awon mo lo lojo bi ojo saturday ti a ticket ba won yan
1: e ki e ke a ticket yan lo lo re
0: o ma le fun yin ni keki bayi
1: e wa fun mi ni keki me ni bi keki la toro re olorun ti se keki ba ma je who are you by the way nonsense olorun ti se keki ba ma je
0: won egbon di oluwa se fun mi won ni oni aba mi puro yeye won le npa e npa pe ro Oluwa se ifun mi won le pa pe pe iro.
1: Ma da lori inu oko Ekiti lo wa o ni o gan mi jaye o se lo. Lo ni me lo.
0: Okay ah. Eh Oluwa kini be wa ji ti so pe ke ma binu. Mo ni e ma binu ke ma ko ba won le oko.
1: Mo
0: ni e ma binu.
1: 32 FM 94.9 feyin e la te soju opo Facebook be ni. Lori eto loni o se se binu ba bi mi. Ma pin okada fo ni yan meji.
0: Eme okada e ma se 5000.
1: Mo mi so
0: okada to ba kere ju de ma ni sinera ni million kan le o tori eyin le so fun mi pe ko sowo lowo yin bo le ti be ro wo okada
1: olorun ti chemical
0: se ni gbogbo te nse yi ni o ja mo so ba deck o da mo
1: ke ma dahun
0: ni o ja mo tun de wo da mo sotan
1: e lolore gbogbo wo ti fun mi la calculate re kini fun
0: sotan sotan sotan gbogbo won ma so fun mi leyin won ni clever so mo nkan mo ni mi mo sa won ni ba pa wo do yen lo nle amon
1: mo ti le
0: awon mo ma fi yin le ni
1: oniyan kekere le ijoba ni sabo lodo yin awusa ni
0: e se nkin ti yin be
1: nonsense se ma wo mi tori pe mo ti mi se melo melo bi gbon ba ikoni omo kan fi gbe ragati kini ye mi so ni ti e
0: ewo
1: am in lagos
0: e woni woni ayo woni lagos la won be ni mainland
1: mainland
0: ni la mo wa
1: carpenter ni mainland
0: e ma ti carpenter se ge se se ni
1: o ya o n ga ti rowo je bo se wa ni
0: ah ko rowo je lo rowo ra data
1: oh un je pe hotspot lo mi share 32 fm e mo fun ni password ala
0: ai me ye lo mi don lo phone tan tan to je pe owo ti me lori tan tan na
1: eh se ru bi
0: all right ka mo ye
1: se ru bi ye
0: Well, on lo ye ke change aso yin aso buruku te nwo mo le ye ke change in ti en wi fun yin
1: no lo mi so be
0: eh boya me fun yin ni aso ni
1: ye
0: mo le ye me fun yin laso
1: o ba ri 1 naira fun omo le yin ki mi mo deje
0: ah eh
1: e ma na soju opo Facebook 32 FM 94.9 fe yin e ma lo si be be ni o se se lori eto lale eyan omo mi olorire on ba ti koja re bete loju opo TikTok mi mayo ya shanu mi ba mi fun oniyan mewa ba mi fun oni 5000 sugbon ti koja o e se pe ko ti sa lo be ko la ma se agbadu afun so ba tech so ri ye o ti wa ni be oluwa seun 8 ro nje je ni ti e ami ba be olorun lori oro aye re
0: se diri bayi ediri na na embassy ediri ndan ko
1: na na embassy
0: na na embassy ri se diri
1: o ya iwo gan so fun pe ko nkan se da kanu bare ka fun lo
0: ah me e ma mo le olore lo njo chele re e ja lo re de oju oja na ah ka lo gbe oju ka lo gbe ipolu oja bi me lo kan baba ti a wa pada de a le mu
1: yo fun bo ti la ko ma lo sojo ko Facebook
0: eh mo ti mo bayi
1: nana e party

0: Ah, ekaba kwada lati oju oja itopanu re na lo nde si eti igbo yin lati kan ni adarin po sona 32 FM 94.9 be pe ni fe yin e be pe ni 32 FM mo mi eko na ni ori oke tinti mokola ibe la vidi kale si iyun ni laughter house ni lu badan ibe na la wa te tin gbo wa ni kitikiti pre 32 FM 94.9 ona ni de ba ti yin radio yo ba di 94.9 intan fi yin e so nu tori bo nkan te nfe oju kan lo wa bi a se mo se mo pe yo dumidun mo mi la mo nse be to kan ba di ku ijo tu wole yo tu lagbara po mi e bo si je na ni ko tori ba le mo ba eto lo si waju won pe yene yene ke ni le ba se mi a ki gbogbo eyin lo lo fe patapata to je pe lati jo ti ati bere to ti ko su yin ri de pe a le se ose meji ose meta even ose kagan ka mo ri nkan ha lori eto yi lagbara no gbe yin te ran wa lowo patapata ati je ati mu yin ko ni nira o asiri yin oni tu ko ni sini fe tu gbogbo ton dun mo yin ko ni dibanu je bi je tin mu ko ni dilala o be lati ori alagba subatek akiyin gidi gan o aloyin lo genu tori mo mo yin pe ko n sa ba nikan le mo se fun kagiri ibe la tin gboruko yin lodo mo ikiri lodo agbalagba lodo en te ri abi en je ti ri rara e se gidi gan o eni kan ju wa le ndi badi gba won ni gboku yin wa le o ma kan na alagba tun de do ijo saturday to lo oni won se ojo bi won na bi aso fun mi pe ka ticket amola first fawon eyan mo de dupe gbo awon ti an je awon to wa gba ni ojo saturday ata awon tan wa gba laarin ose gbo won patapata ni an ti wa gba alagba tode dowu emi de ba tu se yo tu rorun ju ele ibo tu se rorun lo o elohun ni se odun ele ko ni se ni asimo fun yen ku gbo gba o even gba de se ojo bi gan e le mo nawo si wa lori kori ni gbo gba jon pe o dabi pe oju ojo yi pada lodo won lo fa ta fi ri owo won ni oju opo facebook wa sugbon gege ba si mo so mo pe awon le mo fi emi ba wa lo olohun ni fi eyin na sile nigba kokon gbe en te fa du arun wa lowo na e se gidi ga eyin to je pe lori lori tiktok a mo yin ri e kan mo ri koja e ka o de ba fiyan bayi ni nkan ba olohun wo la pa won ta wa na fun a mo won ri ba se mo wa ri olohun ni je ki ori owo yin ko gboda ni o yes mo se je niyan o da bi to ba se je
1: e ba si
0: to je ogun ba to nana e ba si
1: nana e ba e se we se un o le ba so un ba ni
0: ki lo se le
1: kini bi kini kan nana e ba se o ti so mi dagbero abi abi o ti so mi dagbero
0: to ba je pe be na ni enikan wa nbe ni oju opo tiktok wa mi bayi nana embassy ni goruko won ati ri owo yin o ati ri owo yin
1: iyan mo mi loju opo tiktok
0: na se kan ti ye ke se ko ye ke ti o ko dupe na e mo lasiko ta wa yi
1: oya bata roba mo ra fun oni kekere la bo
0: lo zota oro to ti kuregbe bi odun meji meta merin marun mefa meje mewa bi ogun odun ogbo odun se pe tele ra kan fun gan o ngo le rati mo eyin go le leri
1: abi ba loruko yeye ra na
0: e ma ja na ma ja fun satu nko nbo ja fun satu elomi wa to ye pe won kan ni okan fun fun ni ko je go boya o kun o se da le
1: lodo ti mo so pe ma fun niyan lowo loruko nana e ba si o ke ma di yo je pe ara rin ni bale
0: nisi ni o di pe
1: oya nana e ba si la sende o se bi emi baba re
0: egbo te ba tule se banke pa bi ke ya bi lo re eyan mo be yen je fe be tori ni si ojo opo gbogbo ojo opo wa mede ta gbogbo ni din se akolu ko gba yi
1: soja boy o mi send the request emi mo kuro ni bi se soja ni
0: e be je kan mo ba gbe yin
1: emi o ba so na na embassy oruko re lori eto mate so pe ma fun niyan ni won fun mi o
0: se gbo ba on e se pele pele o
1: so be o ki ma de kan aki nana e ba ti wa se pele pele odun laye o ori radio ni mo wa o bo ba tu bi mi ninu loruko re olorun ti le ta ni de pon o le ki mi fun oniyan 20 ki mi fun oni 55000 lori eto ti eni pe ko aba mi asadua ko nana e ba ti sugbon e ti ran mi o tori ye ye mo fi apowo dati ni o mo fi awo ko lo sokoto la ba gbebo ni o
0: sokoto le ti fe lo gbebo
1: e de ti to wo oko gan olorun ni se mi la pe agbero
0: e le fo we le wo ko lo sokoto wo da ba ke fe mo ri se bo olomo jari wa aki alaji mufta ogurin de mari do
1: mo si alaji falaji le
0: ki lo de de se ba yi
2: o ba won yen ti mo le bu so pe kan ticket amara fe si beyan mewa ti won si ra beyan mewa leruko grammar won
1: o ya adaji ra
2: ti lo den se bayi na
1: mo mi soro fun wa ti mi beru mi
2: be won yin ke
1: o ya ra ticket je ki mi wo ticket
2: wa ti ba to won ni si bo da o alaji o 3000 naira ni ticket ni amala fe se yo ni ticket amala fe si o e ra beyan mewa eni to to eran na je ni koja pe ka mo da savakado je
1: asa ti lowo to bi ni
2: o we
1: Eh, hey, hey.
2: It's here. When is that conquerability?
1: No, no, my job.
2: I am a denny, yeah, Mr. Ayomi. Aladdin.
1: I see. My body, Rio, Kimi, and Sonny. So, Bambassi, Mummies of War. Ah, can you already ready on the wow, portable? Only ready on the wow, only ready. Initiality, Samuel, Nisha, Mimi Ferrari, Nisha, a mini shiny Temi.
2: ni oju opo ayelujara wa ati ri ti young adex e se o lai ti e ti se
1: na ba si ti send the number re yo nfe fun mi lowo nla
2: o ti da ba
1: si olori ire
2: aki ti young adex e se gan o won je ti sada fun nana embassy lai je pe
1: o enu re eleba
2: sogbo eni suru e ma se be
1: se mi ni se ba gbalagba soro re ni
2: eni suru
1: abi mo yi ko sadua fun na da embassy se o ti mo boyo ni ki mi fun yan niyan ni aboyi ki mi gbadun aye ara mi
2: eh be se se yi ti yongi na ni si bayi eh awon eyan wa na ni ti ara yin o bale
1: yongi lowo dani
2: to ni oju o pari jara facebook wa ti ri awon eyan be lokankan eje jari ti yongi be ba kan na ari agbebi omolara e se gidi gan ni o won kan se abakena grandma Suzanne Akinboye ike ko ni salafia yin o isu omo yo tu bo dina fun yin je daada e se gidi gan ni o abakena Samuel Oluwaseun golden boy abina golden boy ti wa ike ko ni salafia re ma ga lo ma je nlo ko si npa
1: golden boy wo
2: golden boy photography se da mo ni
1: omo inu ri a o je pe ya la eran se lu
2: photo lo ma nya eye foto lo ma ya bi yen bo se ma lo ni yen se e mu iya mo po wa ni kan ti eh e mu iya mo po wa ni
1: o ya se kan lo soju opo mi na never see ti soro
2: e mo soro asi ni asiko do to da bi igba do fe po die
1: liya kasabi iya mo po Yama kwa hiki miki hiyo kui kale Liaka saba la shagina Yama kwa hiyo nki omode hiyo nki agba lagba Dodi eto lale Liaka sabida Iya le hiyo lono amunu bobori adu yeni Ni api osoni Liaka sabida Iki misofu Alaji mani doti Liaka sabi Ike ra abala tiketi funwani ongoji Liaka sabi
2: 3000 no goji mo lo ti bi 120 pound
1: ah iyo ojo ori re in awa slash re sona meji o ye ticket ara fun yan niyan ni lali kamadi inanasiko liakabada

0: And a whole lot more. Classics from three decades ensures keeping oldies and music legends in your memory. The password game gives you an opportunity to win something good simply for tuning in. Music Celebrity Birthday runs off the program on weekly basis. Join Sanjay on Classic Saturday and Sunday evenings from 9 up until 10 o'clock. Right here, 32 FM, 94.9 radio station. Together, let's reminisce.
1: Ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n gba 32
3: FM 32 FM 94.9
4: Ekaabo pada lati oju oja itupanu re na le ngbo lati kan ni aderinpo isunu 32 FM 94.9 ni ori oke mokola tinte ni lu bada ebe na la vidi kale si te tin gbe gbo wa to ba je pe gba kokko leleyi te kokko ma darapo mo aboya loju opo Facebook ni o tabi YouTube ni o tabi ni ori ti Radio Garden ni o tabi lori radio gan ni pato kan ni te n gbo ina pe ni 32 FM 94.9 aja kerin kokko azugbe iyan ni lu bada
5: boya
6: Oya ma tu pe dan lori eto loni ko to di pe eyan niyan pe fun ya
5: idawo idawo
6: iwo ba je awako mikra iwo ba je awako mikra kini o so
5: tani na yes
6: oya
5: ko si wala kan te ba ti fe na la ba yin fe
6: baba embassy ni aba mi gbadua fun o oniyan mewa ni mo fe mu
5: se iru adua wo won be abi bawo okay, sir. In your mind, no lamb, Mubai. She won't bear La Fiarani, a bureau, do I woe? Come on, Lodi Bay, Yoloma Badua, Okuni, Ilio Loma, come on, Tony Pelotti, Jal Ramo, you, but go for no, I met you, Joko, I met that. Say, I just can't let that by there now. E je kan soro
6: ya bere won ba fe
5: mo ti bi won lere won da wa lohun pada ni ibe boya se won be ni o tabi kan o kan gun lemi ni o abi ba kan won so fun wa awon yo sa mo kan te fe so le lori mo ni ma ti lo lati bi odun
6: mere
5: se be e be to pa da won mo se be le da won mo
6: ki lo bi me fe soro ni ni baba re ajo wa nu egbe musulumi ni
5: musulumi bo ni e mo boya musulumi la won abi christian abi abi onisese ni Chema, Moyeri.
6: Taju ni uko baba re.
5: Musibauni, Moyeri. Eya ko Moyeri. Ka. Seri oro yin, ke mo dale ni o. Oro yin ke mo dale ni o. Tori gbogbo oju opo lo dagba je gbogbo e. Iropo ti ropo bayi o. Enjo sele re. Se ka baba la yen lo bayi ni na. Abi ka se suru na. To ba dugu bi se ju bi mewa. To ba de gubi seju mewa da ba be ku lori eto nla do mo yen ko mo de pe a mo fi awon kan wa tori eto yi e muru kan gbe be ni awon kan wa je pe nden duro de na awon kan je pe o du efe atawon asayan ro nla awon fe gbon ti won oni kaluku ile aye ohun le awon kan be je pe ya mo po ni fe ba soro
6: o je pe a ni problem ona mo ona aye ri an se a true
5: je pe ile mo wa di so bayi na ngbo
6: bi odun maru seyin oni Sopatech jo ni mi pe lori eto iya mo po lo soro aye Sopatech fun ni Sopatech lo fi mi more di ojo oni laye ogba bo mi so iya Sopatech lugbo fe ko bo n se ko phone tutu se ni challenge yeye re lowo on fi register re aregbe na fun mi ni slot laye ogba aregbe mi gomina losun
5: o ti pe
6: na wa fun mi ni slot gege bi agba ojesa mo wa sha nu Sopatech
5: ko si kan te yin fe vise
6: mo wa ni ke lo ko se phone Sopatec wa wa lara eyan ni on gbe lo France laye ogbe lo kose fun ni Sopatec pada wa mo si Nigeria
5: awon oyinbo lo dun won pe ah eni imose ma ja file o
6: beni so ni Sopatec fi di ohun da lojo oni e ari pe dugba mi ada bi gba on pa yi kini ti send ire o
5: eh ni juru eja ma gbogbo asiko si wa asi ni bi abi seju bi mewa tabi
6: abi won yi ki mi fi padun lo tun yi ki mi fun yan niyan ni
5: ayiro won so be won so be eh yo o le je gbe oju opo lo n tabi aje gbe o n dile won bo hello
7: hello
5: e ma ka le
6: soloko ni o mo fe fun ticket hello soro
7: o ko pe le ni da o si da ka le
5: lati are mo se ba ba ya ma go soro ni
7: ba ko soro
5: ki la wi
7: ba ya ma go soro
5: a fe ba ya ma go soro
6: o ya call ti phone o ti fi gbera ga si
5: ki lo de
6: o gbodo bo e se bo se ba ayin awo soro lo se ba mi soro ni
5: e du na ki le fe pe rayin gan e pe rayin ni pastor e pe rayin ni afa e tu pe rayin ni awo e ninu mete da si leleyin e se kankan nbe emi
6: o ti wole beni
5: eh mo gbo to fun yin gbe
6: gbado
5: e le je oju opo ni
6: hello lori buruko niyan
7: hello
5: e mo ka
7: papa ke no so lati kire lati di mo ko
6: papa papa ke o ya ba mi gbe so ke ti papa ke ba mi sadua ko
5: e sadua fun eh baba
6: embassy
5: baba nana embassy won lo ti to bi odun bi merin bayi ton ti jo lo npe gbe ko lo forun ke won kankan ba hun eh o ya
6: Ojojumo lo ipe lori eto.
5: E ti gbe owo lori eto yi.
7: Ah, I do the telling, mo ti gbe owo mi sadua.
5: Ha. E ja fe lo mi ni ori ofe, e da gbo ejo. Owo oda lapo enin kan ke bi awon agbalagba ti se mo.
6: Oya oni ba fe, se ka lo seye odo oni ba fe ba ya mo ko.
5: E to ba fe ba ya mo ko soro ba ejo. E to ba fe ba ya mo ko soro ba yi, o la ko fe entertain na to ba ti ku bi asiko die. A se yan te to ba nlo si opin. Hello. E mo ka le. Ase wa da lo ma soro yi kirawi
7: down si latare
5: mumini down si latare me
7: ba down si mumini down si
5: oloye down si latare me ba ya mo ko soro ko yi
7: soro ati pe mi o to fe wo le ni o
5: hello
6: odo obirin lo wa
5: e ma ga le
7: yes I say to sir
5: yes ma
7: sa e lo pe lati ele ele
5: lati eleyele ni lubadan
7: beni sa
5: oh e baya mo go soro ni abigile fe
7: beni ya baya mo go soro
5: wala fe baya mo go soro
6: e tokan re okan re siko e tokan re wa oto ni bi okan re wa bo se wa
5: aki lo de se beti e mo toro si won le mo fa won lawon ni
6: oya o ba mo pe owo embassy lo fe o ba ti ku iseju marun ka kuro lori eto
5: ehn
6: e mo pe n fe ba mi sadua ko baba embassy
5: mu alaji mufta ogun bun mi ni e pe oko ba oko dadi won
6: so o di ago marun
5: o ba di ti eto ba ti ku bi iseju bi meje si mejo to fe pari me lajo si oju opo le e di kadara ba ko
6: e di kadara ba ko si bayi wa mi kra lalede ipadan
5: oni ko pe
6: oni ko pe
5: iwo hello
6: mi gra lo iwa
5: e mo kale
8: e kale
5: o o
8: e ku eto
5: o
8: aki aba wa teni asaju apo
6: o ya
5: ko ti do bi be e mo ba ma ba
6: lenu jo meta lugba ba ti nu wa fe se lugbo ba ti to time ni
5: o la mo se
6: la ma so
5: ko si ye go ri be kan wa fun wa ni nkan ka fun yin ka mo fun yin mo se be yan da to hello
7: ale ka le o
5: e mo ka le
6: eh so loko ni o oloko ni
7: hello
6: so loko ni o
5: ololoko la won abi
7: o le ni da sinan lo ko para le kan si
5: uhn
6: so loko ni o
5: won ni so ni moto ni
7: jo ni da sinan lo para le kan si
5: e da ko ewo e jo ndoro lo se ri awon eyan to be pe won po gan nigba to je pe eyin gege bi nkan ti mo ti aso looto na eni to ba wa ni ipo akandeda ko se eni to wu lati wa be sugbon awon eyan po gan te ba wo ko mo de wa je pe enikan ta mo di ni gbogba ohun ni eyan fun lowo la fi so pe ka fi ori ofe sile fa awon mi to de je pe won o ti e pe wole ri gan debi gan ma gba nkankan lori eto awon eyan be lojo bo facebook wa yi data la won na bi wa a de ra data fun won ni la fi so wi pe ko si iye ta fe fun yin teyin go le fun yan te ti naju be lo loni o geje wi pe ka je kini ohun ko kari ko ma je pe awon yo dare gun si bi kan ko ni dare gun si ibi bo mi nkan ta ngbianju lati se
6: ni ba je oni mi kra oni mo fe ke pe wole lugo ba de ti pe wole fun agbara on fi fun mi lati lede ibadan mai ko ma ja ticket lo se kan
5: ah
6: wa de ma gbe priority
5: ehe
6: ani ba da oduro ba ti daruko mi o ba ti ba olu agidi ya photo re
5: eh
6: wa ma mu bo ni 32 fm ko bere ye mi si
5: ah
6: ko fun dani wa ri won afoju eri lori afefe a mo pe oran baun lagbara on fun mi ni o ni badan ni o
5: hello
6: o ba je oni mi kira lo ya phone ko pe
5: hello
6: mi da owo mi ni
5: hello e mo ga le
6: emi la laye
5: eh o wa o wa dada
6: dake
9: ma
6: Go there,
9: Oya
6: ki lo ruko gare o ti se ra re lale o ni sunle ki lo ko gare
9: oya je se bo le ri e lale
6: oya
5: e le ri baba lale e mo lo gbe
6: ba na iru ti bi mi
5: eh
6: iru ti bi mi ma bo ni tamaki
9: okay bo le ki lan disi
6: ma emi
5: e mo baba e mo so be mo je mo gbe yin na eh
6: oya o ba ti o ba ti alaye alaye ike ni mu alaye o ba ti di ago mejo
5: Temi to gbe Amedi.
10: O meji lati woro.
5: Lati woro ni lu Ibadan.
10: Be ni.
6: Ani oloko ni ke pe wole.
5: O ni moto leyin ni.
10: O ga da je embassy be.
6: O ya gbe adua re sohun. Se mo ti so pe o to
5: ko. E mo nkan to sele. To ba ji ku bi iseju bi bi me ni be wa. Abi bi mesan da ba tin lo. Ah o en to sele ile bayi. O da bo ti ku bi iseju be wa. Ta di de lori eto. Ka le fun enikan kan ni bi abi iseju bi meji meji. Eh kele bi ba sagba fun alaji
6: se oloko kokan le pe ni
5: mo wa lenu ise to e ti la wa asiko
6: lo si
5: le
6: le o paki un mo fe mo priority
5: mo ke ro se yi to ba je yin ni oni moto gbe to ba paki ti fi yin ojo
6: se nu loju mo fe soju saju eyan oju eyan oju ojo eyan ni mo fe fun
5: awon le fe fun lowo nitori pe ti la won nayin lati be
6: emi
5: lati be
6: emi okunrin meso mo bi deru bara mi
5: eh hello
6: afa gege ni yo de fe fi awaye lo
5: ma ta ka te foju emi ka le
6: eh
5: hello igbe yan jara won hello Hello.
11: Hello.
5: Emi ka le.
11: Ai fa le o ni lati yo le.
5: Lati yo alaafin. E ti gbo daada lori eto yi.
11: Arawo.
5: Ki loruko yin?
11: Remi.
5: Remi kini?
11: Adekunle.
5: Re ala Remi Adekunle. Oda
6: Adekunle mere nge ni abewo.
5: E ba wa sadu fun Alhaji Mufta Ogunbunmi ti won je baba nana embassy won ti ku lati bi odun bi me ni bayi ko lo ma wa se won ko le pele ah e didele yo ariko te fe pa ka number ni phone ko ti o hello
6: obirin la fun lolohun fi ko ti
5: e mo ka le
12: ka le o da sala tu yi wa titi
5: ah e ti gbo dada lori eto yi
12: ara o rara e ko ti mo pe
5: Oda inji o sele re e pe account number yin sumo si waju na ba saju afala ji ogubun mi Mufta ami o ya pa account number yin 00
12: 12
5: 91 18 04 03 03 eni zuru o
6: ambiki ni abi da sola tawa
12: ben
6: oya
5: owo yin ti wole ba ja ma se la se bo sira won hello
13: ele kale
5: e mo kale ta lo ma zoro yi
13: ati mo fa se ya ni epeto inu ti ni oku ma do ni o to baba paro to e ma ti se to biyan ba ke je eyan gboro ma ja la
6: oya o ti se rare emi la lawada
5: eni zuru an ki yin ni e won ki ami o
13: olo ni bayi ni je tori de yo ba ti ero nun kan ma ba tin gbe to yin eyo need
5: you e se gan ni o ta ti jo form ni e ma gbo be ba ti yin dibe e ma so kankan mo e sa e gbagbe re do yin be
6: o
5: na ti e pe aka e pa ka number yin
6: o ri phone o se se ra
5: eli o gbon pa
13: 90 30 97 98 73
6: ko gbe o
5: kila wi
6: 90 7 ewo la fe gbo
5: 90 ewo tun
13: 90
5: se ka sese tun be lati sese be ni
13: ma sese be ni 90
5: 90
13: 30
5: 97
13: 98
5: 73 lo pari e to gbe wa
13: money point
6: Fatima
13: Fatima
5: Fasaya. Oda. Ko buru e ti ri owo yin baun. O ye ga ti ri baun awe na avi pali to gban bi ai na ke o. E ma gbadun ara yin lo. Bi eli o ma tun tewo. Eya tu bodo furu eli o yi lowo olomo ja daran. Hello.
12: Hello.
5: Ah, e ti gbe wo gbowo.
6: Ah, ri ah o ti gbowo pa lori
5: e. E ti gbowo daada e ma paro
6: o. O ti gbe wa.
12: Ah,
5: e kana ni o. Ah, e ja lomi laye.
6: O ti gbe wa
5: bo se. O da la pe nkan. Hello.
13: Hello.
5: E mo ka le.
13: Ah, oko ti be ka de fun lato yo ni o ko ti ni o.
5: Lato yo ala ga ni e pe aka number yin gba yin ni phone wa ko ti e je mo rora. E di wo se ku o mo dari kan po o. E gba aka number yin.
13: 01317 77 65 8
5: 99 GTV o ti gbe wa
6: ogun sade
5: njo
6: e se pe ko la ma fi fe yawo kadugbo o
13: rara o ije ni
5: eni to nje
6: olori re fi mi tobi
5: eni to nje ti young adex yi lojogbo facebook awon ti wa pelu wa lati kan nti o sele ri e fi aka number yin sowo si wa loruko Alhaji Mufta Ogunbunmi to je baba nana nana embassy won ni won ti ku lati bi odun bi merin ko lo ba forun ke won owo won ni o ke se owo ti wa ko ti lo kan wa o ti young adex yi e ba kan ti yin
6: se
5: laarin seju aya ni si yi
6: o ba ti ko ja
5: ta ba ti ku lori eto to iyun ti di boya ka so pe o di ijo mi ojo re ni bi yan bo se je ni mo ro bo ti pe marun bayi tori ahan
6: ke mi ma je gbese
5: ko ma lo di gbe won tu ma fa yin ki yele yele tori eli o nwo yin po ko ma ro bo nko en ko won lo le ko wa cross yin loju ona
6: o report mi bora
5: ah o ti ile ise o ti owo bi o le
6: ile ise isan yeye
5: eh
6: ade crown baba re yeye re ise se ku ni o
5: tani
6: ade crown
5: eh olorun fori ji won eh Adex ya mo ri akan
6: number
5: yen la
6: mo do ke ko akan number re sibe ko ba mi
5: mo ri
6: oniyan mi da dana na embassy
5: a mo ri aba mo ti ko lori eto ko mo sin tin je be mo a mo ko wo ivali je mo ko lo ba won mo leke o mo ni
6: ko lo fi rage
5: a send it sibo a ri gankan o eh
6: bo yo ri re de fe gbogbo ru nkan be
5: okay o da go ti wa bi oni
6: 80 abi
5: enyo 80 ah omo tu ti lo
6: ah ade crown
5: ah
6: ade crown lo ruko re ja ki mi phone yan bi meji ja ki mi fun an lowo
5: ni ah
6: duwa ko lorun phone ke yeye re
5: ah a mo ri mo a mo kan to sele o boya
6: ali wa
5: e je ka wo boya ni le
6: ki wi re ni o ya wa
5: ko mo lo da bi kini oke
6: 80
5: 80 35
6: 77
5: o da bi pe Facebook lo nse be o mo ba diri pe nkan yen jo mo bi nkan ka
6: na baba
5: won an yo ko fun awon ni o a mo kan ta fe se o Facebook lo ngbe lo fun are te na ba wo e ri pe o ri nbe o Facebook ni gbe lo fun are
6: o mo kan mo block account re
5: kan mo lo block account yin o a o ri mo ni be o mama ti di amọ ke Facebook ti yi bobo de gbogbo level bayi o nda ni ko mo ba won mo leke o bayi
6: ori re gbogbo re ni
5: abi ona eni suru o wu aka pelu seju aya to ku onu ah o du ti lo
6: oya
5: e du sa eh
14: 54 58
5: 35 waju
14: 35 77
5: Adebayo
6: Babatunde Matthew okay so
5: na ni oda e wo si waju je mejo ta mo ni ori ofe ati pade lori eto iya dupe lowo gboyin gangan o baba nana embassy gangan ni se lafia yin lagba olorun forun ke baba aranjo bile re yin na wa nkan ko ni se mi tin yin na ati alagba so ba de ki aku ado ti gbogbo alagba tun de dowu nkan ko ni se alafia
6: yin tun de dowu be mo ti ri cake mi
5: eh si nbe bu odan ile abu odan
6: titi di jo mejo ta tu a ma pade lori eto alalubarika adeni oye amoki o so ba te ki titi di jo mejo ire ati anu oni ki a ba lo o dabo mo yi kuro nbe o

0: alubata nrẹsẹ jabata onilu dudun fitunu gbowe apodunu bẹẹ aluṣẹkẹrẹ onagẹrẹ tori ba meji ko 32 FM 94.9 lo mudunu baraye
1: 32 FM 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan
2: irawo kan yo mi lu titi irawo san tohun dagbalagba peju si afin ko ri oke o han kete kete ikani 32 fm dosu o le tente oba laarin awon okan ni 32 fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan la tin sun didun didun fo mu araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32 fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni

0: alalu barika beyan ba wa ni ibadan ni bikibi to ba wa ti o ba ti gbo radio 32 fm ko ti gbo radio emi basiru sola oloye ajere ni mo so be
1: wo bi oro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si ki e si o ki rere ni nibi ti awon omo araye tin fe ni lo ba ti won ko so meji ti won gbo bi ko se ko ni fe yin e 32 fm 94.9 mi ri ki o ni budo lo so be

0: Oye ka le mo tun ti de. Eku le mo tun ti de o.
1: Eto ni ka ri dan ko se toju eni.
0: Eku le ka bo sori eto yin eto wa lagbo lagbo.
2: Akula la bi a ka le ri se.
0: Lagbo lagbo. Eto ba be eto. Eto kan. To pe gbogbo awon isin. O nlo la ago mejo ale. Anse. Atuku le o. Eka bo si gani 32 FM 94.9. Eti ma gbe ta ago mejo asale ba ti lu.
2: O se un soro bi eledun.
0: Di wo wa ago mesan abo. Padi yon lolu fe yi gongon. Oman yi ni le le de. Te le fofu ye. Eti makbon lora ama ama se si yin lo ni sere se. Se e ti se tam ti de. Se e ti de ba mi wanka fidile. Tabi ke fidile nkan. Tori kwe mama kibo. E makbe mo mama ama yo.
2: E si wang soro.
0: E me ule dare di o yin lamu. 94.9 o ti wa okay lagbo lagbo leto e mo pe ta ago mejo asale ba ti lu
2: se parawe
0: o gbo gboro o gbo awon mo ya mi eri moju elewe nje we ewele ti ewele o gbo awon temi ni gbogbo junction o gbo awon temi ni gbogbo abete nilo lati ma dara wa lamu ko si nkan kankan ta fe mo nkan to ku ni wi pe ayi radio wa soke ka mo gbo Se ti se tan mo ti de.
2: Wa ti ri.
0: E ti ri natin. Ori wi pe to me ile o ba ti de ni le lede. E ma gbo ma ma fun yin je. Solo mo ni. Oya sere lo soju opo Facebook kan ni 32 FM fe yin e. O wa yin radio re soke lauda. Ma lo pin kakakiri lo ni le sile lo lo dede so dede. Ni gbogbo junction gbogbo abete sira won. Eyin omo ya mi eri moje. Se ti se tan mo ti de. E mo wi pe ta ba ti de. Mama fun yin. Mama kibo. Mama ribo. Oya jojo ma dun e jajo ma gba sira won lo ni gbangba lajugo se ma je e ma pe mo ma lo nje kan ti mo ma mu wa to ma ba weda lo ki mo kokko fe fu yi pe kekan lo mo wa ka e ma fi patun e iye te ba tin gbo lale lagbo lagbo pelu elio omo elio e sare ba nwa e fo ni mo fe ke si for war or war e ma nkan tin je be atamala white e fo to je pe fun ra re gan o ti mu saint wa bo ba tin to bayi to ba tin ja so le o ti mo fun ola won saint awon aroma ye o wa ba nwa time si wa won si le ri to ba de bi awon oja kokan bi oje ta merin meta lo ran 500 o kan ma wa won ide awon eja kokan awon nkan kokan awon nkan kokan ye Okora ba nwa si pelu bi weather yi ti se ri wa fi segbe amala oh amala okay amala wa fi segbe re ma worry kan ayin radio re si 94.9 32 fm ajo a mo gbadun e lo o ma wo be o ma de be gangan o ma ma worry o ko si Ozi nga a le wo boxasun. Tori pe mo yi pe 32 FM. A mo ko funra wa ni. Okay, eyin wa nkan te be se ara.
2: Oluwa e fuji. E ma ba wa ka lo.
0: Oya loruko gbogbo gbimo. O nga lase ti kan 32 FM.
2: Ba wa ni baba.
0: Loruko gawa. Ile t'Olorun ba mi oke. So to kokoro re le lowo. Baba Oba Peter Omo
2: Awari Baba Alujo Opa Njo lowo
0: wa ni mo fi nkin pe be ku le o
2: Alujo
0: kọ gbogbo agbara gbogbo eto to jade ni ikani 32 FM olorun toba yusu oni mo fi se yin pele

0: sometimes.
1: Bojuba ki maju
0: e. E le so wi pe ki
1: me maju
0: boya bi iyawo eyan kan abi bi e bibi family kan o wa ni charge obe o ni ko mo buto obe o ni ko mo bi teran wa
1: ato tabi ore to fe ka re le seun
0: o ti ye yin abi
1: ni to wa wa ri Bojuba gbogbo ni to wa wa ri
0: lagbaja o gbogbo ere eje Emmanuel wo wa ni charge obe ye gbogbo obe tawon alejo o je eran meji pomo kan eran merin pomo meji wo ni o ma wa fun won ama biru Emmanuel to ba wa ni party mi ti mo Olorun daddy Jimmy o sometimes Emmanuel o ma lo agba iru awon won wa leju won gboju soke awon te ma wa ni de obe Olorun mo spirit di mo wonu won
1: lojuko na ma wa o
0: by 3 o'clock ale amala loku o ko se ran adan te ba wa pada se research e wa ri pe Emmanuel o nsare bi o ti se ko bobe ti ti o se dun bi port ti o se kun o ba pada di ijo Sunday
1: boke bodo ta lo di mi
0: 3 o'clock o ni awon iyawo le won ma so awon iyawo le won ti keran tan ile ma pada so awon iyawo ma
1: Olorun se won
0: pe lo sanu so ti tayin ti little experience yeri
1: gbogbo
0: pada wa pada nsa aso pe kan ma fun awon to je wi pe awon to ni packaging awon effect plan ati won so fun a wi pe eyan 1000 le expect abi e de so fun wi pe eyan 1000 ni o ka ni okay e de se eyan e se onje eyan 1500 wa de calculate fun wi pe iru malu bayi la lo re ran bayi la lo to ba tun di 3 o'clock ago meta awon e to ba n te bi owo ago meta won le ran ti tan price si po nle o abala si po o sey ti experience e ninu awon event te se ri o ti se wa sele ye

0: nkan to ma fa factors meji awon eyan meji ta lo wa ye eyan gbe ko wa ni ijaje obe ni party to ba se pe yin ni tale yin le prove pe ko wa ni ijaje obe ni
1: ojo lejigbo
0: no ka bi eyan wa nbe abi ko je wi pe ara ta ti o mo eyan ri
1: gogo je o
0: awon o kin saba disappoint awon o si kin saba disappoint
1: to ba ko ba ku alagbeje oba
0: si oju won si ma le o Emegbe ti mo ba ti so pe lagbo lagbo nkan teyin ma so ni wi pe 32 FM
1: o ma so
0: feyin e
1: eni se ruba
0: 080

0: mo ba ni lagbo lagbo
1: 32 FM
0: eyin e kilo gan yin lati bo le tin pe
1: iya afin idowu lati olodo
0: iya afin idowu lati olodo apa bo olodo
1: lolodo lalagba
0: lalagba lolodo afa bo lo na yin so sa mu yes dada
1: ah o mu yes bo olojo mu yes dele olojo
0: mu yes dele tan eruku kan le lasiko yi olorun je kan ba da de be kan kan bu nkan tan mo bu le lori yes ma
1: lori oro te ni ka da si
0: ahan
1: a ma ri be lopo lopo gba
0: really
1: ni ode kan ti mo lo
0: ori
1: event planner o si
0: eh ah o du mi mo gba yin
1: ore ko sori kula eran
0: chai
1: a si n pariwo ko seran ko seran sugbe n tori ani e jide lori kula re jawo n to tuku nbe na baba chicken be
0: Jesus.
1: A ti turi gba keji to je pe olode gangan ni o keran pamo olode gangan
0: so le tun le se be tawon eyan si nde
1: to si mo pa awon eyan de ngbe ba lo ri ile bi ose meji le mo ri eran jabu te ti omo ko jade
0: ki la se yin si
1: sugbon na abayo kan wa
0: so
1: ti awa mo nse to ma nrun
0: okay
1: iwo to mo pe olode to si mo bo se pe yan ka pe bi a pe awon 32 fm ni sin
0: so ni
1: kula tian ele be ni e e ti foju sun pe eyan 50 ni o wa efeyan bi 20 kun eferan 20 kun
0: ka se ba won abi ori ori ori ori ori ori bete

0: Oya gbogbo eyin temi loju opo Facebook be ti se ngboju ayo wo e fokan bale mo lo sibe lo mo se are olori mi ti de e fe re mi ati e ta jo mo mu kan le fe ri su a n to awon nkan kan ka ta awon nkan kan kan papo
1: eni mama se wo mi pe ki
0: ra ya to mo je yin lo sele si
2: ore pa ni ore de
0: Fence Lana, Olo Keran, to le ranti 2230 yi. Padi yi. O na lo tu meran yi. To le ranti 10. Ki le yi ma, kakwe, ewa pada kanwan, kwe, ah, eran yo otan. O kwa ti ko lo ni. Ki ni nkate li shena. Ki ni nkate koko sefu wan. 0705 50949. Ya te ti ni yi, seru nga. So,

0: mama worry won ma se nkan to wo
1: mi alati bi ta mo
0: oye ma lo
1: alati
0: e ma lo sojo po fesu nkan ni 32 fm fe yin e e ti ra lejo mi nbe gbogbo alemi atalejo mi a mu nkan le
2: ti fariga won la won o se npe
0: e je ma fi se npe yen e ja jo fariga ka funra wa ni siya nkan tere mu wa e ti mu wa ba ta kibo ti ya ma lo sojo po facebook kan ni 32 fm

0: ibi to ba wu mi
1: yesare jese eleyi fun o omo gbe to ba ti di august 29 ko si bi kankan to tun ye ka lo o ama la first ni emi ama e ri pe oro nipa ama la mo sa so tin ba ti koko wole bi de ti pade gbegiri ewedu awon eran awon ti nu eran to to tobi pelu 3000 naira egberun meta pere nkan to kan nilo ti wo to ba ti mo pe o le ru amala anfani o tun fun wa fun o ofe niyan o wa fi gagbaga pelu awon eyan bi ima awon eyan bi elio o tun ma ma la rojo e lo to ba si le jamala to gbona gba o wa si je ko lo mo se ganle kinu won wo ma bo to ba ti dojo ye o tun lanfani lati gba awon ebun la la la kabiti kabiti awon ebun erimo erimo Samabo nle se o le wa ja ticket ko to dojo ye abi ko mo pe gbogbo awon to nsoro awon agbon so fe wa to ba mo lemi gan lo si fe ba soro anfani wa fun o lati ja ticket 3000 naira 0814642804 akan appreciate to ba le message mi lori WhatsApp lati le book only awon eyan ta fe gba o to ba ti pe 1000 euro o ti tanu pere te die na lo si ko po mo o tete wa tete buku titi ti esile o an so bayi ko mo lo di pe o popo alagbaja mo ti gba visa America ni bi

0: o chẹchẹchẹ lo to e se gan ni boye je ki sare bere bi meji bi meta anjan olorin te nje yi ki lo mu wa ki lo fa te fi janjan olorin
1: e ja so wi pe ke se boruko won ma so boruko to wo mo ni ma nje leyin odi awon eyan ma pe mi lanjanu ke se mi mo pe
0: ona wo le se ngba janjanu kini nkan to nsele te fi janjanu
1: aye na le rin sin eni ke bi wonder korin lori kini ke e pe mi nle wa tele pe ke bi wonder o ba mi korin lori nkan kan bayi
0: be ni
1: e de so puti o ti ya na niyan so awon eyan mi anjanu ni boboy
0: e ma se nkan miraculously
1: aje ke bi wonder e borawin
0: be se wa yi o lati ba se tin ko fuji a ti to bi odun bi mail bayi
1: eje mi so eje da yin lo n bayi pe to wa jo birin na bi ngba ta bere yen a ti bi mo bi meji meta bayi to ba le je gbokunrin ni won bi ngba yen o na ti ma le awon omo yen kaakiri a ti gba yara a ti ni yara ti e
0: e ti wa ni to abon mi lo lati gba te ni di se fuji
1: record mi tin lo bi 6 boya 6
0: iye le ti mo fi wole ohun kilo ko re abi o ti jade ara
1: ko ti jade
0: ko ti jade rara o kan he kan ran fe si so ikan ni 32 fm ni kan ti le gbo le ba
1: be ni sir
0: afẹ to ba gbe si recording lo yaku
1: be ni
0: nkan te yin to fi tawa to fi yato ni ke bi wonder ninu se te eyan layo ijojo kan ti wa te ti so pe ah boya ki n gbe se yi ile o ki lo mo se so bata
1: ko si mi ve le so pojo yen wa sugbon awon ojo ti mo ni rewe si okan lo o wa
0: irewe so e ma so irewe so okan ire si gbe si okan to wa nsele ki lo nje si fun yin so fi fun lagbara ni abi boya kin ti e fi ile gan
1: irewe si okan yen ro mi lagbara ni
0: o ro yin lagbara ni o tun fe fayo aye je kin sare si ojo opo le ba ba re eyan bi meji bi meta to fe ba ke bi wonder soro lori pa mo lo le 0705-5000-949 O number to wa pa bi 0705-5000-949 Ati 0809-7000-949 Ati 0809-06-2000-949 Ti mo ba ni lagbo Hello, kilo kan yin lati bule tin pe. Eh. Kini o mu.

0: omo ogoyemi ologbo mo to de o adayeba o nle to en ti o se onigbawo re o na ni baba wa oloye ewe nje adubi
1: to je o to olawo le bada general
0: adugbo buke ofa baba asale o na ni ile ise won wa ibikibi te ba tin bo e sa wona lati dioje ba ba dioje tan e debi ti won tin teni ibe na ni ke ti gun okada tin lo si baba asale be ba wa debi source kan ni baba asale e bere wi pe ile oloye ewe nje adubi ibe le nlo e pe won sori 080 33 26 0141 tabi 080 53 45 92 23 adayeba leto meri ri isele ni isele elomi o keko lati alako bere titi yo si kawe de university yo jade bo ba tun a jade tan se ni omo ko si vi re kaaki po hun wase awon wase titi batelo mi o gekumba lori awon wase ni o wa se amuwo olon ni kapele ni abi ise aye iyawo alarede nko to lo bi odun 75 nle oko lai si erebe

0: jati egbo fidi ti sina ni adegoro yege adubi nkayo anuma bi eye okun o aboru aboye ile fa o baba
1: ogbo ato asure iworiwo fun bi mo duro.

0: akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o mojuba ori ade kade o pe lori o kibato pe lese ki esin oba ko ji oko oba pe kanrin kesi aboyun le won mo bi were eni to ti bi oniyan ku ago to wa labusun ajinde aro mo je o irukere odo keni mo ki gbogbo awo ni sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje o gbogbo nigeria oni baje lapapo ewe nje adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile badan lapapo mo gaji ile olu oje ofoje badan land
1: eyi baba nta fe bere loni okun kan loni ona dimon o nta kodo o nlukoyo gbogbo gbianju ohun pata pabo loja si awa ro titititi njokan lo ba mokun olun fe lo pokunso ah etiri baba ku isi ota oni kila mfani u alaye to un alaye gbogbo nto na wa siko si kaka ti ba mu so tun le rona abayo baba emi so fun omo ni ogbodo pokunso
0: ona abayo wa lodo olodumare baba ku isi ota gbogbo nti nsele se da alaye se gbogbo e lo wa ninu odufa 256 ni page fa iko kan lo duo fun osun agbese aye ni kokan en to kokko da odufa nigba ti wa se kenin to ni tin se toro re fi tuba to fi tuse gbogbo e lo wa ninu odufa kokan
1: e sawo
0: e je ka wo ifa odi meji e ma ba mi ka lo ifa ni ba

0: ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan oju lo se kere kere oju ba ori duro ori ntolu agwala imu lo se kere kere imu ba ori duro ori ntolu agwala kere kere orun ko sai de leni ori ntolu agwala kere kere ore gbogbo wa ba ori duro be ni babalawo ori lo difa fun ori ori ntorun bo ale aye ori dagbede meji aye ohun orun owo to wo si ori ore ni kankan ori wa mo kan keje ogbale alawo lo on le dolopo eni ni ndafa si waja ti babalawo dafa fun ori topon son to ye la odi meji lodu to ku loju opon won ba ni ko ri orubo eku meji abiru were eja meji abi yogbada eya biye ki ajinde ara ku le ma je ti ori ori kurubo tan oju lo se kere kere ibe loju ti ba ori duro imo se kere kere imo ba ori duro kere kere orun ko sai de leni kere kere ore gbogbo wa ba ori duro ori wa wa de ni agbeka ori wa wa de ni ajiforo rere lo a wa ro sakun osakan ti dani gbe lai sori eni ori wa njo ori wa nyo ori wa yin babalawo babalawo na wa nfan rere fa ifa na wa yin olodumare oba lorun ngba ti ore gbogbo ba ori duro tan ni ba se be gege ni babalawo mi senu ere kifa babalawo nri lo difa fun ori nijo tori nbe lo gbere ohun nikan soso giro giro ori ni ko nle dolopo eni lo ndafa si won ni okara nle ebo ni ko wa se ogbo riru ebo uru ogberu oteru e wa oruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan oju lo se kere kere oju ba ori duro pere ntolu agwala imu lo se kere kere imu ba ori duro pere ntolu agwala kere kere orun ko sai de leni ri ntolu agwala kere kere ore gbogbo wa ba ori duro be ni arakunrin masori tinu ore gbogbo obori ti e na du ngba ton na dimo ori ngbo ori nti ko le orun bo wa sile aye o ni nkan to ri se idi ni ta wa babalawo ba so pe keyan lo ri bo ori re kona o le ba la fun ni ona o la fun ori re ni ko lo bo adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti bu toro ile badan lapapo magaji ile olu oje of oje badan land odi meji lodu fatimo mu wa si etigbo yin la sale yi o elaboru o elaboye elabo sise ogbo ato asure iworiwo fun
1: be ba fe ri baba oloye ewenji adubi to je oto oluawo le badan general adubo oke ofa baba asale ni awa o eyan gbianju edoje ni bi odo awon elenun ibe ni ke ti gun okada tabi keke moruwa ibe na oje na e kan source kan ibi source ni e ti sokale e pe nbere oloye ewenji adubi won si mu edebe tabi ke kuku fe kan pe won sori awon number won yi 080 33 26 01 41 at 080 53 45 92 23 titi gba mi ta tun lanfani ati pade iyo wa oni bo mi
2: baba pere apo ni awo ko wole

kele ijile amadan sore chewa se daada le de aya e wale wa lowo kan oju opo ti si sile esa usemi ayin temi e ma bo lori ikanni 32 fm 94.9 lori facebook e wa wo mo tan so yen to ba de je lori tiktok mi honorable ijinle 86 aya e power tab e dabo mi akoko se tawon gen si na awon lo ni igboro kon ma ba gba wa segbe afa ni bo le wa lale o ni se duro re se stand by tremi gaga tin se wa

alẹ bubble nbo leyin wa be rora lagos ma fun jagidi kan lale oni orin to da ijejo awon eyan tan pe mi ni eyin eto won pe mi wo bi tuesday ni ani mo fe fa won 1 million 1 million 1 kile pe milli eyo kan ah e bara kan number lori phone mi repete gan ni o Olorun se mi bi mo se wu mi se mi Olorun bi mo se fe gangan ki 1 million da bi 1 naira loju mi kemi na o ma bun awon eyan ni owo gidi gangan ni 1 million tin ba ti wa sori eto bayi ki ma pe bi 100 million kawon eyan ma tara mi dide kan ma tara mi la o se wu mi gangan ni Olorun gba fun mi be won je ma fenu se won je ma fenu na baalu won je ma fenu rajet won je ma fenu yara won mera enu feran ya so be buku won ne ta ba ti se mo re pa to ise enu ranu enu ofo Olorun ma se mi leni iya eni ti o mo le fenu se gbogbo nkan ti o ti ma mu se be oni ko se mi o awon yan pe mi wa bi tuesday be se gba be 1 million eh wa mo te mi na me wa ilu gan lo me la account in the bank in fowokun ti o fi pe 1 million elomi o ni bi nse ro mo ro yi elomi le ni fm frequency ni 00.00.00 ma kan lo se daada to lo ni 7

Lentamente. Tem Savas. Tem Ketras. Tem Ventlanas. Alaga, duro alaga, joko. Tawon yen ti buru jai. Tawon awon eyan mo awon eyan family won ni ba. Mo ba doju gbogbo eru balabala. Bele lo. Olorun ni je ka ye ti yayi bayi o. Se je ti beli ke e ma se tayi bayi o. A lo pa bo professional ni o. Eni ko ko dire ladugbo ni pe mi na tin salaga mo ba e wo ba gbe fun. O mo fi mo ga ti pe mo ga. Yo este ke ran owo nse. E mo fi ti le se. Mo je fe ka won eyan so experience won nipa eyan gbe ise fe nde eyan ma. Mo doju ise bole ni. Eyan gbe onje fa won yawo ile. Nti ile onikaluku o je fo osu meji meji. Pe party e won o ti bu lo. Ewa, aye ka hanje laarin wa na, won lo nje ti tan odidi maalu meji. Ah, e gba mi gbese wole. Se yo mo tu eru yawo bode eyan wo ni. Eru aburo yawo eyan. So wa ba wa se party. Se mo tu eru re wo ni. Era didi bi 50. Se mo 1 kg bi meta. Ororo mo ti bu gbogbo e ata don no ba se ba ti tari le fi o ma je insta ke lo mi de run won ran owo se awon ara adugbo ni o ku si bi sonu party bi party adugbo si party to soyan lenu laye bi party adugbo laye se mo n paro party adugbo ki ala wa si mi we awon yen dere won se party kan pa malu ri nle won won ma pin ilajo ni won pe ilajo malu wa mo kan se ngbo for the first time won ma la malu mejo eni kan ni ila 16 gan wa elomi olohun fe se odidi tan ni o lo gbe yo re jaki kadie mo awon yen se nawo laye

0: Hello, somebody. Hello.
1: Wa mo ko beje
0: ah
1: ta subhanallah se tu awon kan tun be o se be ida ila sisile yi so o ran won lo ra won a fun
0: ori eran
1: eh so ran eyan nawo se ni
0: ah
1: ijile
0: eh baba
1: so ran eyan ni nawo to lo baba se nawo bi do elo dun to fe ko yen lenu jo
0: abi
1: ti o da je tabi ka mo fun ni toto e wa soro kan lekan pe ba gbese inawo fara le inawo nikan ko
0: eh
1: o ile kan mo pe ko wa eyan be kan se ri le we se bi le abalawo ri
0: ah ah mo lo se ma ri
1: ah e mo le abalawo ke se abalawo ti si o ke se baba abalawo ojo te ma nta cotton senu ona ni o tori abalawo na ti upgrade si o
0: ah eh tori e mo fe ke gbe mi de be ni ko ye mi o
1: te ba ti le gbe nkan fara le te ba ti fe leje ruru
0: eh
1: e sa gbagbe pe to ba si wu le o se se
0: kai
1: ah o fu leje ruru
0: e ti ni experience awon iyawo ile kan wa ba yin dana ri
1: ai maye se ri epo pupa wo ojo to wa ti ko awon ti du bagi awon eran
0: ororo
1: bagi
0: atato
1: to wa ni alagbaja ba n gbe baje eyin o ni dola